0: sedang sama kita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa mga lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga umot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Reserve Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Natol Dukan og Sayo ang kampanya ni Filipina Tennis Ace Alex Yala sa singles meet on singles event sa French Open Humansia, ibuntog sa iyang kanhi doubles partner o higalang si American Iva Jobek sa score nga 4-6-2-6 sa first round niya doon nga Martes sa gabi, Mayo 26 oras sa Pilipinas sa Paris, France. Ano na higayon sa first set nga nakakuha og momentum si Yala apan wala gayod siya nakalahutay sa iyang world number 17 nga kontra. Grabe ang pagsugod sila nga hinampakay diin nilanat pa og napulo ka minutos una nakuha ni Jovic ang 1-0 nga bintaha sa first set. Kumanini nakontrolar na ni Jovic ang dula og nisutoy siya paingon sa 5-1 nga bintaha. Wala dayon ni isa sa iyang puting bandira si Yala og nakasigit pa kini sa 4-5 apan. Kumanini ipaniguro na ni Jovic nga makuha ang kadaugan sa first set. Sa second set, ang world number 37 og 21 nga si Yala wala nakasugakod sa mga atake ni Jovic in sa hingpit nga ni Tiklop sa dula sulod sa usa ka oras o 14 ka minutos lang. Si Jovic, 18 kinsa mao ilabi nga batan-on nga nasulod sa world top 50. Nakigharong si hang kababayang si Ima na baro sa second round. Taliwala sa kabildihan, dili pa mauli si Yala kay mudula pa siya sa doubles event kauban si Canadian Victoria Imbuco sa maabot nga pipila ka mga adlaw. Samtang sa langbahin, sa gubangon sa bagong World Boxing Council kung WBC Super Middleweight Champion Canadian Christian Mbele ang labing dako niyang away garo nga September 12 sa NB Arena sa Riyadh, Saudi Arabia. Ning bagong away nagikonsiderar nga labing dako sa kasaysayan sa boxing sa Quebec, Canada. Dipinsahan ni Mbele ang iyang koruna batok ang Mexican superstar Saul Canelo Alvarez. Ang promoter ni Mbele nga si Eye of the Tiger Management kung EOTTM President Camel Stepon nakanayon nga dugay na niyang gitinguha kini nga awaya apan karon lang kini mahanay. Si Mbele ginsa na tao sa Cameroon apan nagpuyo na sa Quebec nagunit sa 20 Noibi kadaog walay pilde o sa katabla. O ingon sab sa 24 ka mga kios nga record samtang si Alvarez kinsa kanhi super middleweight undisputed champion adunay 63 kadaog. Walay pil kanang tulo ka pilde o 2 katabla. Uban ang iyang 39 ka mga kios nga record.
1: Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
2: Health News. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan ka ron kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawa sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
4: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio. Gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial specialty.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may trangkaso, may
4: plima. Walay undang pagilanat. On and off.
5: Yes.
4: Trangkaso na na.
5: Inom nagditribayo.
4: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya, naakay hipabi. Napuka hipasi.
4: Oh.
5: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
4: Uh-huh.
5: Kung naakay virus sa imong lawas, inom ka og ditribayo. Kung matag adlaw adunay virus sa imong lawas, matag adlaw pud di patyon sa ditribayo.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT nga naa sa ditribayo, Sir GP.
4: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
5: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin naa na tanan sa ditribayo.
6: Ditribayo!
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang ditribayo, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Ditribayo!
4: Ang ditribayo gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
5: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
4: Correct, Jod. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kayman, wala sila kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in ditribayo, wa jud ni side effects.
5: Wala gyud. So muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanaay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
4: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
5: Correct. Ang nakalindot dyan sa ditribayo, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
4: Very safe.
5: O dili mamatay ang mga good bacteria.
4: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa ditribayo. Monay innate intelligence sa monolaurin.
5: Mana na, Sir GP, ang monolaurin. Hello sa tanan nga kagaw.
4: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
5: correct,
4: imonolaurin na nimo, ana-ana sa ditribayo. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain ditriba ka, nagabustra sa imuang immune system o sa ditribayo?
5: Aw, magditribayo jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard. May police station pa jud.
4: Kana.
5: Pero kung plain ditriba ka,
4: awa ra.
5: Police station ra imo ha.
4: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa ditribayo over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
6: Ditribayo.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay goodness to. Dako kaayong tabang ang ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
6: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Ditribayo.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz, gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop, abag usabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga dili sug sa panit, makapaputi, makapahumok o makapamis sa panit. Ano na, abag kido oil, nagdala o vitamin E, lecithin, collagen, mga nutrients, gamaw, mapaputi, o mapahamis mong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Gyori Pharmacy o Ike's Pharmacy. Desayong mong mapalit kini sa Butika Gil o Loren Drug Store. Eper Motors, si Malalod, nagbalik niya sa mga barato o pulido sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karoon, ano na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo, ng mga Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbalik niya sila sa mga brand yung sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors, si Malalod, nimutang diha sa May National Highway, parang kay Mambaid, si Malalod, dulo sa crossing balaas, giban na giyaw ginumalan nila ni Eper, Karapel, Gina, Karapel. Uban silang anak isinuidog sa paras nila ng Sibing, samtang ang ilang mga maayo o banggita mga mekaniko nga sila si Janjan, Jimmy, Lowell, Tope, Virgil o Bert. Alang sa baratog pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors, si Malalod, ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: ஓகே மகாண்டஸ், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். மாய் புத்தா புத்தா புத்தா புத்தா புத்தா புத்தா. வெல்கம் சத்தும் செக்மெண்ட் அம்பலைத்தாங் ஷோபீஸ். கமூஸ் மகாரோன் மகாண்டு சினுங்க மார்னிங். கமூஸ் தம் கபுன் தாகுன் மகுல் ஆனோன் ஒரு மலைப்பாயோன். Sama ba sa panahon karon nga medyo may pagkamadag-umon? Sige mga bay, makando sa itong balitang show. Gilas Pilipinas star Kai Soto na menyo sa aktres nga si Riri Madrid. Kaya na menyo na mga bay si, Kai Soto kang Riri Madrid. Ang panagyo sa saduha, kaduhan, gimo sa kapribadong kalihukan. Gitambungan kini sa mga suod, higala o gabanay sa duha ka mga sikat. Ang duha una nga nagpahibalo sa ilang relasyon na itong Julio Dusmel 24. Mga lagi maghando sa mga bay, kini bang kami niyo undaghan kaya nagpanikad o sulod. Sa diha nga nagkasulod na, daghan po nagpanikad o gawas. Kaya nagtuo silang kami niyoon, has kang lamia. Pagsulod na dito, has ka madayang paita. Kaya usahay magsago lang yung mga kulbahina. Ogon pa, uban pa diha, nga imuhang atubangon sa unahan. Di maday kalipay, puro mapudi ay, doon mapudi ay, kasagol man ay kalipay kasakit. Kaya uban mga bag, maghandos nagtuo nga ang kami niyoon, puro kalipay. Kapan inubanan puro ay mga kasakit. Samtang sa langbahin, kikopirma sa aktor nga si Jake Cuenca ang iyang relasyon sa Miss Universe Philippines 2020, Rabay niya Matiyo, sa Balita sa Pilipinas. Sumala sa aktor, nakaday kayo siya kang Rabia tungod sa iyang kaalam. Siya mingon nga siya ang mihimo sa lakang aron si Rabia sa katapusan nga makakita sila. Nagsugod siya sa pagtagad sa aktres gamit ang social media, ang tud nga namatikdan siya sa Beauty Queen. Kumpirma po sa ni Jake Cuenca ilang relasyon ni Rabia. Okay, duha pa ni painan, pwede nga magkaminyo sila or magkabulag sila. Depende nilang duha. O asa gyud ako to ba ilang relasyon patubang? Paingon ba sa kaminyo on o paingon ba sa pagkabungkag intaw? Okay, maghandos, magkatong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.15.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Okay, maghandos ka itong maong balitang showbiz. O takna, gihandos ka na ito sa Bus Abloy, Volcanizing Siya, Pupulkit sa Ligid, o Mualain, Sienta, sinong mga motorsiklo, na imutang dihal sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Volcanizing Siya, Gipanagigidumala, nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy, Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Okay, maghandos, gina ito nga tulamanon, handos balita, dungan kini nga inyo madunggan sa duha ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM sa Radio Tayasan o 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa Tibo Kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Okay, magandos, alang sinong mga greetings, pwede mo nga makatype diha sinong greetings. Ito ang numero sa Smart 0969484544 o sa Globe 0956-6647-734. Samtang nag-live po ta sa itong Facebook page ang Star Radio Tayasan. O niya mga bay, maghandos ha, tinanglan nga sa pag-comment ninyo, pag nag-live man ta, dahil ipang share man na, dahil ipang share di ha, ipatingo ka dyan itong live, aron ito na musulod dyan yung comment sa itong Facebook page ang Star Radio Tayasan. Sige, sa itong kapagbalik, mo ng kompletong detalye, sinong mga greetings o mga pahibalo, o man lamang sa MV More.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:19. Balita. Sige maghandos, arita sa pagtimbaya usas ng mga higala karoon nga naglantaw o naminas itong panaguban karoon sa itong katulmanon sa Andos Balita. Salamat niya. Good morning ni Ma'am Christy Taabdil Monti. Ato nga silingan diya sa barangay Matuog. Ma'am Christy, mawag niya nga pag-window diya kanimo diya sa barangay Matuog o bansa itong mga kahigalaan diya sa Matuog mga bay o maghandos. Samtang doon ay mga pagtimbaya itong pasahon mga bay o maghandos, doon ay mga text greetings nga itong hatag pagtagad ning attack na ning kabuntagon mga bay o maghandos. Okay? Dera ha? Kadyot lang ha kay adunay pagtimbaya. Okay, kadyot lang ha? Okay. Good morning, bye. Greet ko. Di ay nila ni Lorna, ni Prince Melody, John. Sabagay nawala. Ni John, Angelo, Alma, Bibian, Mergo, Sultan Amer, Carl Ogolio, Patpat, Atricia, Len, Ronron, Palagtew, Jen. Okay, gika na. Ni ma'am, kasi nagpadala rin sa ibabaw, kaya rin sa ibabaw ha, yang ngalan mga bay makandos sa mitimbaya ni ning attack na ning kabuntagon. Okay, gika ni Madeline Quijano. Good morning ni mo, Madeline Quijano, nga namin karon diha sa Tamaw Tayasan ni Cruz Rental ning attack na ning kabuntagon. Okay, gika ni bay Leonard Poner. Okay, bay Leonard. Good morning ni mo, bay Leonard. Adya sa Dumanhog. Good morning, Byron. Naminaw ko, Leonard niya. Salamat ya, Bay Leonard. Og mayo nga pagpuminaw, Bay Leonard, diha sa lungsod sa Dumanhog, Cebu. Okay, mga bay, bakandos ha. At ang inyo, si Bay Leonard, kay kaoban ni Madam Maria Bongangir, nga magdrama ni sila. Nanay sila schedule. Usa ni kada daily inong drama, Bay Leonard, o kanang MWF ra, or TTH ra, Bay Leonard. Okay, doon, basta kaya na sila drama, si Bay Leonard, o si Madam Maria Bongangir, sa morning pasada nga gikan sa alas 9:30 nga to sa alas 12 antak na sa kautuhon mga bay. At ang ihakay nindot kay nga modrama ni si Sir Leonard kao madi man Madam Maria Bungangira. Agad to gilantar mga higala doon na ba mga pagtimbaya sa itong mga sukit pagminawan. Okay, ato lang tayo riha kay aduna doon na pagtimbaya. Okay, gikan ni Eunice Bidiko Buen Badje. Good morning, bye Rune, bye. Shout out ko ni Day Alma, ni Noemi Lunghay, sa Sukip o sa Tanan ng mga naminaw, bye Rune, bye. Okay, kika na ni Eunice Bidiko Buen Badje. Okay, matapato Sir Leonard. Bitubag na Sir Leonard mga bay. Kadaadlaw bay. Okay, kadaadlaw ilang pagdrama ni Sir Leonard Bonner kaba ni Madam Maria Bungangira. At ang iha kay gika na sa adlaw Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes. Kay pag Sabado o Domingo kuno sa sila kanang pahoy po silang drama. Pahoy sa sila o kanang nga patulo silang luha. Kaya nagdrama mga tulo madyunang luha. Hindi alam na pagbutulo ang luha kaya na mutulo sa ilong. Sige, ito sa mga mainungdanon kay nga mga pahibalo, mga bay o makandos sa itong panaguban sa itong tulumanon ang handos balita atong ikuan riha. Arita, balikan atong balitang lokal kay gikan sa balitang lokal atong mga pahibalo, mga bay o mga kandos. Okay, sasa pa. Dunay. May katawala na si Sir Leonard D.I. May katawala na. Hihihihila si Sir Leonard. Abin ako kasi nag-chat. Yor si Sir Leonard. Arito sa mga pahibalo.
2: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
1: Okay, pahibalo. Ang Negros Oriental Provincial Government, kauban sa LGU Tayasan, may niton nga nagdapit sa itong makaigsunan ng mga tayasan nun. Nga doon ay pahigayon nga 2026 MLS Services Caravan karong Hunyo 5 diya sa Barangay Lutay, Cabard Court. Kining inisiyatiba nagtumong sa pagdala sa accessible o di kalidad nga maservisyo sa medical, legal o sosyal nga mas duol sa komunidad. Pinagi sa musunod nga mga libre nga mga servisyo. Okay, timani ha? Tapos po na, timani. Karong nga pizza ni Hunyo 5. Agitawag o MLS Services Caravan. Okay, money ang servisyo mga bay makandos yung atimanaan. Medical consultation alang sa mga senior citizens, PWDs, pregnant women, pedia o adults. Dental services. Okay, kaya ito ang kwanra ba? Kaya ito ang atangong atalag sa naragway. Pwede na kayo madugangan na kwanra. Okay. O sa kwan pa, mong nisita mga bay, muraman o ganang anagun nga balagsa. Okay, dental services. Surgery. Okay, opera. Minor operation. Tuli. Kisa ito'y walay tuli diha. Pwede mo magpatuli. Blood typing. Okay, blood typing. Dahil blood pressure monitoring. Blood sugar testing. X-ray. Uy, doon na po X-ray mga bag maghandos. Haircut. Okay, katong upan nyo nga alot. Pwede palot. Haircut. Dayong massage. Okay, masahe. Air piercing. Okay, kanong na dapat usig pangutan na ako si Ma'am Aileen ganang-ganag? Ma'am Aileen, imuhanan ng kahigayunan Ma'am Aileen nga magpa-air piercing ka si mga kaanakan. O ikaw ba mismo, karo nga Hunyo 5 diya sa Barangay Lutay, Cabard Court. Dayong reading glasses, pedicure and manicure, animal clinic sama sa vaccine, anti-rabies, deworming o guban pa. Agricultural crop distribution, vegetable seeds, grafted seedling o guban pa. Okay, doon ay mga ipanghatag diyan ng mga liso sa mga utanon. Kaya doon lang tingulan ha. Dayon, grafted seedlings. O katong mga, kanabang mga punuan, kisong payag tumod. Mga grafted bitaw nga mga kwan sama sa mangga o mga grafted diha. Dayong legal services, doon namin mapangutan na kabahin sa abogado. Ala ino na kahikayunan karong Hunyo 5. Livelihood training. Okay, doon na sila training mga bay sa piso o sagad. Ano ati mani ha? Akin mo nga kalihukan. Nahimo ako namug na og natawo kini pinagi sa pangulo nila ni Governor Chaco Sagrabaria, kauban ni Mayor Ben Roberto. Isip kabahin sa padayon nga pasalig sa paghatag og responsive og maluloy-on nga serbisyo publiko sa matag tayasanon. Ya, kini mo pinaka importante.
3: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang limitado

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pila ba yung limitasyon? Malaging pagsayo para nga makapil mo sa maong servisyo kay bisag magsayo na daghan na kayo ng mga bag maghandos ang makaabil anak mga bag maghandos. Malang ayaw pala ngay langay ha? Kay umato pa mo alas 12, awa na. Di makabot sa kanang limitasyon mga bag maghandos kay ito naman, nakadawat na magnumero agatong apil sa limitasyon mga bag maghandos. Sige, niya. Narito sa dugang pahibalo. Ay, labi na yun, kinakadool ng itong fiesta sa itong lungsod sa Tayasan. Na doon ay nakalinya ng mga kalihukag, mga activity, mga bay maghandos. Okay, pinagi sa Pangulo ni Mayor Ben Roberto, mauni ang mga nakalinya ng kalihukan sa itong lungsod sa Tayasan. Hunyo 5, timaniha, Hunyo 5. Sa Adlaw, doon ay Blessing sa Tayasan, Pantawan. Doon ay Agro Fair of Ining. Okay, Agro Fair, hala. Pamalit mo diha kay doon na sila asay butang dapita tong mga vote mga vote maghandos para sa tong mga tinda diha nga mga utanon ug mga salagon. Agro Fair opening. Doon ang Medical Mission. Medical Mission mao na diha sa Lutay. Pagkagabi bahandi sa Negros Oriental Tour dayon disco. Pagka Hunyo 8, Agro Fair closing. Doon ay closing na sa Agro Fair. Pagka Hunyo 9, Cultural Night presentation featuring local talents. Hunyo 10, SB and ABC Night live band. Pagka Hunyo 11, Dali Tayasanon Festival. Amo ni atong highlight ang Dali Tayasanon Festival. Alas 3:30 sa hapon street dancing. Alas 5 sa hapon showdown. Alas 8 sa gabi disco with DJ. Pagka Hunyo 12, mao ni atong Despiras og Independence Day. Alas 5 sa buntag doon ay fluvial procession. Alas 7 sa buntag flag racing. Alas 8 mao ang 128th Independence Day street parade. Dayon pagkagabi mao na ang Battle of the Bands. Pagka 13 mao na tong pista. Sa buntag doon ay mga fiesta mas sa tanan nga mga simbahan. Pagkagabi live band. Dayon samtang ang uban nga mga kalihukan nabuksan na ito nga Mayo 11 og hangtod sa Mayo 24 agatong gipahigayon nga opening sa sports festival sa Inter Barangay Volleyball Tournament unya ang championship na pahigayon ito ning Mayo 25 kundi ang nahimong nga champion ang taga Kabulutan og taga Santa Cruz. Dayon nagpadayon kada gabi kining open basketball tournament asa diya kayo dakang kayo nga inaglabay nato magabi mga bay maghandos kay payo tag budyote dere puno-puno di kay puno jetong gym diha ng milantaw sa basketball tournament kung kay dako ning premium mga bay kay open basketball tournament guni ang mahimo champion magadawat ang team sa 50,000 ka pesos.
2: Ronnie Librado.
3: Dos balita.
2: Dos balita.
3: Public service.
2: Public service.
1: Samtang, alay pahibalo, gikan ni SB Alan Luiso. Katubang doon ay mga kabanay nga namatyan. Padayon gihapon ang provincial government sa Negros Oriental nga nang dawat sa mangayo og tabang. Kaya nagitawag og boreal assistance. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, kontaka lang si SB Alan Luiso, alang sa dugang agiya.
2: Ronnie Librado.
3: Dos balita.
2: Dos balita.
3: Public service.
2: Public service.
1: Okay mga bay, itong lantaw kaya doon ay gitunol ng mensahe sa gikan sa El Joyongon ang mabtikon diha ang mabtikon nga HRM Oto og peso manager sa yungon si Sir Chris Kalumba at ang bulungot iyang nga mensahe mga bay kay doon na siya gitunol nga pahibalo nga ipahibalo usab alang sa mga ayunganon sa mga bay o mga kahandos. Okay. Okay, pahibalo ni Sir Chris Kalumba nga ang ayungon mag-host kini sa Division of Negros Oriental sa Brigade Escuela 2026 kick-off ceremony June 1 sa Ayungon Central Elementary School. Uban sa team mga bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Okay, muna pahibalo maghandos ha, nga ang LGO diya sa yungon mo-host kini sa Division of Negros Oriental

0: Sabriga na eskwela 20-26 karong ahon yu uno mga bay o mga kandus. Okay ha? Murag nationwide po ni. Dili lang kay diya sayungon ang ipaygayon nga Brigada Eskwela kundi ang tanan ni. Tanan nga mga tunghaan lukop nasud sa Pilipinas mo paygayon na sa kick-off sa June 1 sa Brigada Eskwela. Muna nga andam na mo diya ha? Ato mga ginikanan o ban pa diya nga mga naintundan nga mga ahinsya alang sa kick-off sa Brigada Eskwela karong ahon yu uno. Sama diha sa LGA ngon nga mo-host sa Brigada Eskwela diya sa Payasan akon nga kanis sa Ayungon Central School mga bag mga kahandos. Triple Stayasan po na pahigayon po na Brigada Eskwela. Tanan-tanan ito sabun ha ang Brigada Eskwela tanan ni Pegayon karong June 1. Salamat!
1: Ronnie Librado. Andos Balita.
2: Public Service. Balita.
0: Salamat ni Sir Chris Kalumba sa gitunol nga impormasyon o kasayuran.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Public Service. Balita. Public Service.
0: Ato pa tayong gidapit, mga bay, maghandos ang ito makaigsunan nga mahiligon nga manuroy-suroy o gabi eh. Agisuroy naman sa plaza kay daghanang mga kalihukan rin sa itong plaza diha. Daghanang mga rides, sino nga makitaan, nanay mga peryahan. Basta dahil ang mga lingaw-lingaw na sa plaza, diri sa lungsod sa Tayasan. Yeah. Suroy-suroy po mo sa mga kalya kay nanapod diha ang mga ino kikinaman nga mga baligya. Kisa ito yung mahiligon nga manuroy, mangukay, umabiliha, ang mamili o sa mga palaliton. Suroy mo diha kay daghan ang ipang display sa itong makaigsunan ng mga kaya mga bulantiro, mga bay o mga kandos.
1: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
1: Public Service.
0: Atong gilantaw dere basig do na pailain nga mga pagtimbaya sa itong makaigsunan karon ang naminaw ni ningatak na ning kabuntagon mga bay o mga kandos. Saba kadiyot lang ha. Kadyo lang kay doon ay mga dugang ng mga pagtimbaya, mga bay o mga inday sa itong katulmanon ang Andos Balita. Okay, shout out bay asa kong mga kauban diri bay ni Inday Grisel Alboris, Inday Divine Dong Jos Pauner sa tanan lalang bay o ni Princess Maria. Salamat bay Byron Leonard ni. Okay, salamat ni bay Leonard o sa mga pagtimbaya bay Leonard. Good morning o mayong buntag din mo bay Leonard. Okay, atensyon diyan ni Ma'am Aileen Ganaganag. Ma'am Aileen, imuha na ning kay gayunan nga matubag na itong nga sipagutan ng kanus ang air piercing sa Tayasan. Karong June 5, ma'am, adiya sa medical mission sa Barangay Lutay. At ito, ma'am, parang makapa-air piercing ka o on sa mampod. At ito nga pag-iiso na diya nga kung sa mandungan tagpatuloy. Kaya na, patuloy. Doon na may operasyon tuloy po sa mga medical mission karong June 5, mga bay maghandos. Okay, marag doon natin kapatuloy diya. Pwede na ba itong ipatuloy na ito? Ito ang anak sa itong asawa diya, si Aaron. Galing kay, basta nang pukunin kuhan ko ang lalaki ba? Kaya dili mo na kinahala yung tuloyon dayon. Alam na ilang taon ba nga, ang nga nabang tuloyon? Kaya huwag tuloyon mo nang dili pa nga yung tuloyon, ay, mo na ginang inig-uli balay. Mura kitawag uli balay. Mura gaya po ka matuloy kay uli balay. Sige, kato nga kaisuna diha, kato nga namoy ang ipatuloy ha. Hinom dumi, garo nga June 5, doon ay tuloy po sa mga MLS Caravan nga gipasugdahan nila ni Governor Tiago Sagarbaria o Mayor Ben Roberto diha sa Barangay Lutay. Oras sa Pilipinas, alas 8:36.
1: Andos Balita.
0: Ato yung lang taon rin, basig doon na pa, wala na itong matimbaya mga bay maghandos sa magmahay na itong mag-iigsunan karon, nining attack na nining kabuntagon. Okay, kung ilang taon rin ha? Kung sa pikas nga bahin, atong lang taon, siguro on, o wala na ba yun, kaya rin kaya magmahay. Report sa pikas. Pero gawin magmahay mga bay, maghandos itong makasuging tigpaminawa niya nga tak na nakabuntagon mga bay o maghandos. Ang ito sabon ha, good morning o maayo din ang pamina ni Ma'am Christy Tabdil Monte atong silingan diya sa Barangay Matuog. Oras sa Pilipinas, alas 8:36.
1: Andos Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Bus Ayan Hanayalahato uban sa tong teknisyan nga usab ka DJ nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sa inyong papaminaw o may buntag pag-usab kanatong tanan at ang ikay musunod na ang tulumanong ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong nga panglawas o humaniana karong alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
2: Handos Balita, Handos Balita.
0: Uban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Buyex Labiu Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong take balita, Handos 98 Byroni Bay Librado. Magbilin sa kapanultion nga naganayon. Mga Handos, bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
2: Handos Balita. Handos Balita.
4: Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos Balita. Handos Balita.
3: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karuno unya.
2: Handos Balita.
3: Handos Balita.
2: Handos Balita. Handos Balita.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
7: Star Radio.
6: Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, alas 8:39.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: DJX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
9: DJX 500.
12: Si Albert nga taga Dumaguete, upo ang akong mga tiin.

0: 7 lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang blood pressure?
0: 180 over 103 times a day gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon aniya, si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ga-DTX, ay mga ga-Lidri Mayo, hello, hello, hello. Oh, sa gamahim sugon, mabungahon nga andaw sa tanan na to, nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa tuang bago na usab nga edisyon ning ato ang programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanon ay Doc Hans Lim Manolo sa inyong mga paborito nga mga sibiyaan. Hopefully nga naa kanon ay sa kahimsog og kabaskog sa panglawas, no? Layo ang lawas sa mga sakit og balatan. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. And hopefully ha sa to ang mga listeners nga naga-tune in karon sa ilahang mga paborito nga mga simbiyaan. Visayas and Mindanao. Asa man abot atong pagsimbiya karon mga higala pinaagi sa mga social media. Ayaw kalimot ang atoang mga products nga inyohang nakita, no, sa atoang Facebook Live. Huwag nadungog mga higala ning atong programa. Available kini sa tanan nga mga butika o mga pharmacy sa inyohang mga lugar. O nainom na ba ang DTX 500? Nainom na ba ang D3 Bio? Oy mga pena ta. Nakakapena ba? Diba galimta na mga higala nga to ang DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee is available sa pinakaduol. Ando na yun mga higala sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
3: Anyway, ay sa mga gusto mo join din nato mga higala ning atong programa lihok kog send sa inyo mga pangutana, concerns sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Isigutan na ito ron mga ka-D3-Bio. Kining mga formation sa mga cyst, no? Mga bukol-bukol nila. Gatubo sa lawas. And of course, in connection mga higalas pag-inom na to sa ato mga supplements. Especially, kaning D3 Bio na to. Ang D3 Bio, sa wala na sayon mga higala, ang klinika D3 Bio, usa kini kaklase sa superfood supplements o sa ka-herbal supplements na makatabang sa ato ang lawas against aning mga cyst formation. So kung dili ta ganahan, dili ta gusto na naay mga bukol-bukol sa tong lawas, kamutubo, mag D3 Bio ta kada adlaw. Oh, kada adlaw mag D3 Bio. Ang D3 Bio is made up of vitamin D3 o gold compress extra virgin coconut oil. Muna siya yung mga ingredients. Muna yung naaan ng litri bayo. Yun niya. Ang kuan, ang litri bayo na to, taas ni siya og medium chain fatty acid. Sama sa lauric acid, caprylic acid, capric acid, o caproic acid. Kining tanan, nga mga fatty acid, very known ni siya as a natural antimicrobial. Kini sila nga mga fatty acid nga naa sa litri bayo. Kaya nila nga patyon ang mga kagaw nga naas lawas. Bacteria, mga viruses, given mana, mga parasite, given na siya sa litri bayo. Alam na to na, di ba? Specialista ang litri bayo, ana. Although, known as antimicrobial siya, pero nausay mga study, mga pagtuon, nga ang MCTs, ang medium chain fatty acid, nga naa, nga makuha nato sa pag-inom sa litri bayo, na ay potential for prevention sa cyst formation, particularly mga higala, in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga cyst nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na cyst nga motubo. Pwede sa breast sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, nay motubo. Actually naapoy mga cyst nga gatubo sa mga internal organ nato sa atay, na ay possible nga naapoy cyst sa atay, no. Naapoy cyst mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo dira ang mga cyst, no. Which is kinudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer. No. Karon, although ang cyst mga higala, kuha na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig. O roban, unod ana mga higala. That can form any parts sa tong lawas. Pwede na, mamutubo. While most cysts are benign, so halos tanan nga mga cysts, kasagaran ani benign. So dili siya cancerous. But some can be cancerous or precancerous. Yan. So most often ang cyst mga higala dili kini siya cause og problema. But kung kini mo dako nagyug kaayo, mag-cause kini pain. Ngulngol, sakit, mahubag manig ayo kung mudako naging kayo ang cyst. Or even lead to mga to complication like infection or blockage. Manay problema sa cyst, mudako siya. Oh, kung mudako, eh, iloy, tayayay. No? Ngulngol. Ako naka-experience ko mga higalag cyst diri sa kilid nga bahin ako, abscess to. Kagaw. May kanyang mga kagaw, bitaw, bakterya, gatago ni sila o gapurma ni sila cyst, even ang amoeba and tuberculosis. O kini mga kagawa, gatago ni sila as a form of cyst. So, kana, no, ngol-ngol, sakit, may gani, kini buto to. Iyara. So, kana, ha? So, imagine, ha? Imagino na to, mga higala ng makabaton tag cyst mga higala sa itong lawas. So ang litri bayo na to makatabang. Now tunaan na to karon sa unsang pamaagi nga makatabang ang pag-inom sa litri bayo kada adlaw against aning mga cyst nga mutubo sa itong lawas. Ang medium chain fatty acid unang-una. Kung kada adlaw taga-inom sa litri bayo, ga-down regulate ang atong genes involved mga higala sa gitawag nga cell cycle progression. So, muna yung ginabantayan. Muna ginabantayan sa medium chain fatty acid. Nga ma-regulate mga higala ang genes nga associated sa apoptosis or cell death program. Ganyan mga genes nga gisgutan diri. But the main thought nga gihatag diri mga higala nga ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio makatabang sa pag-prevent sa formation sa cyst by eliminating abnormal precancerous cells. Actually, naagi mga cellula sa tong lawas na subject for B a cancerous. May mo siyang cancer in the future. Oh, precancerous ng mga cellula na actually naa na sa lawas nato. No. Na binagyod ko na ito yung mga kaliwatan nga may mga cancer, no, nalas genes na ito. Ang medium chain fatty acid, gakuan siya. Kuan gina-eliminate niya ni mga abnormal nga mga cells nga naa sa itong lawas. No. Then, ikaluha, ang D3 bio ga prevent sa cyst formation pinaagi sa pagpa-reduce sa oxidative stress o inflammation. Actually, usag ginipod sa mga rason nga nung laay mga cyst nga gatubo sa lawas. Kaling oxidative stress o kaling inflammation. Oh. So, ang oxidative stress o inflammation, muna siya key factor sa progression sa various diseases. Magini. Including mga higala ang pagbaton og cyst formation. Oh. Ang D3 bio nga naa sa kuan nga kanunay natong ginainom nga naay medium chain fatty acid, ang iyahang caprylic acid ani muna'y pinaka most effective medium chain fatty acid when it comes to fighting oxidative stress o inflammation nga makapatrigger sa gitawag nga formation sa cyst. So oxidative stress usa sa mga makapatrigger nga nung naibukol nga mutubo sa itong lawas. Muna nga nindot kay nga natay kuan D3 bio kadaadlaw. At the same time, nindot kayo ko naatay DTX 500 kadaadlaw. Kanuman, ang DTX 500 taas kag antioxidants which is gapugong ga eliminate sa oxidative stress sa lawas. Iya ang ginapugna na siya. So, mo na nindot kayo ang DTX 500 likay, no? Likay for prevention sa mga bukol-bukol, cyst, tumor, myoma or cancer nga possible nga motubo sa tong lawas. Especially kung gaduda ta nga naay mga cyst, bukol nga gatubo sa lawas. And especially kung naatay kaliwatan nga may mga sakit nga sama ni ana. Ang D3 bio gatabang kini siya sa pag-regulate sa lipid metabolism. Actually, may mga cyst nga napuno sa fats. Mo form siyang cyst nga puno siya sa lipid. Puno siya sa fats. May mga cyst ana. Uban tubig ang sulod sa cyst. Ang uban po, tambok ang sulod sa cyst. Karon, kung naamoy D3 bio na antay D3 bio na antay medium chain fatty acid, gina-regulate niya ang atong lipid metabolism. So, dili ta maproblema sa unang-una, dili ta maproblema sa tong kolesterol. Dili ta maproblema sa fats nga naa sa tong atay. Kay ang D3 bio gina metabolize ang fats sa tong lawas. So, unay nindot kayo gani. Highly recommended nis mga mamis nato dira. Kagadako. Kagadako galugang sa timbang, gadako ang buyon. Delikado. Kay gawas nga madaot ang atuang maayo nga hulagway, pwede ni mag-lead sa pagbato ng fatty liver, pwede mag-lead sa diabetes and even hypertension kung maglako ang atong buyon, no? Gawas nga madaot ang atuang Coca-Cola body, di ba mamis? madaot ang atong Coca-Cola buddies na apagintay balatian nga possible mausab ang atong timbang. So mag D3 bayo ka na now. O ang buhaton, himuon nga habit ang pag-inom sa D3 bio kaduha sa usakan lang. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid rich cyst, na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan ang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayon ning kuan D3 bio. Cholesterol nato matagaan natog pagdagan. Mga fats nga nasa lawas nato mga higala makulang-kulangan. So nindot din pag-inom nato sa D3 bio. Now, ang D3 bio nato ang buhato ninyo kada adlaw. Himoa ka na nga habit kada adlaw. Oh, nabinagin to may mga bukol-bukol din ra. Mga sis, pwede usab. Actually, ang uban, ginasabay nila ang DTX 500 o D3 Bio. Kay may bukol. O niya, positive ang effect. No? Gakahilis, gakawala ang mga bukol. Mga sis nga gatubo sa kuan, sa mga babae. So, especially sa mga babae, most common yun yung bukol sa babae. So, ayaw galimot ang aton D3 Bio, ang aton DTX 500 na asa pinakadool mga higala nga butika na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ganun may standby sa kay ato sang tagaan ng pagdagan ning ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. O nainom na ang D3 Bio. Standby mga higala, kayo mabalik ta ha. Human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ato ang mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumortica Sharantia compound mula sa ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay, mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kina nalang subong imo sugar.
4: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Balit sa mga butika.
7: Ako si Josepina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Ganang paghawid ako sa kulikot, sakit kayo. Pero sa diha nga, na-testing o nagpadayon ko ani. Doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong ibati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
6: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
5: Cancer ka ng nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kung ka ng daghan kayong mga lipliyo ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
6: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
5: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
6: Kadadlaw d'yo ka
5: ganyan? Oo.
6: Pila nakakabulan nga ga-inom?
5: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape. Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
6: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
5: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala po kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ano, bangon ko, duntag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
6: So, wala mong ginatumaron?
5: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, coffee mate.
6: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
5: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lami kayo na sa lawas.
2: Excel Food Superman for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: O si Rosan, baw, akon ba na, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? May gidang extend.
2: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Gani, along taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadungga na po sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom, nawala nag-yud ang perme nga pag-atake sa kuang allergy. Salamat nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Pag Mighty C para
3: pagalimtan ganun ay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500. Ha? So ay galimot mga higala nga to ang Mighty C. Muni vitamin C mga higala nga makatabang. Pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C, makapahugot ni siya sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 og Mighty C, for sure. Eh, very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad, mga higala, for sure nga mo bata-bata yun ta. Oh, unay na kanindot kung naantay supplements na ginainom ka daanlaw. Especially ka ng aton DTX 500 o D3-Bio. Anitas maghatag o pagtagad mga higala sa tua mga concern o pangutana no, sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Dok, as lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio? Ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC, di ba? Polycystic ovarian syndrome, PCOS. CIS ka na nga gatubo sa ovary, sa lining, sa ovary, o sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3-Bio, ana. The best. So, ang kunaagi PCOS, mas maayo nga 3 times a day na to ang pag-inom sa Dietri Bayo. Alam nga, dali siya mahilis. No? Dali siya mahilis, mga igala. Patsyada ka ayo ang Dietri Bayo. Another concern na ako'y Bukol nga ka-observe. Dali sa may ilok na ko, sir. Yan, mga lymph nodes na. Pwede ka inom Dietri Bayo kapila sa usaka daw. Pwede ka tulo, mas maayo. Katulo sa usa ka andaw, ha, bukol-bukol nga katubo sa ilok. Kanang sa liog, mga higala, pwede po na Dietri Bayo kada andaw. Then another concern sa ito ang mga texters. Basbasa sa tagay marag na tigong-tigong na ning ato. Taas kog uric acid sa na ako'y hyperuricemia. Naana sa 7 to 8 ang ako ang taas-taas na yun na 7, 8 actually ang borderline ana is nasa 6.8 milligram pag mulapas nasa 6 milligram per deciliter eh may hyperuricemia na ta maglid ni siya sa pagbaton ng painful type of arthritis cold gout di manghubag na ng ato mga joints dira sakit. So, kani siya seryoso kini siya nga problema, condition, pwede usab ni siya nga mag-lead sa pagbaton og heart disease, diabetes, kidney disease and other health problems nga associated sa gitawag nga oxidative stress. So, pagmusaka na ng uric acid ninyo, daghan. Daghan ang sakit ang mga damay ani. Sige ha, katong gasaka ang uric acid na. Hinay-hinay sa mga pagkaon nga taas og purine. Yan. So, stop uric acid level by using healthy diet and healthy lifestyle. Inom sa daghan nga tubig, yun na. Ang mga bawal, likay-likay. And then, remember, DTX 500 daily. Kung saan ba ginom ang DTX 500 sa taas o taas ang uric, pwede kaduha sa usakanda. Kaduha. Ito times ali na to. Kung na ay may TC, isabay ninyo ang pag-inom sa may TC, ha? Then, another concern na aba ni sir sa may pinyan. Yes, sa ito mga taga-pinyan na Butika Pinyan, Carlos Pharmacy sa pinyan. Sa pa? Butika Perpetua sa pinyan. Available na. Even Liras Motya, Val Pharmacy, available na. Tibuok, Lalawigan sa Sambuanga del Norte. And of course, sa ito mga nag-tune in sa social media, available ni siya sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar. Ha? O asa man abot itong pagsibya. Then sa mga mahiligon ng sabon, DTX Beauty Soap na as butika na to, diri, no, sa Buanga del Norte. Ang atong X10 Herbal Capsule na as butika, di maglangay. No? Aron ka si Manoy, kanunay kondisyon, di ba? Para kondisyon si Manoy, mag-extend herbal capsule. Sa mga mahiligon og kape, ganahan yung tag-kape mga higala na ay patsyada kaayo nga herbal nga coffee nga naa sa butika. DTX Coffee Mix. Kanunay gipangita daw, daghan ang gagamit no sa DTX Coffee, daghan ang nakaangay. In fairness, lami siya gumot. Very healthy nga coffee. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sa mga mahilig ko ng kape, murag panahon na yun nga magkuyog taron. Mga pita, ha? Etong oras, mga higala, limited na kaayo, murag mo say babay na pugko. Limis, ugmapon, the same nga oras, mag-uban-uban nag-iapon ta. Usbon ako ang ato mga klinika products na as mga butika. Sa mga mahiligon og kape, ha? Mga pinatahan mo, say babay ko, mga higala. Tara! Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kada now, magkape na ta.
13: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 11.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galio.
9: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome. No, sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa mga panglawas. And of course, mga soki na to nga nagasunod, mga higala sa ato sa mga programa sa nagkadaan nilang mga soki sa Bihanan. Ano yan sabi nyo, ang higala from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga adlaw diha ka Dragon Mill, mga adlaw usap sa mga listeners na to. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw nga mga kapsula uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas do na kita ya prevention ana makay sakit o wala. The prevention is better than cure, ang pinaka importante kay ang ato usab nga produkto mga higala ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule dasok na siya sa nutrients ingredients ug dasok na sa nagadayang klase sa vitamin C. Mao na higala ang pinakalindot kayo nga kapsula. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape. Ang kape na to nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na nindot kaya dunay dosi ka klase mga herbal. At tambal na kape pa mga sokin tigpaminaw. Mga kaisunan na to nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kaninigod ang kape para kaninyo para kanaton tanan. Ang ato usab nga haplas nga mao ang Dragon Massage Oil or Dragon Body Oil with Chubaki ha. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw di kagyod maulaw. Kaya nindot kaya yung kahumot like sampagita. Ilang-ilang labinder ha. Mauni siya ang kahumot ini. Ano na po tayo gitawag o kinini ang kape mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga hard extreme coffee for men. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw ha. Mga busing na to di ha. Kinahanglan maridi na nato ang 1 cup lamang sa ato usab nga hard extreme coffee for men with all kinds of ginseng. Muhatag higala og dugang kusog kalig-on. No, nindot ang power up your performance. Pag labing-labing ni Mr. or ni Mrs. pag ikaw naka Hardmax, max sarap, max saya. Pag ikaw naka Hardmax no mga sokin tigpaminaw. Ato usab nga Dr. Punji sa mga soki ay maay mo kalimot nini ha. Kato magkaigso na ito na problema sila ang pamanit. Ni ay katapat ni ana. Dr. Punji Soap lamang ang katapat. Makabag usab ang doc ang ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Muna higala ang pinakalindot kayo sa itong produkto. Ay mo kaulas pagpangutanan sa nagadayang butiko o pormasya. Bisaya so gamit na mapalitin nyo higala ha. Muna kayo ang muna ang ato usab nga ikaayo sa panglawas. Unya, aside ana mga sokin tigpaminaw. O balik kami nyo sa pipila kami noto sa itong hatagag pagtagad kung ikaw naamay mga problema sa panglawas. Ang panglawas higala importante gyud no, natay mga exercise no, do natay kinini ang pagpanglihok nga nindot kaayo nga ato ang pagpanglihok mga sokin tigpaminaw sa mga joints no. Labi na gyud kung sakit inyong hawak, sakit inyong tuhod, sakit man inyong tanang kalawasan, kinahanglan higala nga manindot ang daloy sa atong dugo, di ba? Ang imong dugo pwede man usab nga mubaba, pwede man mutaas. Mas nindot mga sokin tigpaminaw nga maglihok-lihok kita dili ta pwede nga magpuyo. O nya, monitor dayon sa ato ang pressure, monitor dayon sa atong yorik, monitor dayon sa ato ang blood sugar. No, matag adlaw mga sokin tigpaminaw. No, muna nga ang importante sa ato ang lawas nga dili ta magkasakit na, di ba? Sama niining stroke, no? May chance nga magkaroon ka ng stroke pag ikaw dili ka usab mahiligon sa exercise, no, di ba? Kasagaran mga sokin, tiyo, dunay mga panghitabo sa mga taong mahilig matulog, di ba? Manya matulog man mata-mata, manya kanunay pod masok anon. Amo na nga mutaas usab ang imuhang blood pressure. Now habang tulog at ang importante mga sokin ti paminaw, doon na tayo meditation. Mag-ampo sa Ginoo mga higala. Aron nga dili usab unsa magkadaling magkasakit, no, di ba? Pag ang lawas gani siguro mga sokin ti paminaw, posible gyud nga may mga hinungdan pag naanining mga problema ha. O beruit ba, di ba? Oh, nasoko, mo na nga, daling masoko mga sokin tigpaminaw, doon ay problemas panglawas. Ay mo kasoko mga sokin tigpaminaw, dali rasulbad ana. Pag ikaw mo take sa Dragon Fruit Gold, mo take ka sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ipagsabayin nyo niya buntag o gutog hapon, 1 hour after meal. Importante na mga sokin tigpaminaw, kayang matabangan, anagadiyang sakit o gabalatian pag ikaw naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. O na ikaw lang, pinagalindot ka, pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas hatagan o insaktong kusog.
9: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
12: Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
12: Detex Coffee Mix.
14: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akon gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taka batik ko na sa radio about sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
12: DTX 500 mabalisa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
16: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
17: Gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
16: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
17: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
16: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
12: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
19: White Knights Dumaguete Pension House
18: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: Knights Dumaguete Pension House.
20: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan. Parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko. Gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
21: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasik ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
22: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
23: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
24: Mm-hmm.
23: Oh. Ang ako dyang namatikan sa kape, mo painit ko sa Changi.
24: Yes.
23: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
24: Yes.
23: Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
24: Salamat kayo.
23: Tinuod yun na.
22: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
25: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
26: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao ay makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
25: Okay, salamat kayo nang.
27: Espesyal nga okasyon, nga ba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
28: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
27: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
28: Tapad lang sa pansuhan.
27: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
28: Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
2: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brad.
7: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigid ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liana, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kay na siya yun kay akong mana sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyugin ang tabang ang imong

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
2: Adong paminaw ng testimonya sa ka-epektibo sa Vitron tablet.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Daday Briones.
3: Naggamit ka sa Vitron tablet?
4: Oo, Vitron. Di ko kate, inom ko anak. Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mayo yun, kadali ka kang baka, inom ko magkano, umakumang sa kaitang malimot.
3: Limtanon, keka. Pero, pag-take nimo sa Vitron tablet, naulian.
4: Oo, naulian din niya.
5: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Pasadayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Morning Pasada.
4: Morning Pasada.
3: Tawag na for requests and greetings.
4: Morning Pasada.
3: Dili lang sa Star Radio.
5: Maria Bunang

0: な。
1: You're tuning in to 98.3 FM Star Radio Tayasaina. Yes, hello, good morning. Welcome sa program ang Morning Pasada together with you.
2: Maria Bunangera.
1: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan, Hania Lahatog, sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasaina. Today is a Friday, May 29, 2026. Kumusta man mo diha tanan? I hope you're doing good today and tonight. Maingon ra gyud kong tonight pod og today kay accessible man pugod ta nationwide, international wide. You know what? Accessible pod ta via social media. Yeah, but anyways, lungsod sa Tayasan, Lokop 28 sa Kabarangay, lakip na sa mga kasilingan ng mga lungsod og Dakbayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon og Visayas, Cebu og Pilipinas, good morning. And to the whole world, good morning, good night, good afternoon, good evening, good midnight. Ubanin ko, sulod sa duwa ko oras og tunga. Bear with me, mga ka-star. Oban sa inyong mga paborito nga mga kanta or sa inyong mga paborito diha mga requested song kay tulang hatagan og pagdagad. Para sa inyong mga greetings or shout outs and of course inyong mga song request. All you have to do, you can call or text sa itong official call and text line. But later na kung mo cater hands, sa itong smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, i-type lang ang www.starradiotayasan.webla.com. Para sa itong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio.
3: Sana
1: pwede sad mong mo padanga tawag mensahe sa ako ang personal Facebook account Gapnod sa Kawanangan again Gapnod sa Kawanangan mauna siya si
2: Maria Bunangera.
1: Live karon diha mga ka-star pwede yun kayo mo comment sa inyong mga song requests and of course sa inyong mga greetings and shout outs. And please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan again. Star Radio Tayasan. Kinapo diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon og unya. Okay, sige.
3: Sana
1: all. Alright. Oras sa Pilipinas. 5 minutes before 10 o'clock in the morning. Katumang oras gitod ka nato sa Ayo Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pangpagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap. Ang pagwapa nga dilisog sa panit. Makapaputi, magkahomog o magkahama sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin, L-ocytin, collagen. O mga nutrients nga mo mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally.
3: Sana
1: Ayo Sabon Beauty Soap. Mabalit sinyo yung mga suking butika o tindahan. Ngayon rin tag-dispensa kahapon ha, kay wala man ko na rin nagtingog.
3: Sana oh.
1: Naray kalit-kalit nga power enter option. But anyway, pasalamatan po nato ang Noriko 1. Balik rin gapon na, kay naaman dyan yung mga na-assign po ana. Diba? Sige, thank you sa pagsabot sa mga nag-message na ako. Ni anak ko. Ni anak ko ba? Open door, mula host ko. Sige mga ka-star, I'll be right back after sa usa ka pahinumdum nga dance. Stay tuned.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
8: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
0: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
3: 2!
8: 2 plus 2!
3: 4!
8: 4 plus 4!
3: 8!
8: 8 plus 8!
3: 16!
8: 5 plus 4!
3: 9!
8: 5 plus 5!
3: 10!
9: It's so delicious and yummy.

0: Gusto ko nang bumitaw by Morissette. Requested a song from last 4 days at 4420. Dari sa Don Colon text line. Go DM DJ request kog song. Gusto ko nang bumitaw. It's me, Miss Glasskin. Sana all! Sino ang si kinsaman dyan si Miss Glasskin? Glasskin? Miss Glasskin? Huwag kang bumitaw. Pwede, dito ka na lang sa akin. Huwag kang bumitaw. Basta hawakan kita ng mahigpit. Huwag kang bumitaw, okay? Andito lang ako.
1: Dito sa aking pagkakahimlay.
0: Ato ning abi-abihon niya sa Good Morning.
2: Good morning,
0: Sir Leonard. Kumusta man ikaw? Kumusta ikaw?
2: Sana, aliyah, bisang nakulima sa mga nakita mo.
0: Anya, gusto ka bang bumitaw? Kahit hinawakan kita ng mahigpit, gusto ka bang bumitaw?
2: Dali na ko gusto ng bumitaw, Princess, kay dali na ko gusto ng awala.
0: Huwag ganun, Leonard. Masisira ang buhay mo pag bumitaw ka. Isipin mo na lang na bumitaw ka kasi hindi ka hinawakan na. Walang kooperasyon. Dapat maghawakan ng mahigpit. Pero nidilibasihan nga physically naghawakan mo na forever. Depende na siya, Sir Lina, di ba? Kay case-to-case basis ang sitwasyon. Naman to sa mong kiliran, pero murag layo. Kay sige ra mo giyahay, dara mo tanaway og cellphone. Bisag wala ako gahapon pero naagi hapon mo. Nga mo'y nagpakiyo. Nagpakiyo! Giyod ka na bang nagpakiay?
2: Diba?
0: Nagpakiyo o nagpakiay-kiay sa kong kasing-kasing nga nagkagidlay. Shout out niha kay unyang taod-taod. Gaatang raba sila sa drama.
2: Okay, mamaragiming nga ni si Nanay Erlinda.
0: Yes, si Nanay Erlinda.
2: Panayang nanay and your family, God bless always. Nita tayo si tayo, ni Sansang sa family. Bayan. Nito tayo ni Ate Alma Sterpe, dahil sa may matuog tayasan. Good morning ate, dahil of course ni Ma'am Eva, si Orina. Good morning ma'am, amping ka na ni ma'am, dahil saan. Ni Byron ni Bay, Francis Kapa, Ogis Terpe, tayasan, dahil ni Waterfalls, dahil ni Kisip Pamata ni Ate Jolene, dito sa Jolene Pro Family, dahil saan. Bye, Jenny, ako ni bro, Jenny, bulan niyo bro. Good morning bro, dahil ni Dime Regres, Pagkiras, ni bro. DJ Marco ni DJ Love Amato dayon at ako mga sir day Sir Daniel ni Sir Jamel og ni Sir Nick Dakan dayon si Kapoto at ako family rin na minaw si Lady Vine na sa owner na minaw
0: og
2: sa bata ng gito yan si Lady Vine and the immigration level si Durmuzis sa owner then request ko my center
0: ang say title
2: paan kay Bogot man tarang punta ka kanang palayo ko play Princess tanong nagbalik by Jovet Valdivino
0: agay ko anasan agay ang sakit nito
2: Okay,
0: naman tamali ako ay abini mo once makamove on ka gusto mo nang mapakinggan gusto mong mapakinggan yung masakit na tagos sa puso na kanta alam mo pag hindi ka pa nakamove on alam mo yung tipong masakit na kanta ayaw mong pakinggan talaga gusto mong makainig ng kantang Malaysian yung mga kantang in-check pero Pero dunay step by step process ang tanan. Dili pwede nimo. Yes, example yes. God, like for example, smoking. Dili gina siya karon dayon ma-quit. You need to follow the process. Pananglit karon di makabuok, ugma upat kabuok, hangtod tulo kabuok, duha kabuok, hangtod usa hangtod katunga, hangtod nga 1/4, hangtod ni maka-quit na gina nimo. Kaya na jud na kay ang baga bumigay. Nako po.
2: Pero Princess, dili na ko gusto mag-move on kay kanang pili na ko masakit ha.
0: Eh? Ayan, nag-move on di ha, oy. Taso na lang.
2: Taso na lang yan.
0: Sige, oy.
2: Sir, hi and day. Good morning, sir.
0: All right. Sige.
2: Salamat kayo.
0: All right. Thank you so much, Sir Leonard. Basta naka-star.
2: Sikat na sikat.
0: All right. Sige. May nag-request kasi, so atur gining i-play yun. Kahit papaano, kung unsa man ang inuha di ang request, atur gina nga taga ng pagtagad. Diba? Oo, it's a song only. Huwag lang i-ano sa sarili nyo. Basta kay malaking bagay na huwag kang bumitaw. Madami nagmamahal sa'yo. Ako, usa ko nga nagmahal ni mo. Ayaw. Malangga ka na. Ito, ay, chika lang. Ito, ay, mga ka-star. Kini mga programa kita dito sa kanato sa Asta sa Natural Pure Santoy. Nga, doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol ng matambal sa nagkalain-laing mga sakit. Sama sa ubo, hilana, at sakit sa ulo, uguban pa. Oo, mapalit kini sa inyong mga suking butika o tindahan, mga ka-star. Ayan, and of course. Sige, standby. Mina sa tagpipila ka mga pahinom doon.
3: Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DDX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix. Pamasagap. Dietri Bio.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietri Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
4: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Papalit sa mga butika. Dietri Bio.
6: Magaling si Rodrigo Lintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte, din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapan sa lawat ng tao.
4: DTX 500, mapali sa mga butika.
7: Ako ay Roselyn Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Arga, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. uban ninyo kami sa

0: Padayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Pagtaon na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang Nans product na nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
0: Na may special nga okasyon, una ba kay tawo nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: po si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
3: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-hard mama. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
2: Go
1: na. Dragon Fruit. Go.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Sahi pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Atong nadaman. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
6: Analisa Tolentino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Ibo ang Wonder Iskolin kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya. Hangap. Naulian.
5: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
6: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po giyong Wonder Iskolin. Mato na. Kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder Iskolin.
7: Wonder Iskolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus.
8: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mama Maria Bunangera on air.

0: sana ay magbalik by Jovetta Valdiveno. Requested a song ni Sir Leonard, the Pawner of the Manhoga, Cebu. Grabe to. Tago sa puso tong kantang to, Leonard. Kumbaga, yung tipong gusto pa niyang maibalik ang lahat. Yung tipong kahit nasaktan siya, pero gusto pa niyang ibalik ang lahat. Ano ka ba naman? Naku po, yung tipong... Anyways, with respect of that kind of situation, of that kind of cases, you know, yung tipong kumbaga... Siya ragyod ang nag-inusarang buktong itik na nagkapakapan ni akong dugan. Kinindugan ako nga makalilisang balatian kung anong ikaw pa man. Unsa man gyud. Di na pwede natong malikan ang tanan. Ang tanan na himo lamang katong usa ka kagahapon.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ako si Mary Lutag sa taga-Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Gino karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maayo po siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
8: Isa'y pangani mo nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam?
9: Matuog.
8: Pila edad ni mo?
9: Sa 28.
8: So, kasi di ba kanin mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardino. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma jucag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusta ka sugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito gala ka pa siya pag uli na mo parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
8: no sa mo yan til
9: no hubag jug maayo
8: no hubag tanan
9: gi kami ino hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
8: punuan sa paha
9: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
8: ya karon okay na yung bata okay,
9: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
8: pa edad to
9: kuan 79
8: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo okay
9: magamit sila ini keng tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
8: amigos ko pe ray gino
10: sa daga salamat mga idol.
11: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
12: Si Jane masagbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nya gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan nya pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata mo wala nila napakaunog maayo. Nya gikuha na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nya karon nawlian naman ang ilang lawas nila ta ilang kaon og tulog nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
11: Vitron Syrup mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
14: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Maria Bunangera on

0: point. Welcome back, mga ka-star. Nakasakay na ba ang tanahin? Unsa may naabay ni para sa unahan kay ato gihapon ang pasakyon atong hunungan. Businahi, Lola Iska, businahi. All right, very good, Lola Iska. Nganong behave man ka, Lola Iska?
1: Ay, behave ra gud ko dere kay naning kamot ko unsaon ako pag maningles. Nagproblema gyud koron Maria gyud sa tinuod lang nagproblema gyud ko.
0: Nganong nagproblema man kay kabalaka?
1: Oh, kinsa may di magproblema anang mura man kog natulala og makadungog kog in English gyud Maria. Saon na lang gyud nako ani dagway saw nagi premyo dagway murag maning kamot jud ko ani ba. Mahirapan sa ko sa kalisod gyud ining maningles bitaw. May example gud matud patulagi kung maok-ok ka dito sa lamesa, you ka crotch under the table. Ang sa pamaylaan day in English sa giduta man gyud ay. Ako bitaw mga in English na may ko in English gud Maria pero lagi gay ikasalang kog kana mga accent bitaw nga digid ka kakuan ka gets over gear. Di ko katulog Maria. Oh my God, you made my brain troubling.
0: Troubling?
1: Oh, ikaw kunoy ako, ha? Astang lisudag yun. Unsao na lang yun dagway. Oh, unsao mapag-pronounce ni yun doon niya. Dagan ba yag yung mga professional po English teacher yun na itong mga kaigsunan? Lisud-lisud dan biya po ko, ay. Eh, pero bahala na, ay. Maning kamot, maning tail na lang yung kuani, ay. Maning dila, manang dila. Baka kaya siyempre mo gamit, may tagdila sa paglitog yun sa English. Pero astang lisudag yun, ay. Lisud yun.
0: Wala nag-i-lisod sa sayon. Wala sayon sa lisod.
1: Aura, mauna po na. Gilisod-lisod na po. Kunin mo anong dapita, ha? Ginoo ko, oy. Ay, ito na lang businan. Ganain nilabang ako ang kaedad, oh.
0: Mauba? Alright, sige. Moto si Lola Iska lagi, oy. Anyways, mga ka-star, check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 7 minutes. Sadili pa mag-alas 11 sa Kabuntagon. Katong mga oras, gatot ka na to sa Sheba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal, sulay o natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Sheba Essential Oil. Ang Sheba Essential Oil hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay lip extract. Ang maong mga sagol na doon ay anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay adunay kinilauric acid nga makita sa VCO. Plus lang kini sa apektado nga parte sa imulawas, ubanan og masahe. Sheba Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit diha sa May Curie Pharmacy og sa Ike's Pharmacy. Diha sa May Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Boyax Labuyog Carinal. And of course, diha sa May Malabuyog Cebu, mapalit diha sa Bet, that's a Resource Store in front of Malabuyog People's New Palace. Mga ka-star. O, kasap gini mga programa. Ginalito sa kanato sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga na kada iyang mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule madungog diri sa Star Radio Tayasan ang ilang programa. Matag alas 6 ang tod, alas 6 imidya ang takna sa gabi ilon isang tod sa baroban ni Kuya Angel Blaise sa Chason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual. Mualbual Pharmacy o guest JNA Pharmacy sa Bajan Butika Santo Niño sa Alegre E. Chanchan Pharmacy o Sinovet Pharmacy. Sa Inatilan Wicure Pharmacy, Impeach Drugstore and Pharmacy o Shulma Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy o H&H Pharmacy, sa Malabuyog St. Jude Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalongon Butika Marga. And of course, diya sa May Dumanhog, available sa Bang Amigos Capsule, sa Bitoon Pharmacy, Zipora Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crestor Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran o diri sa Tayasan, mapalit sa Angel Pharmacy, Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Oh, yan mga ka-star. Sige mga ka-star, salamat sa ni Boss Angel Blaze sa Chason. Ang kanunay pong nagpalayo sa programang Morning Pasada. Thank you Boss Angel. Sige mga ka-star, inaot nga kamo diha tanan na naragyan sa kapis kay kanunay ang tagsa-tagsa ninyo ka mga panlawas kay maugi na nagsilbing puhunan. Every now and then, you need to choose to be happy tungod kay ang kalipay maunay nagdalag taas nga kinabuhi. Nganuman, kung maguol ka, magkasakit ka. Oo, mukalitra, buto-buto imong dughan, mukalitra poghinay. Choose to be happy. Happiness cannot be paid, right?
1: O naana siya kaga in English na yung ka Maria nabaguhan yung kunin mo Maria yun nabaguhan na yung ko di na yung kumukuyog ni mo magbiyahe ay nang loon na yung kuaning kalakiha ba urag imo na yung kung ibaylo tingalo Maria listen na yun na yung kumubusina busina yun ikaw na yun aning busina wala ko nintaya yun kaya ako ning na yun ikalawangan ng busina ha kaya ako ning itagad o di hukong lana ay kuan ko kanang ako ko nang gituyog kago nagkagod ko kog lahing nga lubi akong gilana kay para dili perming tayo ning busina ha ne bugata ra ba ning busina ha di na ko mukuyog ni mo mare di na ko di na gyud ko ani langano manggukang maguulmang ka imo man tingali ko murag lahi naman paminaw na ako murag one port man naman imong binisaya niya report ang in English lisod na gid kayo ne
0: mauba
1: lulay is kabi ni mo alangan magbinisaya ko nga di pa man siya tantok pong I know ako mag lockdown kay anyway sa dagan pa yung kamauna mo binisaya kamalo naman po atong kulay o mo binisaya po to nayungit naman ko mga kasahino o muna timailhan na na basta unsao na lang gitanig yun basta din ako mukuyog o ma lulays ka ayaw ana kay kaguol na ako ang imong ikaguol ikalipay na ako ang imong kalipay pamatag karun niya magkuyog-kuyog ragitang duha o mo ba bantay man o kay traffic-traffic na raba kay daghan ng display ang Tayasan Municipal Plaza o kanang Tayasan National Highway pero malipay na po kong dagag display kay magpahinay ang mga sakyanan lami kayong ilabang sa pedestrian lane pero wala ganit mga display yung mga sapatos o guban padiha napitag yun sa mga bargain-bargain agoy magpahaguros na ning mga sakyanan ay dili mo haguros ang sakyanan kung walay driver oy oh magpundo na ng sakyanan kung walay driver agoy muna diharoy naka ay ambot na lang yun ay nga no good bitaw na ganahan ko mula bangkong traffic kay nga no mag-aginod ang mga sakyanan o mahadlok siya sa mga mulabang o muna di ha pero kung walay traffic mahadlok kong mulabang oy magpahaguros na sila oy murag haguros o esos ambot lang lami kang duklo ng inyong tingkoy nga murag tangkogo hindi ko pangasabat ulay iska kay dagan rabang naminaw okay uno sila giaway na ko nimo ay wa man ko nang away mao ra maginitono diri sa Tayasan pero naapoy natakdan sa laing lugar nga lambingon pod ning mga taga Tayasan pero lambing ning Tayasan oy laisod ding may mahigugma forever ning mahigugma ning taga Tayasan badahan ni pagtanggol pod oroy nako unya ano man asawan siya ron muna diha mo ganing forever nga mahigugma muna diha unya bisag biya o sa day change topic ta oy mapunta ba lamang ta dito sa Bakiled
0: si Lola Iska. Ay, nako! Anyways, arita diri na pita.
2: Matut pa diri ang Insinor Glenn Balasabas. Hi, Lola Iska. Can you speak Spanish rather than English? Sige na dayon, Lola Iska. Regards kung deji pro. Si Insinor Glenn Balasabas na damay na ginuan.
1: Sure. Insinor Glenn! Buenas dias! Amigos, amigas! Lumigas sa tubo magtapas. Aw, oh, sa kundi, basta na as lagi. Sa kahoy nga as. Magangat, gikutas. Ato kag dagat, mutaog buhonas.
0: Mauba?
1: Sa ato, pwede ay kining Pilipinas, Spanish, dahin eh. Spanish ba? Bita, oh, ay gisingot ka magigalas. Bita, buenas dias, Engineer Glenn. Daghan ka ikong nailhan nga kuan Spanish engineer. Plato. Aparador. O sa panadiha, mga Spanish na kada ding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Spanish na oy. Kaya ang tinood nga Bisaya, usa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muna diha. Sige, magtiwas taon yan ninyo. Sige, back to you, Maria.
2: Mauna yun to. Nagsirmo na si Lola Iska. Anyways, mga kastal, balik na kurong tao-taoid.
3: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcast.
3: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
4: Radio. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Sa maayong panglawas o karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome na usap ka mo mga suking tigpaminaw sa ato sa mga program ang pagpakabana sa mga panglawas. And of course, mga soki na ito nga nagsunod, mga higala sa ito sa mga programa sa nagkadaya nilang mga soki sa Bihanan. Ano yan nasabi nyo ang higala from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga adlaw di ka Dragon Mill, mga adlaw usap sa mga listeners na ito. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw nga mga kapsula uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas do na kitay prevention ana makay sakit o wala. The prevention is better than cure, ang pinaka importante. Kaya ato usab nga produkto mga higala ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, dasok na siya sa nutrients ingredients ug dasok na sa nagkadayang klase sa vitamin C. Mao na higala ang pinakarindot kayo nga kapsula. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape. Ang kape na to nga mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant na nindot kaya dunay dosi ka klase mga herbal. Ah, tambal na kape pa mga sokin tigpaminaw. Mga kaisuna na to nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Kaninigod ang kape para kaninyo para kanaton tanan. Ang ato usab nga haplas nga mao ang Dragon Massage Oil or Dragon Body Oil with Chubaki ha. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw di kagyod maulaw kay nindot kaya yung kahumot like sampagita. Ilang-ilang labinder ha. Mauni siya ang kahumot ini. Aduna po tayo gitawag o kinini ang kape mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga hard extreme coffee for men. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw ha. Mga busing na to di ha. Kinahanglan maridi na nato ang 1 cup lamang sa ato usab nga hard extreme coffee for men with all kinds of ginseng. Muhatag higala og dugang kusog kalig-on. No, nindot ang power up your performance. Pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. pag ikaw naka-hardmax, max sarap, max saya. Pag ikaw naka-hardmax ng mga soki, ato usab nga Dr. Punji sa mga soki ay maay mo kalimot na ini ha. Kato magkaigsun na ito na problema sila ang pamanit. Ni ay katapat ni ana, Dr. Punji Soap lamang ang katapat. Makabag usab ang dok ang ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Mauna higa lang, pinakarindot kayo sa itong produkto. Ay magkaulas pagpangutanan sa nagandang butika o pormasya. Bisaya so gamit na mapalitin nyo higa lang ha. Mauna kayo, mauna ang ato usab nga ikaayo sa panglawas. Unya, aside anak mga sokin, tigpaminaw. O ba di kami nyo sa pipila kami noto sa itong hatagag pagtagad kung ikaw naamay mga problemas panglawas. Ang panglawas higala importante gyud no, natay mga exercise no, do natay kinini ang pagpanglihok nga nindot kaayo nga ato ang pagpanglihok mga sokin tigpaminaw sa mga joints no. Labi na gyud kung sakit inyong hawak, sakit inyong tuhod, sakit man inyo ang tanang kalawasan. Kinahanglan higala nga manindot ang daloy sa atong dugo, di ba? Ang imuhang dugo, pwede man usab nga mubaba, pwede man mutaas. Mas nindot mga sokin tigpaminaw nga maglihok-lihok kita, dili ta pwede nga magpuyo. Nya, monitor dayon sa ato ang pressure, monitor dayon sa atong yorik, monitor dayon sa ato ang blood sugar. No, matag adlaw mga sokin tigpaminaw. No, muna nga ang importante sa ato ang lawas nga dili ta magkasakit na, di ba? Sama ni ining stroke, no? May chance nga magkaroon ka ng stroke pag ikaw dili ka usab mahiligon sa exercise, no? Di ba? Kasagaran mga sokin, tiyo, doon na yung mga panghitabo sa mga taong mahilig, matulog, di ba? Manya, matulog man, mata-mata, manya, kanunay po, masukanon. Muna nga mutaas usab ang imuhang blood pressure. Now, habang tulog at ang importante mga sokin tigpaminaw, doon natin meditation. Mag-ampo sa Ginoo mga higala. Aron nga dili usab unsa, magkadaling magkasakit. No, diba? Pag ang lawas gani siguro mga sokin tigpaminaw, posible yun nga may mga hinungdan pag naanining mga problema ha. Overweight ba? Diba? Oh, nasoko mo na nga daling masoko mga sokin tig paminaw do nay problema sa panglawas. Ay mo gasoko mga sokin tig paminaw, dali ra sulbad ana. Pag ikaw mo take sa Dragon Fruit Gold, mo take ka sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ipagsabay niyo ni abuntag og tug hapon 1 hour after meal. Importante na mga sokin tig paminaw, kayang matabangan ana kadi ang sakit og balatian pag ikaw naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ana nga lang pinagrindot kay pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas hatagan og insaktong kusog.
6: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Star,
10: Mama Maria Bunangera.

0: sa imong bana, ma'am.
1: Kanang kuan ay Tribayo o kanang unsa ba isa oi text
0: 500. So unsa may tilde sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan yung sakit, yung murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa estate ani, ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate og tumar ani?
0: So wala pa ni siya ninom ana, unsa diyang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Yan, dali siya magubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan. May isi. Itribayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500 mabali sa mga butika. Detribayo mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500 mabali sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: kayo'y natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Amin na undang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
2: Nabilin Bungo Can Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong ex-kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung sa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa ginong. Abti kasi lahat nga time na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o lapstick ang inyong mga anak.
1: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
4: Merna bro mo.
3: Pila edad nay, kusga nay?
4: 60.
3: Dugay na ka nagamit o gamigos coffee nay?
4: Dugay-dugay na yun, pagsukuan ani.
3: Pagsugod yun?
4: Sugod, oo.
3: Kung ano ni gamit mga gamigos coffee nay, yun sa mahimong gigamitan?
4: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po niya, karo ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
3: Ah, okay. Sa una day nay,
4: gato? 180, 200.
3: Muna yung blood pressure ni mo?
4: Oo, bisaga, inong pa kumpara sa high blood.
3: Karon wala na kailangan.
4: Wala, Jud.
3: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
4: Wala pa'y tuig. Jutay raman ang among kuan.
3: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan na'y?
4: Matuog.
3: Barangay.
4: Barangay, oo.
3: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
4: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
3: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatundan. Salamat mga idol.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mo ako mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi. Halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko diutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yun na naka epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
5: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: Nights Dumaguete Pension House.
9: Agi.
10: Naunsa ka din ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck desad siguro ko.
10: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
9: Di Kinahanglan man gud ko sa gym kahapon pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka, kay na ako ipasulay o gamit nimo.
9: Ah, imo na bukong binuangan ha.
10: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
9: Mauba? Unsa man na?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
9: Dagana din ingredients ani, no?
10: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
9: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
10: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
9: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
10: Dragon Herbal Oil with Subaki.
9: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay.
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps.

0: se me rinda rebellio, sa ra kwa na bo sete, si sete years old. Ako na gamit sa non-capsul, you aid at Trebi Care. Kanan tulo ka product ni Ram Alden, pahuna yung nakaayaw sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay, himo ko na lang ng maintenance kay, ako kalawasan, muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit, high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay, inom mo si doktor dyan nga mo, inom ko no nga, wala pa'y kaon ng lunch o new aid. Muna gisigil akong inom ko no, hantos ka ron, hantos lang akong lawas, muna na kanuna na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
1: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live
2: more. Maria Bunangera on air.

Alright mga ka-star, na nata sa drama on the spot on air segment. Aron sa pagtunol ninyo sa niining pinasahi ng sugin lanon. Ato makauban ang usa sa cast, Sir Leonard Powner. Yes, Sir Leonard, good morning. Sir Leonard, are you there, Sir Leonard? Nataga ka, Sir Leonard, pangapyot. Kapyot, good Sir Leonard, kapyot.

0: Well, thanks,
1: Good morning. How are you?
0: Okay, nagpaabot ka na.
1: Nagpaabot ka na ako? Salamat ha, ngayon mo kong ipaabot. Salamat, nga bisan pa man luyo sa mga bulog sa mga baha, imo kong ipaabot.
0: Of course, paabot ang tigabi because you are my life.
1: Ay, isa sa kina ako! Pagpuyos, Rolinan. Ano ba yung mga ka-star? Sige, i-recap ang miaging episode.
0: Okay, ang miaging mga ka-star, no, na bahal ko ito. Kitanungan si Rose na mukha kang dautan sa kumpare ni Dan. Pero wala kini magmalampuson. O niya, po siyang tanong kusulong si Dan. Bayan lang Dan, kamo ako si Rose of 1 to 3. Ala Bruce o karun, aniya, ang sumpay sa atong sigilanon. Puslo, niya ato.
1: Action.

ang imong inahan ug amahan lara importanteng mga lakaw. Nakasaborta ba? Salamat, Lola! Pero taon-taon naman gud sila, Lola. Wa na ko makipin. Ayaw ka ba, laka? Muto nga rala gito sila. Diminaw naman gud ko nila, Lola. Kaloesad sa akong mga apo. Wa sila basayod sa mga pangitabo.

0: Nakaplaga na ti kadiri dyan. Naamanig ka sa mga kamot sa imong mga barkada, pero pasalamat ko nga nisanong ka sa akong sinyas. Dinis at magpuyo nining puno ang kahoy. Nakasabot ka para dili sila makabantay. Nga naakas akong mga kamot, nakasabot ka ba dyan? Nga nung nagbakuli bang ka o likuyog bang kanila? Nagibiyaan ako ang mga bata sa ilang mga apuhan. Kigipangita ko ikaw dyan para sa imong kaluwasan.
1: Likuyog ko. Pero dili ka nalang hinabtan.
0: Huwag ang mga bata. Hindi hinabtan. Dyan, kasabot ko nga nagbago na ka sa imong kinabuhi. Pero dili pa sabot kay inyong imong magbiyaan.
1: Ay,
0: dyan. Dyan. Time pa. Kay murag, nagtanaw-tanaw sila sa palibot. Diri lang yun ta, tabunan ta kaan yung mga sagbot at yung mga balagon. Ayaw paglihok dyan, kinaakay gaming samad. Nakasabot ka?
1: Sige. Nawa, Padre. Pagkitaan nyo sa lumita. Patay kita morno ka rin. May natulog kita sa sak. Bakit bang bumabalik? Sa ato mo to. Pagkitaan nyo sa taon.
0: Aray dyan, natupakan na ko ang awak dyan. Ay, ragit paglihok ka. Ay, ragit paglihok kay na. Wala nilumpat natupakan. Nagyod ang ako, diring hawakan. Aray, pero dyan, di ragit na pala ta. Kay baga magkayo mga balagon ang gitabon sa atong lawas. Tuwa na dyan. Tuwa na, maayo kayo sila kabantay. Gatuo sila o kining bata nga ato ang nahidaagan. Kahoy resad ni. Natapalan ko ni mo dyan. Tuwa na sila.
1: Salamat po. Galing. Managaling ka.
0: Ali na. Kamang dia.
1: Sunod ako.
0: Sige. Musunod ko ni mo. Aniya. Oops.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Nakamatikod.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mura man si Papa og si Mama. Oh, bitaw. Yun na pa, diri sa ta sa sulod, anak. Diri sa ta sa sulod, nakasabot. Sige, Lola, pero gimingaw ko nila. Lola. Ayaw ka ba, naka? Magmaniho sa ta, diri. Confidential ang sitwasyon sa iyang mama o papa. Di ko pwedeng ipakita ang sitwasyon nila. Janya. Ali, Janya. Kinalan diri sa ta, diri, napit, ha? Diri sa tamusulod sa balay. Ako siyang tabanan ni imo mga siyamad-siyamad. Ikaw unta, mag-practice ka o pagkamot. Pero gamitin mo sa maayo na kasabot ka. Mag-training ta. Dito ta dapit ha. Di sa tamo ato sa balay. Okay na mahinlo ang imong paminaw. Di ka magpanata sa mga bata na kasabot ka.
2: Sige. Sige na.
1: Sige na. Mag-training ta.
2: Tana.
1: Ani ah, sunda ko. Oh no.
2: Oh.
1: Isang tiil.
2: No. Oh no.
1: Dos. Tres. Cuatro. Karon. Magkontra ta. Ikaw ang akong kontra o huna-huna ang dili ko nimo kaila. Kasabot ka dyan?
2: Pero...
1: Kaya nimo na. Lucky ka.
2: Sige.
1: Ready na ka? Oops! Patiran ko siya sa linduan. Aniya, yup! Sorry, Jan. Jan, okay ka lang? Jan, sorry. Jan, Jan! Jan!
2: Puta!
1: Imaut na umahot na ako si Jan. Imaut, umahot na ako si Jan. Ano yan? Jan. Jan. Naulian na si Jan. Jan. Sorry, Jan. Wala dyan. Kanang... Hinay kag-og immune system. Kinalang dili ka dali-dalion sa pag-train sa mga hard. Sige dyan. Inom sa tupi, gamay.
2: Salamat. Gaming ako sa mga bata.
1: Okay naman ka. Tala, maghinay-hinay na ta dito sa panimalay ni Lola. Tara na. Ay, napaki-angki-ang di ha.
2: Sakit. Sakit. Papaanggol eh.
1: Sorry ha. Yay! Nana si Mama si Papa Lola! O, bitaw.
2: Oo, anak.
1: Sige, Rose. Zan, gamingaw raba na ninyo. Mga bata, biyaan sa tamo kay magpreparar ko pagkaon.
2: Sige, Lola.
1: Anak. Okay, Romy. Madugay lang, Mickey, na importante mga lakaw. Sige lang. Mamawi raw niya, minak. Salamat, ta. Jan? Sa po nga sana si baby, oh. Ibingaw kain na siya niyo mo.
2: Andali. Ang kabugat naman ng baby, oh. Ano?
1: Sige, Sir Leonard. Ito na lang patangan. Karong Lonis Puhoy. Nagsumpay sa maunga drama. Okay. Sa tito-tito sa drama na ito.
2: Wushlot nga ito. Ang papangi ka ni John. Wushlot.
1: Sige. Sige, John. Huwag kayo nalimtan nga mga greetings.
2: Bawag ako sa akong papa din. Salot sa request.
1: Alright, sige. Larga na ta. Basta naka-star.
2: Sika!
1: Alright, thank you so much, Sir Leonard, the founder of Dumanog Cebu, ang atuang usa sa mga cast sa atuang drama on the spot on air segment. Alright, sa tuang diri nga Facebook Live, ato ning bisitahon kung kumusta naman ang atong mga palangga diri nga na ni Sakay. O inindot na raba ang plaza sa tayasan kay nanay mga rides. Someone, sakay ta didto. Insa may mukuyog na ako mo sakay og first trip. Someone.

0: Jud, kayo ta? O na kayo ta dito? Patay pabuhagay ang tanan. Ang kahawa rabag yun. Agoy! Tao na lang yun. O, nindot ka ayo. Daga ng mga display dito sa Tiyasan Municipal Plaza. Nindot na kaayo mga kastar. Mabahig kaayo ang mga tinda dito. Sige, for now, ito i-shoutout diri si Mary Grace Magkelat, Batos-Batosan. Good morning, DJ. Hello, Mary Grace. DJ Lena, thank you, princess. Claire Abaili Ubanan, amazing. Claire Abaili Ubanan, regards lang kung anong imong quest doll. Uh-huh. And good morning, DJ Maria. Thank you. Thank you, sa thank you, Micah, DJ Rex. You're welcome. Walay sa pa yan. Alright mga ka-stars, akong pagbalik mo na ang last portion sa tuwang programang Morning Test Shadows. Stay tuned, hindi nilang siya 98.3 FM Star Radio. Okay, basta na ka-star, sikat.
1: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tiyasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. sulayin ninyo ang astasan kay naaji alibyo paong sa astasan wag tangang balatian.
8: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
9: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hardmax.
11: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
10: Mag-Hardmax. Extreme na.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
12: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Ako si Mary Katisay, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nurtid siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
18: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
19: Maria Bunangera on air.

0: right, mga ka-star. Balik tayo sa programang Morning Pasanan. This is the last portion of our program. Taod-taod manamilit na sa ding inyong ubos nga ambiga sa kahanginan. Okay, alas 12 out naman punta. Oy, ato ding isingit sa mga nag-birthday today. Sa mga nag-birthday yesterday. Si Maggie pa mga adlaw, belated. Happy birthday! Belated happy birthday sa kong brother Gerald Jukento. Belated. Happy birthday! Alright, belated happy birthday, bro. God bless you. Sa tibok ni mga family, of course. Stay healthy and stay strong. Thank you so much, Lord. And anyway, sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mabot pa mga adlaw, advance. Alright, sa mga nag-celebrate, sa ilang mga celebration, reunion, wedding anniversary, monthsary, guban pa, happy celebrating ato ng palakpakan. Alright, kini mao nga programa, gidalit usab kanato sa Jerry Customized Printing Services, ang main branch na diha sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. O ang laing branch na sa National Highway Palaslan Tayasan tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirt, volleyball, basketball jersey, tarpaulin printing, rush ID photocopy lamination, book binding, t-shirt printing, mugs printing og daghan pa. Jerry Customized Printing Services gipanagiyaw gidumala ni Ma'am Nere Kakastraya. So shout out po kay Gretchen Kaliano sa iko ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized print. So i-open din na sila every Monday to Saturday alas 8 taman alas 5 sa hapon. Then again, shout out po ta sa mother ni Ma'am Neresa Trias. Ngayon kanon ay nagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Oy, salamat ka ayo, Ma'am Neri Kakasha sa imo Trias sa imuha nga pag-sponsor usab og t-shirt. Naka-t-shirt na kog Jerry Customized Printing Services. Love it so much.
1: Sana
0: all. Wow, no mind. Sana all kayo. God bless you most, Ma'am Neresa. Thank you so much. And of course, kini mga programa gi paluyuhan usab sa Nalencio Cake Shop. Ganaan ay mutang diha sa may Blow Baker tapad sa Sonja Nisi Dry Goods at Trading. Yes, may Blow Baker. Bulonga Ita Street, Poblasyon Tayan sa Negros Oriental. Ang Nalencio's Cake Shop, nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangita, gid ka sa kalami tungod kay wala sila gitipid og ingredients. Murawat sila og order para sa okasyon sama sa wedding, birthday, christening o guban pang special nga okasyon. Nalencio's Cake Shop, nanay mo tang, diya tapad sa Sonja Nisi Dry Goods at Trading og Blow Baker. Diya sa corner, Bulonga Ita Street, diya sa may Poblasyon Tayan sa Negros Oriental. Tala. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-014-3261 or sa Facebook account ni Ginalyn Villar Morado sa ilam niyang tagiyaw tagdumala sa Nalencio's Cake Shop. At sa painyong gilat, bisitahan ang Nalencio's Cake Shop. Kinadiha ang gipangitan ni mong type sa lamian ng mga cakes. Basta palit na ang shoutout putang Lilit Midis Inclinar, ang assistant o tindera din sa may Nalencio's Cake Shop. Hello, Dai! Anyway, si mang shout out ta, but for now, ato sang i-play ng requested song ni Chan Chine. Pusong Ligaw by Jerico Rosales.

0: ha, pinaka-chan. Lingaw na ka, dear chan. Ganun ba nang naligaw mo ng puso? Okay lang pag maligaw ang puso mo, mapunta lang sa tamang tao. At ibabalik yung posong naligaw patungo sa'yo dahil ikaw ang may-ari. Agay! Agaray, oy!
1: Agay, isuki!
0: Bitaw, di ba? Engineer Gladys, balasaba shout at kanima diyan sa media. Tayan sa Municipal Assessor's Office. Shout out diyan sa itong ambungan og tisoy og buutan nga department head Engineer Glenn S. Balasabas together with his staffs Netherland Mercy Ronron og kinsa tong duha natoy dag na dagdag engineer. Shout out po tang nanay Erlinda Aliho, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nelly Aliho Altate, Sir Domingo Lomba. Yes, hello, good morning, Ma'am Alma Escarpe. Come
2: in. Good morning.
0: Sakay. Kumusta ka, Ika?
2: Mingaw na, John.
0: Nga nung gimingaw? Mingaw or gimingaw ka? Nara man dagway diya imuhang Paris.
2: Wala. Ito sa bukid.
0: Inig si Dlok sa adlaw sa sayo sa kabukiran.
2: Sayo sa kabuntagon.
0: Sayo sa kabukiran. Agay.
2: Yan na, nag-awit.
0: Ning.
2: Ikaw lang ka.
0: Murag ang mga langgam diyan, nanugok na sa inyong tugkaran.
2: Oh, diya sa ato.
0: Hala! Oh, nindo tao ay way tigabi ba sa ilahang mga gugma, diha?
2: Gugmang tiuna.
0: Ay,
2: so,
0: kalabi.
2: Sa mag-away.
0: Okay ramang kuno na mag-away. Basta kay
2: mag-away. Walay away, walay gugma.
0: Pero okay ragi ng mag-away rago din. Pagka humang balik rago. Ay, again.
2: Walay
0: tingganay, walay
2: magdolo, walay tingganay.
0: Walay magtalik danay. Pabalba. Walay si Sir Julio, nagtalik danay mo. Yan.
2: Sir
0: Julio, magkikilig pa man si Mama Alma. Pabalba.
2: Goal.
0: Oh, bitaw no niya ini magtalik na nay mo Sir Julio niya maguna-una mo sa mga panahon batanon pa mo agoy murumog mga lovebirds.
2: Bisag maglakaw gunita.
0: Ay, kanindot. Ay, niya, ipanglabay ang mga unlan. Kaya ito naman ka sa bukto ni Sir Julio mo. Moonlan. Ma'am Alma. Tingala kang ang unlan. Nasa naman to? Ay, namaday ka sa iyong abang. Ito, ano, niluklok na yun ito sa liyo. Mamalma. Oh, niya, makalimot na. Ngabuntag na diyan.
2: Oo, niya, mabot na kong kami. Nagigipang katulog.
0: Okay, tungkol sa gugwang tiyonay. Wala, diha. Ito, ay, sige, Mamalma. Love you. Say mong great things go.

0: JDJ, ako kong idolog. Yasaan, nakatulog na lang ko.
1: Uya, yeah, wadili bang silo si Sir Julio na ang radyo mong idolog. Yasaan,
0: ay, radyo na lang ako idolog. Bukitin na siya.
1: Nga naman.
0: Ay, makalato na.

0: Amel, Sultan. Sa pagdagoy ng dagahan man kayo, DJ, mura di naman mga lantanan.
1: Ah, lisod ba yan ang mahimo kang kapitan or mahimo kang kunsihan? Kaya sila may makailan niyo.
0: Ay, kung kapitan kay kapaitan.
1: Kapaitan na. Ito na lang gutas tanod. Good, magdala tang puras.
0: Tanod na, DJ, kaya pwede lang makuhan. Mujote, pwede na pong dili.
1: Ay, mga kuhan na guta, magsanlag na guta ga mais para natin ikapangapi.
0: Ay, sige, nila po din dahil ni si DJ, nila
1: sige.
0: Elsie, nila okay. Dahil Imbim, dahil Solidad, Gonshal Albin, nilang dahil Indayan, Kamaningil, nila dahil lang Sita,
1: okay.
0: Nilang dahil ni Lu Altatis, sayang Ikso Ontanan,
1: okay.
0: Sa tanan na lang din siya. Ako na yung man mo, si Luna, kaya na nga siyang number ni mo, then sige na siyang ta-text, tungkong ko na ako si Medellin.
1: Okay, sige.
0: Iyano, si Luna, yung mga Ikson, Junjun, okay. Angelo, Melody.
1: Okay.
0: Sa tanan na lang din siya, oy, kaya daghan na kaayo.
1: Sige, Ma'am Almar, salamat kaayo.
0: Mahurot na yung mga oras, salamat.
1: Thank you. Larga na tapas na ka-star.
0: Sikat.
1: All right, thank you so much. Ma'am Alma Scorpio Matog Tayasan. Singit nato si Mariel og si Leslie DJ ang duha ka bago na kong staff. Hello Mariel. Ma'am Leslie, hello. Mga gwapita ra bagini sila dihang dapita. Open arms kayo ni siya. Sila diha dapita headed by Sir Engineer Glenn Balasabals. Uy mga kasar, nita kita sa oras, mga minuto, mga segundo. Daghang salamat sa inyong pagbiyo. Salamat kayo sa itong mga suking date. Paminawang ulay po as ginagsuporta. Daghang salamat. Singalan sa mga station manager. So ayun na niya lahat. Huwag siya kinitibok ang Porsche. So 98.3 FM sa Radio Tiyasan. Sige, apang kinilang si
2: Maria Bunangera.
1: Ako mayon, bisa na loka pa kaman barong ko pa dahil sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Bye, pagpani auto. Bye bye. I love you.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o gadugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw, and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o duga nga pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki na ko nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako pod siya tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Una nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China,
3: okay,
2: sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: ID, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes,
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
3: yes,
2: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay,
2: available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntod, bay.
5: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
4: Pagsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init na baya kayo, bay.
5: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sandado na kumpus puro.
6: Hoy. Asa mo mato?
4: Atome sa buntod, bay. Among sunogon ang kogon dito.
6: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
5: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
6: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
7: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
8: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
11: Feel the music, Star Radio!
12: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villarronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw. Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, naapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E naapod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup. O niya, naapod na siya'y kininiang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. At ito'y hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa tudling sa mga garay. Sa akong pagpakabuhi, lagbas ning halapad nga kalibutan. Daupulos kasakit ang misapigad ning balatian. Paana ako'y sarang kaparaygan sa tanan kong mga kagulaanan. Kay ikaw may nitali, kay ikaw nanay, mitaliwa naman sa laing kalibutan. Pagkapait day kung wa na tayo sarang kaparaygan sa tanang kasubaanan. Nag-inusara na lang taon ako panahon sa kalisdanan. Naisama na lamang in taon ako sa gapnod og balod sa kadagatan. Ang mga pusgay na lamang inigabot sa lapyahan sa kabaybayonan. Tungod sa akong kamingaw, gihandom o gihanduraw ko ikaw. Muot kong tayo ikaw ang gaksoning makamigon kong mga bukton. Apang tanan kawang na lamang ka ikaw, mipahulahin naman sa dayon. Ang masakit nga kudlit sa kapalaran, nagpabiling lunhaw ning panumduman. Bisan pa man sa nang labay nga katuigan sa imong pagpanaw o pagtaliwan. Nagabako kining binuhat nga imong kitalikdan. Nanay, nagasinggit kining gibatis kamingaw ka ikaw, di na magakus o masunong. Dili ko na unta buotan dumon katong imong kamabulukon. Sa akong paghinukto, kulagway mo ang ipasumbing sa akong katulugon. Hinungdan nga nagsangpit o nagatuaw, nanay,

0: tutugan ninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something ay imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Ako si Rolly Estampador, taga Poroxais, Balagon siya sa mga Sibugay.
2: Sultiya daw mi sir kung unsa ka nindot, unsa imong experience ang paggamit adig Huwander Herbal Oil.
1: Kwan mo kung sir, itong atay, naglampas mas kumbikiran ba? Dahil na kwan kong sampiring nga dagko nga prestigyo, makakatulas kong lawas,
2: matay. Ang imong lawas na butangan o sampiring?
1: Oo, katong bang sampiring nga dagko, bitaw kayo?
2: Dagko kayo, nga katul kayo?
1: Oo, karanas bukid.
2: Mhm, dayon.
1: Ikaw pa namurot kita kawas. Dali ko glugsong, utos ko ugangan kita mo si Wonder Oil, nalayo ko, ako gigatasan ng mayo. Nawaka na si sir na kanang iyang kakatol na napunggan sa Wonder Oil na wala ko siya. Wonder Oil ginakakwan.
2: Wonder Herbal Oil.
1: Oh, Wonder Herbal Oil.
0: Ingon anak kanindot, kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin, ay po na, ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga ugunod mo, kung nilamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. Una ka ng kabo, kaya daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, na itestimonya na gamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
2: Ikaw man itong nag-text, no? Kalabot sa Animal Vita.
1: Oo, ako to, sir.
2: Kinsa itong pangalan gani, sir?
1: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
2: Unsay itong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vita?
1: Kuan sir, nga vitamin sa hayop sir, na lipay ka imi sir nga nakadungog mi karon sa imong product nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo sir.
2: Unsa imong gigamitan sa Animal Vita sir?
1: Ning kabayo na ko sir ug ning bakli ning napoy nga barkada sir nga barkada na ko nag gamit og Animal Vita sir. Oo, nangutaan ako siya nga sa bata na nagapalit anak kay ang Animal Vita karon sir ni itik ang pagtubo sa kalayo.
2: Dali lang ni Dako.
1: Oo, dali lang Dako niya ulay puwa sa kapusog niya sa piling terito.
2: Kusog na siya mukhaon?
1: Oo, kusog na kayo siya mukhaon sir. Mga bitaw na karon nga nagpasalamat po nga na ito yung product ngayon anak bahin sa tambok sa kalayo niya. Kusog kayo mukhaon sir ba? Mga karon sir nga kung i-invite po ako mga co-bandry nga mukuha mo yung mga daghan po ni Tricer mga puro may tiba library karon nga na yung mga hayop nga mukuha ang ginihana, mumuha ang ginihana.
2: Salamat kayo.
1: Oh, bye-bye sir. God bless you.
0: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na itong na mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Kakitan ko mga he. Kina ako yung kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugod. Ako gulong nga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos siguro to.
2: Nadalas ya. Pagtumar ni mo sa Huwander Banaba Plus.
3: O karon, yun ako sa kita mga ihi. Hayaan ako pag mga ihi.
2: Okay, salamat yun kaya sa Huwander Banaba Plus.
0: Nana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Kuya Carls, pwede mo request o gawit? Himayang naunlak, Lilith ang buboy din taga San Remigio. Always ming kapaminaw ni mo idol, shout out sa mga kasama ko dito sa Kimiao Maracabac from Kaibigan Vlog. Garay ko sa Limbaga family, especially sa akong wife nga si Mary Jane Limbaga. Mundulo ka kids, Raymond, Renard o Rinanti Jr. Limbaga, nagbagari Rinanti Limbaga over. At supo nagbinlod Santa Catalina Negros Oriental. Because naminaw ko sa imong programa si Hermohinis Nabaro ni. Puro 4 Alubar, Barangay Taft, Surigao City. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Nindot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagitong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
2: Pangalan og address?
3: Inaysa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambong Kadilsol.
2: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
3: Pagkatawa niya akong bata nga, kapaning 1 year, o upat ka bulan ka ron, kaya nakaingon nga, kanang malurus daw na mga pagkabata, o pwede ko na kayong gamayan, kanang may uno makalakaw, o dali-dali-dali, dahil sabihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj, na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
3: Dapat siya kabulan. Dahil nang to, nagpulo siya kabulan. Vitron Drops, ito na. Mga ito nga, abtik ayang bata. Dahil tungana ang mga masalingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dahil naunuran na daw. Ang kaganado kayo siya matulog, mukaong, dahil sa mga sakit-sakit.
0: Unana, ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo, hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa, o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
4: Pangalan ako si Diding Kahita, sir. Barangay Ulim po, General Santo City. Kung ako, sir, kung wala pa kayo ng Vitron Syrup. Hindi siya ganyan mukaon. Tapos kung inom na siya mga isa kasimana, ganahan na siya mukha o niya nakakapurot na siya o tayong kuhan, bali kuhan, duha ka batel.
2: Duha ka...
4: Okay na siya kay mga ayaw naging tayo o
2: siya. Kuha na siya. Yeah. Na.
4: Oh. Okay na siya karon.
2: Kusog na siya mukhaon karon.
4: Oo, may na siya mukhaon karon. Hindi na kami siya na mukhaon doon.
2: Sa una. O niya, pili edad sa imong apo karon.
4: 5 years old.
2: No. Okay na ang iyang pagkaon karon.
4: Oo, bagsik na kayo.
2: Bagsik na kayo.
4: Mayarati na gani.
2: Uy. Okay. Salamat kayo. Anong kayo
4: sa Vitron Syrup siya sa inyong produkto?
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan Vitron Tablet gyoy katapatan.
5: Ako ni si Mrs. Concepcion Uberes Takawas Alabel Sarangani Province. Usak ko sa migamit sa Vitron Tablet. Miangay gayud ko sa produkto ni Kuya Cards. Nagpasalamat ko na nakainom ko ani nga mga produkto kay naulian ko murag basta hingangay ko tanan nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Salamat sa tanan o kay Kuya Cards nga nakaangay ko sa ilahang produkto. Inautunta nga magpadayon ang Vitron Tablet dire sa Jensan para makaavail pod ang kauban ako nga mga senior citizen makainom pod og Vitron Tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Makibati po kami dito sa Iligan City, dito sa Sitio Binasan, Rogongon, Iligan. Lagi po naming inaabangan ang inyong programa. Ito po si Alianudin. Lagindab, more power po sa inyong programa. Shout out dito sa Basilan, sa Dula Family. Always talaga may nag-listen sa inyo. Salamat Kuya Carlos, pagbasa, God bless mo. Umbana, si Paul Sawalan. Monte, Mountain Pines, sa mga kauban ng mga security guards. Garay tanan na minaw diya sa Landing, Balyangaw, Misamis, Occidental. Sila si Iling, Akain, Gingging, Nining. Garay Kuya Carlos, kung anak, Ugbana, John Paul Dacomos, EJ Dacomos, o Gidrian Dacomos. Pagaray inyong suing digpaminaw, Angelica Jane Dacomos, from Purok Noibi, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitang, kwan? Kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Amin ang kapi ha. Maniya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na. Dili yun ka magpalpitate. Maniya, di po mo taas imong sugar. dili pod mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O tistingi suwaye lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang mga tuang kuan ba? Kanang atong Wonder Cardio Care. Magkatabang na hadlok magunding kuan oi. Eh? Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure taas ba taas high blood pressure kana high blood mo manang laktod bagestro high blood ron man kabay kanang high blood pressure pasabot ana kanang gunay pressure ang atong lawas 120 over 80 ang normal pag dili ka circulate og tarong ang dugo imong heart maning kamot mo pump mo nang musaka siya mahimo siyang 130 140 150 pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart na ning kamot og imong ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke no. So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw para way mang buto. Gamit ang Wonder Cardio Care. Ha? Tabangan sa Wonder Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon problem, no. Kana po nga to ang Wonder Hemo Aid. Katupong ato mga kaigsuonan nga permitting expose sa init o gulan, likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung ang Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, Wonder C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pukataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas na ipuhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit gitag Wonder C+. Naamatay capsule, ana. Naamatay capsule para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ na capsule imnon. Naputay syrup. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos 2 to 12 years old gamitan na tug Wonder C+ nga sirap kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay ulanan ra gamay gisubawan dayon kuha nga nag vitamin C paimna na og Wonder C+ nga sirap mao na sekreto ana. Shout out from Lala Pagadian City from Midmar de la Serna. Salamat Kuya Carl sa Mantungo family, Oribawan family. Ang Bugot, Umbalay, Wario, Kanalang Kuya ang nagbagaray Junjun sa Purok 2 Barangay Dato Inda. Sa Trinto, Agustan del Norte, si Romeo Bahaw. Bagaray si Floriana Daki sa Banay-Banay. Bagaray lang kundi lang Junjun Abang, Yulin family, Roy Pubadura, Dundun Masikampo. Binji Kalimpusan from Adilpa Q Kalimpusan of Tambuli. Salamat kaayo ni mo, Kuya Carlos. Thank you so much. Bueno, kita maglangan, uy. Ito man nilagay lang ngayon, nga naman tayo entry, oh, pinada ni Fili Cosadio. Taga Mantasida, Katigbian, Buhol. Ato ning hataga ginabuhi ang balak, igo na undo sa imong tinunto. Munong na undo sa imong paghalad. Yan ang gugma nga imo kunuhay kun akong gipahat. Bisag wagas ka na putli timos lunsay og tiunay. Sa makaputli sa gyalimahan imong kanding gugmay. Mani ka subo ko undo pag-ayo. Di makatugot kining kasing karol sa pagtuo kanimo. Bisan kining gugma ko undo, nagtambol ning kahiladman, nagkagulkol. Iko mahimong ikatugyan kanimo kay maura kag usa ka tiking kuanggol. Dugay mo nang gisumbong ka ng gugma mo kunuhayng balaan. Sa akong atubangan, seryoso ka, daw di makabuak og plato og panaksan. Manasayon ko undo sa mga sekreto mo nga imong gitaguan. Nagangkag mga anak og pulos pagyod mga kinamagwangan. Igna og limde ako loyo sa akong kasayuran. Kanong mikunot manundo kanang imong agdang, sabton ko ba nga sa akong mga pulong ikaw natukan. Ang kunon mo na lang ang tanang hiwi mong mga binuhatan. Kunya nabisto ka na undo niya ng imong bulitin. Spayo pa nga muluklok ka na lang sa suok o magpadapi. Tipo na lang sa inyong mga kanding o iring. Aron nga mawagtang ang tanan mong mga kamo. Hinoon, ano yung akong tambag gani mo undo? Igo na niya ng daghanan mong mga tinunto. Ibasin naman unya, mabuhatan ka ng imong kilid o gripo. Hangto dumahimo ka na lang unya ang usa ka multo. Pankundi ka magpatuo sa tambag ni Uray Angkay. Paghikog na lang ni Anang Punuan Sibuyas o magpakamatay. Ani ay PC higot sa imong liog, gala lumpayat o pagkumbitay. Kundi na magpatulo sa mga luha ang daghang mga inday. O niya ang entry sa Balak Writing Contest ni Fili Cosadio, Mantasida, Katigbian, Buhol. Igo na undo sa imong tinunto sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Abot siya 5 ka istansa. Munang minimum. Unya kada istansa ang minimum punya ng mga sentences kay 4. So 4 ka sentences minimum kada istansa, need kag 5 ka istansa, ayuha og garay kanang naapoy rhyme, naapoy unod. Kana na ibot ipasabot imong balak unya rhyme ang pagkasuwat, ha? Mao na ipamaagi sa pagsuwat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Aron na dayon kay chance nga mudaog og 3,000, 2,000 o sa 1,000, no? Aron na, no? Kaning tudling sa mga garay niya, nindot gipo kay mag-apil-apil po mabiya ani kay mainla na mo'y atangan ba? May naka-line up man yung ato ang mga interest. Okay naman tayo mga in-charge persons ani nga mo'y mo trabaho. Ako, Dre, basa na lang yung go. Balak, o niya, pilian ang winners, lagya po, no? Pero madun ako, ano naman ko'y oras. Salamat kay ninyong tanana sa pagpagiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte Moingon, ang Diyos atong alagaran, pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, ala una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Higala, kumusta maayong adlong Biyernes kanatong tanan? Sa pagkausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, ug ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 29, 2026. Lai sa watampun o sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Ronald. When I stand by Ronald, alang sa musuwat, of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nas Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nas Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ha? Og maapuhon na magsugod ang atong medical mission May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa may Covered Court Poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound.
Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Pagka June 2, Molave, sa Carousel Garden, sa Marisol Avenue, Barangay Makugihon, Molave, sa Buanga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, Front, sa Barangay Hall, Turno, Dipolog City. Pagka June 4, Calamba, Barangay Hall, Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan kita, kids. Tungod kay matag lugar doon ay panghatag na tag 100 ka botilya para sa 100 ka unang muabot sa ato ang gijig water para gidi sa mga diabetic. Usbong ko standby. Alas sa sumatang po atong paghatag at pagtagad ng atong letter sender. Usa ka ng ngalan o Ronald. Stand by Ronald. Alas sa imong sumat. Siyempre, hindi gihapon sa tuntulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Sunod nila ang pagminyo sa usa ka anak. Kinahanglan mo lahi na kasi mong ginikanan. Apan ang saon nimo sa pagbiya sa usa ka ginikanan nga mao inagsakripisyo para kanimo ate. Kung unsa ka karon, kung asa ka karon. Tawga lamang ko sa pangalang Ronald. 28 anyo sa pangedaron o kasamtangang nanimuyo sa Davao City. Naginosara lang ko nga anak ate og sakat sa pagkabata. Ako ug nga akong mama ragyod ang nagtinabangay sa kinabuhi. Wa ko'y nahinumduman nga panahon nga naang akong amahan sa among tapad ate. Ako na sayran, gibiyaan mi niya sa diyang nagsabak si mama nga rekan ako. Dili ginahanglan nga kompleto ang pamilya aron mahimong malipayon ate. Pero mi isulti ni mama kada mangutana ko bahin sa akong amahan. Apan bisan on saon niya ug tago ang iyang kasakit. Makita gyapon ako sa iyang mga mata ang kakapoy ug kamingaw. Si mama labandera sa una. Usahay tiglimpyo sa mga balay. Usahay mamalutay, usahay tindira ug isda sa merkado. Ug naapay panahon nga musulod siya isip katabang. Bisan unsa nga trabaho iyang sudlan basta lang adunay makaon ug mapaeskwela ko niya ate. Wa may bayad ang among eskwelahan apan daghan gyapon ug mga projects. Gawa sa balon, matag-adlaw na apay uniforme, sapatos ug mga gamit sa eskwela. Napay mga amuton ug balero noon sa eskwelahan. Walay natapos ang akong inahan ate. Apan wa kini nahimong babag sa iyang pagkainahan gani kanako. Samtang nagdako ko nakita nako ang iyang mga sakripisyo. Atong nag-high school nako, gikuha si mama sa iyang distant relative na stay-in katabang. Nihangyo siya nga ubanon ko. Doon man, misugot ang paryanti ni mama. Gihatagan mig isa ka kwarto. Adunay usa ka kama nga igo ra gyud ming duha. Naigamay nga lamesa. Isa ka electric fan ug isa ka cabinet. Mas nindot kumpara sa among daang gipuy-an nga tagpi-tagpi ang atop ug dingding ate. Way kuryente ug tubig. Way saktong CR. Sayo pa sa buntag mamata na mi ni mama. Mutabang ko sa mga buluhaton sa balay. Una ko moadto sa eskwelahan. Apan matag na ako exam, dili na ko ginapatabang ni mama. Kay gusto niya nga magtuon lang ko. May pahiyom siya bisan klaro kaayo ang gikapoy na. Dili niya gusto nga madisturbo ko sa akong pagtuon ate. Kanunay kong ginapahinomduman ni mama. Kinahanglan kong maningkamot para makatapos. Kana nga mga pulong. Maoy nagpabilin sa kungunahuna ate. Hangtod midako ko sa among eskwelahan. Nitong high school ko halos sa ako mga classmates adunay mga nindot na cellphone. Ang kuno nako nga maibog ko apan dili nako kiniginapangayo kang mama kay dili ko gusto nga magka problema siya ate. Naging kontento nako sa akong cellphone nga ihatag sa amo ni mama. Naningkamot na lamang ko nga ma-honor ko kay misaad siya na ako nga palitan ko niyag bagong cellphone. Busa dako ang akong kalipay sa diyang na wed honor ko ate. Apan ang daan sa iyang anak ang gihatag nako. Ug iyang anak ang gipilitan niyag bago. Nalipay ko at least na inahatag apan wa ko na sayod. Nagtigom di ay si mama para mapalitan ko niyag bagong cellphone. Iya kinigihatag ka nako sa akong birthday. Nalipay kay ko ate kay akong gusto man nga cellphone ang iyang gipalit. Apan sa pikas bahin, naguol ko. Kay pinaghirapan kaayo ni mama ang iyang gipalit og cellphone para nako. Apan matod sa akong inahan ate, ang importante ko nang akong kalipay. Sa diyang nag senior high nako, nagdesisyon si mama nga mo abroad na gid siya ate. Para ko no, mapreparahan niya ang akong pag-college. Para ko no, makuha na ako ang gusto na akong akorso. Kinasayod siya ate bata pa ko gusto na akong mamahimong medical technologist. Hamat ba ate? Gusto ko maglanta og microscope. Magkuha og dugo. Dinhi nga field ang akong interest. Busa STEM ang akong ikuha nga strand sa diyang naana ko sa senior high ate. Wala na nagpapugong si mama. Nihawa mi sa iyang amo og gipabalin ko niyag puyo og boarding house.
sa airport, pero meron ako nakita si mama nga kusog kaayo motulo ang luha. Pero bisa naghilak siya, nagpabilin gihapon siyang ligon sa akong atubangan. Ate, matod niya, may eskwela ko nukog taro. Miyango lamang ko ate, nagpugong sa akong mga luha. Pagkahuman ato na-realize na ko nga, nag-inusara na lamang ko. Anad ko nga si mama akong ka-istorya kada gabi. Apasukad milarga siya, ang among panag-istorya na himo na lang pinaagi sa tawag og chat. Usahay makita na ko iyang naong hubag tungod sa kakapoy. Pangutanon ako siya kung okay ra ba siya. Ate, ako iya sa balikon kung okay ra ba ko. Giatiman ko ba daw ang akong pagkaon? Ate, nakadungog ko nga gisinggitan siya sa iyang amo sa background. Mukalit lang siyang ingon nga, umundang na kinapa ko na siya trabahoon. Kumuto na akong dughan, ate. Sa tinuod lang, buhi pa ang ginikanan ni mama. Na siya maigsuon, apantua sa Lagyo, ate. Kay lagi, mga minero man sila. Apan susama ka na mo. Lisod gihapon. Gusto ni mama, nga di kunong ko mapariha sa iyong maigsuong lalaki. Tungkol sa isakripisyo na kasulod ko sa kolehiyo, ate. Sa usa ka eskwelahan sa Davao City. Medtech na kongkurso. Lisod kayo mga subjects. Daghang sleepless nights, ate. Daghang practical, daghang exams. Apan kada kapuyon ko, mahuna-huna na ako si mama. Nang inasara lamang siya sa naing nasod. Nagsakripisyo, naningkamot. Para na ako. Huwag ko mi-surrender, ate. Sa kolehiyo. Hangtod na naila ko si Andrea, ate. Guwapa, utukan, friendly. Huwag ko magdahom nga, ma-inlove po siya nga rika na ako. Pila ramay sugilanon. Nagkarelasyon kami ni Andrea, ate R. Huwag ko'y gitago niya sa akong tinuod nga kahimtang. Nga pobre lamang mi ug sa ka DH ang ako inahan. Kay paila-ila na ko siya kang mama ate. Sa diyang nag-video mi ni mama, wa ako nadunggan gikan kang mama kundi puro pagdayeg nga to kang Andrea. Bisan na anak ko'y uyab, wa kini nahimong babag sa akong paningkamot. Gani. Mas naningkamot ko. Kawa ko'y laing mapanghinambog sa akong kaugalingon. Kundili ang ako edukasyon, ate. Pila ra may sugilanon. Nakabuot na ako ang akong kalampusan. Nakagraduate ko sa kolehiyo. May pauli si mama para maka-attend sa akong graduation. May tulo ang mga luha sa akong inahan sa sobrang kalipay. Sadyang itawag ang akong pangalan. Nagpasalamat si mama na ako. Apan ako siyang giignan nga ako dapat ang magpasalamat niya. Kaya kung dili sa iyong sakripisyo o pagmahal ka na ako, dili na ako magkabot ang akong mga pangandoy. Mibalik si mama sa abroad para sa akong review sa board exam, ate. Kinahanglan kini og dako nga kantidad. Napod plano si mama nga makabaton may kaugalingong balay og yuta. Bisan gamay o gamay o sabat tindahan para iyang kalingawan. Pagmuundang na ko na siya pagka-DH. Tignan po na ako siya nga once makapasa ko sa board exam o makabaton og trabaho. Dili na ako siya gustong mag-abroad. Ingon ko nga, ako na sad ang bahala niya. Tuod man, nakapasa ko sa board exam, ate. Kikaluyan nga, nakakuha dayon og trabaho dinhi sa Davao. Dinhi na pod mi ning kuha og balay og yuta ni mama para duol sa akong trabaho. Duha ka tuig kuman ko nakatrabaho, ate. Nagpakasal mi ni Andrea. Usa siya ka nurse og nagtrabaho usab sa hospital. 2023, may pauli si mama for good na, ate. Nagtukod siya og gamay nga tindahan para naa siya kalingawan.
Mauli unta siya para makapahuway apan kami na pod iyang iserbihan. All around, siya ang manglaba, mamalansa sa mga sinina, agapaglimpya sa balay, magluto sa pagkaon. Ako siya ginapugan apan kalipay ko nun iya, nga maotiman ka namo. Sa pagsugod sa mga kaminyon, okay pa ang tanan. Naguban may sa kabalay, uban si mama. Aron dili na siya mag-inusara. Apan ate kadugayan, nagsugod ang panagsumpaki ni Andrea og sa kong inahan. Usahay gamayng butang, mahimong dakong lalis, og ako ang perming maipit ate. Kini ang kanunay nga senaryo sa balay. Ambot ba, dili sila makasinabot sa daghang butang ate. Nagkadugay. Naging toxic ang ilahang relasyon. Sakit na ang mga istorya. Gusto ni Andrea nga maglahi mi. Kung pwede ko no, magpalayo mi kang mama. Murabag, kung pwede pa lang maingon siyang kalimtan na lang na ako ang ako inahan. Gipasabot na ko siya ate. Apan lisod kay siya pasabton. Akong istorya si mama. Igor siya muhilak. Maingon siya. Siya na lang kung amo pahawa. Gipapili ko sa kong asawa. Matod niya kung dili ko na siya gusto nga magpuyo mi uban ni mama. Siya na lang kung amo pahawa. Ate. Usa ka adlaw na nga pimi ni mama sa kusina. Makigsulti unta ko niya. Kapansadihan nakita na ko iyang kamot. Puno og kunot. Mga kamot nga nang laban, nang limpyo, nagtrabaho para nako. Huwag ko makasulti sa kong tuyo. Tungod kay gikan kini sa pag-atiman ka nako. Sukad itong gamay pa kong bata. May biya sa Pilipinas mag-DH para kanako aron maangkon ako akong pangandoy. Ang iyang mga luha ako madumduman ate. Ayang kakapoy ang kasaba sa iyang amo. Apan akong asawa. Di sila makasinabot ni mama. Unsa bay angay kong pagabuhaton? Kinahanglan ba gid nga usa kanilang ako isakripisyo? Kay silang duha gusto man nga mukalas. Umupili ko tali kanila. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ronald.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayo maka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tiano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingon nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalipayon

0: og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sugad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Ronald sa imong pagpadangat imo sa tampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Medyo bugat imo ang problema. Lagi mga butang bitaw nga di gyud mo makontrol. Kakadali ra unta makasinabot ang daughter-in-law ug ang mother-in-law, pero depende gyud sa sitwasyon. Ako pa lang ka makinako ako mga kung ano eh. Pero di ba sila makasinabot? Anyway. Kao ba nato? DJ Nova Baniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking tig subaybay.
0: And of course, kato URP professor. Cap Jun, Jun di
2: Asis. Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: DJ Novs, ikaw gid ako unang pangutan-on. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ronald, kinahanglan ba nimo? Kung sa imong buhaton, gusto sa imong asawa nga maglahi na magpuyo or else muhawa siya kung di siya mauban. Yang mama po, mingon, ako nalang muhawa sa balay. So, bugat.
1: Makagulo na unaon, ma'am, no? Kanina niya kahimtang ba? Diba? Imagine, ihang mama, nag-inusara na, yang mama, grabe yung sakripisyo para sa iya ha, para ma-plastar siya, makahuman siya sa iyong pag-eskwela niya. Kaya naman, tungod sa usa ka sitwasyon niya, di magkasinabot iyahang asawa. Murag ka nang kinahanglan mong biyaan, yud. Kung ako bitaw.
0: Ato bang i-analyze po bitaw?
1: Yes.
0: Ako, depende ha, because sukat namin niyo kung hangto nawala ako mama na siya nagpuyo sa ko eh.
1: Yes.
0: Di ko babuhig wala si mama eh. So, lay-lay, imanggod po. Doon ay mga... Doon ay mga unsa niya taas putong pasensya sa mother, no? So doon ay mga sitwasyon nga di gid makasinabot ang bitalay ubang
1: yes. Daghang problema mga ingani ma'am nga ang kana bang daghan gigingon nga mas maay pa si iadan og iba kaway ugangan.
2: Actually, nagsugod ang tanan tong gikaon ni iba ang mansanas eh. Kung wala niya gihinay ka, ganyan mga babae. Kamo, mga palangga ha. Kamo, ginagdungdan sa tanan. Kung wala niyo gihinay ka ng mansanas.
0: Dilisad mo mga
1: koan. Para na kukap, huwag ang atensyon yun ni Adana kang iba. Di ito matintal nga makikistorya sa lain.
0: Yes.
1: Sa lagi to, sa laki. Sa lato.
0: Magpastagad man.
2: Igmat gamay di ay. Matintal na di ay mo.
0: Di yun pwedeng dili.
2: Pero hindi mo loyal.
0: Mabitaw na
2: loyalty. Loyalty mong gusto. Kung loyal si iba, bisag wala si Adan sa iyang tapad, dili sa matintal.
0: Giilad gani siya.
2: Dagan kayo mga kulokoy nga mingilad mayo kayo mo istorya kapalangga taka nga ni taka.
0: Giilad gani siya nga namina.
1: Ana gani ka kami kami sa imo ato mga naging programa nga si Piat magirang kaba o pati el.
2: Lugar ka mo girls, bingon lugar ni nga. Tistingi ko kay lamay ko, patisting pod lugar mo.
1: Anyway, kung ako si Ronald Bamdi, ginakubyan ako mama. Sa kanang sa iyon pa nila mama, kanang isar binato mama. Makita pa tagdagang asawa pero mama din nakitaglain.
0: Wala gi. Kanang asa taman ang kada bang asa taman imohang stand pag abot sa imohang
1: lisod no, lisod kay ang kahimtang.
0: Og sa imohang
1: asawa.
0: Kinsa may mo adjust ang asawa mo or ang inahan para nga for the sake lang gid
1: both ways gyud na dapat ma'am. Dili pwede nga isara ang mag-adjust kay saan ta magigid mo ni makaguol nga realidad ba sa kaminyoon nga dili gyud both pasabot nga kasinabot mo sa imong giminyoan kay nagkasinabot mo sa iyang pamilya. Pero kinahanglan ra mo gunang adjustment ba nga magpailob ka, pailob po siya aron bahala dili mo suod. At least ang respeto naa diha ba magpabilin. Sad kana na lang respeto.
0: Mo gyud pinaka lisod ba? Kana ba makontra ni mo imuhang mga in-laws?
1: Yes.
0: Lisod ka na sa nga tanan. Diligid mo magmalipayon.
1: Kaayon. Nga ipit gud si Ronald.
0: Manang, gusto ang wife ni Ronald nga maglahi sila ni Andrea. Pero yung mama po, di niya kaya ang biyaan. Masakitan, natural. Bisa ginsa naman, masakitan niyang mama.
2: Nakaya ka niya abroad, dugay kayo ka na noon.
1: Mugani na yung gilantaw ka. Imagine, yung gitan na o yung papa nga, nagkunot na ang kamot. That's why nga kanang sakit sa iyang buot nga biyaan lugar niya iyang mama nga iyang mama na inusara na
2: para di makunot.
1: Mayon ta nag kanang bata-bata pa iyang mama kay pwede pa pangitaan o kanang uyab ya kanang tiguhang na unsaon na lang
2: kumbati pa na
1: so lisod kay pero para na ko ma'am diligin ako ibaylo ako mama no kaya naman kita pa kong laing ka Paris nagkita pa kong laing asawa pero mama din na ginamakita isa rin ginay mong mama manggod
0: muna yung stand nga
1: muna kong stand niya kanang
0: imo na lang isacrifice imo hang married life
1: yes
2: ibaylo gikulugar ni mo nob sa kuan
1: ibaylo ginako kap kay kana labi na nga kanang kabalo ka nga imo inahan grabe sakripisyo sa imo ha mangitaglaing ka dulog kanang magkasinabot sa ko kumama. Ano na lang?
0: OMG. O sige, iwan ang turn. Cap dyan dyan, bira.
2: Yes, Ronald. Ay, naku, Ronald. At ang sa tinood lang yun, biktima magig ka, Ronald. Kini mga lalaki bitaw nga way pungahod?
0: Si pungahod.
2: Naminaw mo sa... Naminaw ko sa iyang sulatan po ate. Mm-hmm. Ang amahan ni Ronald ba? Gipasagdan sila.
0: Mm. Mo, nagdako siya nga wa siya.
2: Tanaw ko ni. Mo no? Si resulta ing ani nag-abroad nagkatabang yang mama. Mm. Naminaw ko sa sulatan po ni Ronald nagtulo akong luha.
0: Di ay. Di ay.
2: Imagine niya. Na imong katabang ang imong mama ning kamot para mahimo lang kang ingana. Mm. Karon niya panahon niya na nakisaktong trabaho. Sao man kay nahigugma ka tapos papiliyon ka na sa imong asawa.
0: Mao lagi na diha.
2: Ang problema na karon.
0: Kay nagsaad no nya pag mm-hmm. papiliyon na ka murag sakit man.
2: Ang problema na Ronald kay nagsaad man good ka sa inyong kaminyon.
0: Mhm.
2: Ikaw po Ronald, idir unta ka nagminyo, kakabalo na may gakugwa minyo ang usa ka tao. O ikaw na magkaisawa na isa na magud busi imong asawa.
0: Mao lagi pero kalabang once magod nga pamilya na mo, inahan na po ni mo. Ako inahan.
2: Yes. Ako naluoy ko sa imong inahan. Pero, kinsa na lang imong katapad?
0: Problema ko ng katapad?
2: Di ko na. Gusto ba yun yung gugma?
1: Mangitla yung katapad lagi. Nga ka na makauyon sa, or magkasinabot sa inikanan.
2: Ilanod pa lang ka. Kana noon nga ka na. Sigurado nga na igugma ng bayhana sa imo.
1: Pero sa tinood lang.
2: Gamay ra kayo ni ang sulban. Mm. Kaya dili magod. Na magkasinabot yun. Basta na, una, sa TV palang daan, ang asawa ni mo, gusto mo tanaw yung aning salida, Tagalog, ang imong mama.
0: Tagsaag TV.
2: Horror. Oh. Sa pag luto palang sa inyong sudaan.
0: Imong asawa gusto adobo, imong mama gusto utan.
2: Dili gid pwede nga iyong usaw balay. Sakto gid ang imong gusto. Ang alay-lahi ami. Mm. Ang pinakadabis ni mo, imong Ronald, maningkamot ka, nga i-plaster imong mama, pwede man mo adodo na tibanon. Pero dili, dapat umaguban sa isa kabalay para dili magubot.
1: So, sa tinod lang, dili gid ang ngayon ta papiliun.
0: Correct. Walay pilihan.
1: Kanang pangit kay ning ingani ba nga kanang pilia ako or imong mama. Marabag, kanang di mo siya mao. Kanang sayod man ka nga wrong man kay nang imong pasagdaan ni mo mama or kanang imong biyaan ni mo mama sayod kan tiguwang na. Kisa lugar magatiman siya mama.
2: Makasabot ra man gud ang mama. Good pro ang asawa, dili man nakasabot. Kanang lapiliun gid mo imong asawa.
0: Pero ang point mago, dili oy. Inani na siya kap.
2: Kibala mo suko si mama, bulian naman na?
0: Di, inani na siya.
1: Tinluya.
0: Kung yan mo gandang awon, mo ganyan pinakapait nga kabatuoran, ang ginikanan, the moment nga ipadako, ang ianak ni may mong anak, obligation ni mo ang tumaminyo sila eh.
1: True.
0: Gikan sa iyang pagkaon, eskwela, tanan, puros na siya.
2: Kadabang, kampingan ni mo.
0: Imo na tanan
2: sa inaan. Diri mo pa dapo anong lamok.
0: Pero, pag moabot na sa point na magminyo sila, di nakakabuot.
2: Mo ba? Mo ba?
0: Pero, di nakakabuot. Kay nakabuot ang gitna ka. Biyay mo ginikanan, nag-uban na imong asawa.
2: Biyaan na dito sa atong anak ni?
0: Muna siya yung reality. Nga, kung naminaw ang mama ni Ronald karon, dili ka dapat mag-compete.
2: Dawat dawat yes, sa kamatuoran.
1: Oh, naman, no? Dili competition, no? Dili pwede mag-compete ang asawa og ang mama. Kay pareho man ang gimahal ni Ronald. Mm. So, dili pwede nga na kay piliun sa usa.
0: Kung may ngasad ka nga, sa side pa sa asawa ni Ronald, dapat iya pangutan, unsay problema ni mo kang mama? Kung mga na siya, katigil may makasinabot sa dagang butang, mas dili may magkabikir kung maglayo ta o mapalay ta. Pero kinahanglan siguro nga, pagitaan ni Ronald paagi nga, mura mag-win-win solution ba?
1: Yes.
0: Dili pwede nga wala, both mawala
1: dili
0: sa
1: pwede iya. Pwede nga na mapildi silang duha.
0: Kay lahi-lahi man, lahi ang gugma sa isa kainahan.
1: True.
0: Ang gugma sa isa kainahan, kanabang dulot hangtod sa bukog.
1: Yes, kanang ginikanan, hangtod-hangtod, oh, mga nga ginikanan.
0: Ang gugma sa asawa, ibo na katimbayayong sa imong kinabuhi, pag-build sa imong kinabuhi eh. Dili mahatag sa isa kainahan, ang imong panginahanglan, isip ba na? Mm. So, kinahanglan duhag yun, ang naani mo. Lahi yes. Ang gugmas inahan, lahi ang gugmas
1: sa asawa.
0: Sa asawa mo na nga, dili dapat mag-compete. Pero mo lagi, kailangan mo siya mamili. O sa'yo ang buha to, kaya asawa gusto naman, kung di ka mauban, mahawa ko. Iyang mama ko, ako dali mahawa. So, nga nung kinahanglan magid mahawa.
2: I-plaster na lang ng imong mama?
1: Pero daghan bitog yung kaming niyo on
2: mga mo, mama.
1: Naguba tungod kay di magkasinabot sa in-laws. Daghan kay kami niyo on kanang okay unta kay sila kanang nahigugma sila sa usag-usa pero tungod sa uganga, tungod sa kanang mga in-laws nagkagubot ba dili malinaw nila ang kinabuhi.
0: Correct.
1: Which is sad pero realidad yun siya nga
2: kay. Bitaw ning mga mama usahay mangita dalaga fam. Kay ang realidad ing anak magyud na sa gyud.
0: Da, mosugot ang sa dili ka. Di ka sa pag-anak sa bata, hangtod pag-mold sa ilaha, pagpadako, pagpa-eskwela, paghatag sa ilang kinabuhi, imo na obligation.
1: True.
0: But na, the moment nga maminyo sila biyaan
1: kita. Ilaha na ginang desisyon.
0: That's reality.
1: Pero pag dili obligado ang anak nga kanang muatiman gyud sa ilahang mga ginikanan.
2: Asawa po ni Ronald, why konsensya nga, kabalo siya nga. Si Ronald na lang ang anak nga gatiman si
1: Mama. Garbo sad siguro na, ma'am. Kanang kanaingana ba nga papili? Garbo na nasa asawa nga. Ay, dapat mamili ka.
2: Kini mga bayi po doon sa haiba, di kasabot sa sitwasyon sa mga laki. Looy kayo, di kasabot sa sitwasyon ni Ronald. Diyan kabalo siya nga, galibog na po si Ronald ani nga sitwasyon. Kalami ba kayo ning...
0: Pero basi di gisda mga... Naga siguro
2: kayo. Maglago tigo ani, maglago tigo sa asawa ni Ronald yun. Maglago tigo. Pero Ronald... Para yun, piliya yun yung mga asawa.
0: Oh, tanawa lang
1: yun. Asawa, nag-iapon piliyon.
0: Bitaw. Ay, listen, ay, listen na sitwasyon ni Ronald. Ngano kinahanglan siya mamili? Nga kung pwede raman nga dili siya mamili.
1: Yes.
0: Nga daghan man pamaagi.
2: Palitin na lang nagkundo imong mama.
1: Pwede pa ba? Pwede magsilingan na lang sila.
0: Dili. Di ba nagbalay naman sila?
1: Yes.
0: Mo lagi. At ano sa baro karoon taon? Ang ibang biyaan ni Ronald yung mama o yung asawa? Balita man lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang Cervicare o dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit

0: maglisod og bawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiya murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayog gadiyahang sambol-sambol o aktan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Bueno, balik tapan syempre ato sa timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi from Mildred O. Jimenez. May adlaw ninyong tulo at TR. Kanun ay kong kasunod sa iyong programa kay naami nakuha sa mga tambag ninyo. God bless and more power.
4: Hello po Ate Arlene. Karon pagyud ko kakita sa live ninyo kay busy sa trabaho. The best kaayo mong tulo. Celine Mapili watching from Ormoc, Leyte.
0: Ayan. Good afternoon Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching from Kuwait. God bless and more power from Norlina Silasnom. Ayan.
4: From Boyet Lagria, shout out sa tanan drivers nga naminaw karon habang nagbiyahe. Ride safe sa tanan. Ug salamat sa lingaw nga programa Ate Arlene. Gikan diri sa pag NCT.
0: Ayan, from Soledad Apali Ramuga. Hi, Ate Arlene de Genova o Cap June. Sa kanunay, nagasunod yapon ako live ning imong maninod ka programa. Makawala sa stress o bakaambit o maayong tambag. Watching from Barangay Nanyo, Panabo, Davao del Norte.
4: Kalingaw ba ani ni Cap June? Oy, magsigil ang kumpugong sa akong katawa diri sa office, ha? From Mary Santos.
0: From Kent Rivera. Hello, Ate Arlene. Idol tayo tika since 30 days pa. Shout out sa akong uyab nga si Lovely nga sigigyog paminaw ninyo kada gabi. From Carmen Davao del Norte.
4: Ayan. From Princess Sarah. Hello to my favorite trio. Stay healthy and beautiful, handsome. Kaninyong tulo. Sige, yeah. Dyan may tanaw sa inyong live diri sa Bacolod City.
0: Ayan. Ate Arlene, saludo ko sa inyong program kay daghan kog natun-an. Especially bahin sa pamilya o relasyon from Marites de Jesus. Watching here in the Bacolod City. More power ninyo.
4: Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Ang saya-saya nyo talagang panoorin. Solid ang tandem nyo watching all the way from Caloocan City. From Angeline Disguise.
0: From Aldrin Katipon, good PM Ate R, DJ Nova and Cap June. Grabe kay inyuhang chemistry. Oy, perfect kaayo. Lingaw nga lesson sa life. Shout out sa team, walay tulog. Ayan.
4: Good afternoon, Ate Arlene. God bless sa inyong programa, Permi Marites Albarico, watching from General Santa City.
0: From Mark Christian, pag-greet naman po sa asawa ko na si Lizelle. Fan na fan ninyo po siya. Lagi siya nakatutok sa inyo tuwing tanghali habang naglalaba. From Pasay City po kami.
4: From Victoriano Rebadulia, mabibog yun among tindahan basta inyong programa na ang gatingog kay magtipok ang mga customer maminaw o mupagawas po sa ilang mga opinion. Watching ayan. From Ozami City.
0: Ayan. Okay, ni Genobs, for final para kay Ronald.
4: Para na ko Ronald against akong stand, diligin ako biyaan akong mama. Kay
0: tiguang na.
4: Tiguang na din. Talagsara kayo ning mama nga ing anak kadako og sakripisyo og pagigugma ba nga to the point nga kanab, di lalim no solo pa shout out kudos sa mga solo parent
0: nga nang solo parent saludo kami
4: saludo kayo dili gid lalim no
0: kami ni Day Genobs mga solo parents give me that's why lalim.
5: Shout out mga solo parent nara retired playboy.
4: Dili gid lalim ma'am nga ikaw ra ang magsalo sa tanang responsibilidad. So kanabang ma-feel ako ba ang unsa ang kadakong pagigugma sa mama ni Ronald nga to sa iyaha. So kana Ronald ang kinahanglan imong lantawon nga nag-inusara imong mama na ning kamot nga mapadako mapaiskwela ka maplastar ka. And dili kung ako dili nako kaya nga biyaan ako mama nga nakita nako nga naniguwang na lang intawon og paningkamot para nako. Nya kisa may laing asahan, di ba? Kamo ra gidunta magkanang kuan ba? Kanang magtimbayayon, kamo giduna magunong kay lagi kamo ra man duha. So ayaw pasagdi imong mama tungod lang kay di sila magkasinabot si imong asawa. Murdaghan siguro mga pamaagi nga pwede nimo mabuhat nga dili ka mapadulong sa option nga imong mabiyaan imong mama kay again no akong stand kag paras ka kung igong kag kanina nga. Mas daghan pa kag makita ang asawa pero imong mama usa ra gid na. So muna ako ang stanya dili gid na ko kaya mabiyana ko mama kay lahi ra man gid mahigugma ang mama gyud. So dili na pwede nga talikdan, dili na pwede nga pasagdaan, dili na pwede nga i-take for granted. Kinahanglan gyud nato nang suliton labi na tiguang nimong mama og mamatay nimong mama. Ikaw ra gyud po magmahay-mahay kung maabot ka sa punto nga imo siyang napasagdan. So tiguang nimong mama, kinahanglan naa ka abay sa iyaha. And para nako mas dapat dako ang adjustment sa asawa manggod. Siya dapat mas taas o lalom nga pagsabot niya sa imong mama kay lagi tiguang na imong mama. Dili pwede nga ang asawa papilion niya iyang bana. Kanabang muram kagway pagigugma sa imong bana nung asayod ka man nga lisod kayo na nga kanang option or lisod kayo na siya nga imong desisyon nga ako or ang imong mama. So para nako kinahanglan ang asawa ang mas dako og pagsabot, mas dako og kanang adjustment kay lagi ang mama tiguang na
0: malingawon lang.
4: Oh, kanang puyo ko na dali ra man kay na mapuyo kan tiguang di na man kinahanglan nga makisumpaki pa ka kay again kaning tiguang na napud siya iyang mga kaugalingon biya mga prinsipyo. So dili na lagi dunta ka nang supakon gyud bitaw. Ni respeto ay lang babhalag wa ka ganahin sa batasan. At least respeto lang adi na mo maabot sa punto nga magsumpaki mo. So mura na Ronaldo pilia gyud ang imong mama kay imong mama mo o ragid na usa. So sa kanunay kinahanglan yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: And of course ang ato URP professor Cap Junjun.
5: Yes, ate. Ronald, kasabotin ko sa gibati sa imong mama. Sakripisyo sa imong mama, sukat sang bata pa ka, duwara mo naning kamot para sa imuha. Perting luya gid sa imong mama. Pero sa pagkakaron, kung ato di subayon unta, lamig gid pamidawon nga nakasinabot imong asawa og imong mama. Happy family gid mo. Happy ka na imong asawa og na imong mama. Pero sa pagkakaron, kung papilion gid ka, siyempre, mas malipay ka kung makauyab imong mama.
4: Halimbawa,
5: gipili ni mo imong asawa, mangitaglaing uyab imong mama, malipay ka. Pero kung gipili ni mo imong mama, makakitaglaing uyab imong asawa,
0: sakitan ka.
5: Sakitan ka. Siyempre, kaya nga nang sitwasyon, mas i-advise ko ni mo, pili ay imong asawa. Kaya kung makakita og laing imong mama, malipay man ka. No? Dili tungod kay pilion nimo imong asawa, gikalimtan na nimo imong mama. Dili na nimo love ang imong mama. Nay daghang pabaagi para maplastar ang tanan. Ang importante ang asawa nimo. Pilion gyud nimo kay imo man ang kadulog. Nya mangita pala taglain disgrasya. Sa gihapon kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa si Erling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pag-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
7: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
9: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn.

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat ka nimo. DJ Nova and of course Cap June. Thank you Ronald. Sa iba pa padangat imo sa tampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kalisod ba sa imo sitwasyon nga kinahanglan gyud kang mamili? Pero matag usa do na sila importante nga rules sa imong kinabuhi, imong mama, imong asawa. So dili pwede nga mamili. Kung dili kung pwede naa silang duha magpabilin sa lahi lang nga paagi. And nakuha na ko ang gusto sa imong asawa, maglahi na lang mo para nga dili na sila magkabangi sa imong mama. And kung naminaw po di imong mama karon, nasayad ko lisod ang pag-adjust no, nga nanay pamilya imong anak. Kay kita biya ginikanan, gusto na ito, atong anak, ato lang yun. Pero di magiging ito na malikayan, maminyo magiging sila. And gani, kung naana sila ay pamilya,
1: this is Amapola Broadcasting System.
0: Mubat.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: I-heart to heart talk ni may mga asawa, kinasayod ko nga maminaw po na ni mo. I-heart to heart talk po ni may mga mamal, kinasayod ko nga maminaw po siya ni mo. Kay ikaw ang kakaipit, the more ka nga masakitan kung mag-away sila. Pinaka-best, sakto imong wife, maglain mo. Kinahanglan yun. Imong mama, na siya tinda-tindahan, tagae siya katabang, nga doon na siya masangpit. And, ayaw kalimot na bisitahi siya every now and then. Ipa-feel niya nga bisa naglayo mong puyo or naglahi mong puyo, nagyapon siya. Every now and then, nag-check ka sa iya ha, mangumusta ka niya, kay mo na kalipay sa inahan. Kanabang, kumusta ho ni mo siya, ipa-feel ni mo nga, naagyapon ka nga nagmahal ka niya. Kay usahay ang usa ka inahan, manghandom man na sa ilang anak, ilabi na ko di na bisitahon. So dapat, ipa-feel ni mo nga, palangga gihapon ni may mama, bisa naglain na magpuyo. Dapat, ma-plaster ni mo sila, aron nga, wala'y bawala sa iyong kinabuhi. Kay pulos nila importante sa iyong kinabuhi, Ronald. Nagang salamat sa iyong mapapadangan iyong swatampo. Manginaod ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. I-stand by karoon taod-taod. Alas sa Tuhel Education's Program with Doc Jan Paul Diasis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nga sa lap. Bye-bye. I love you all.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtulapula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang tulapula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga-Tagbilaran City, Bohol.
3: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga nakarmind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba akong ibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kaya naatanda na. Unsa ba akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, nag-rejib nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang niya kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran na kung ibuhan. Akong ibate dayon niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala, sa kaloya, sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
3: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O syempre, alam sa itong health education program ng adlaw nga Biyernes, May 29, 2026. Of course, with Dr. Jan Paul Diasis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Ayaw, dahil mo kalimot. Ugma na ha. Ugma po ho na yun. Magkita-kita ta diya sa Sambuanga, sa may Philippine Red Cross Function Hall, Pitet Barracks, Barangay Zone 4, Sambuanga City, alang sa ito ang medical mission. Of course, nagkikaingon na nato 100 ka battle nga gidyog water para gini sa mga diabetic, no? Atong ipag-apod-apod. And of course, free check-up gamit ang atong health analyzer machine o ang siyempre ang free massage o dagkong discounts alas sa to ang mga product, Doc, no, di ba?
1: Yes, Ate Arlene, no? Mm. And then May 31, diya kita sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, sa Covered Court, Poblasyon, Ipil, Sambuanga, Sibugay.
0: Okay. Pagka June 1 dito sa pagadian sa may Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Ug sa June 2 sa Mulavi, sa Carisel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Pagka June 3 diata sa Mini Gym, Barangay Turno in front sa Barangay Hall, Torno de Polog City.
1: Pagka June 4 sa Kalamba, Barangay Hall, Barangay Sulino, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka Friday, June 5, Oroqueta City, sa may Lumantas sa Riverside Garden, Porok 3, Barinto Street, Layawan, Oroqueta City. So, kita-kita ta ha, sa mga nagkadayang schedule para sa ato ang medical mission 2026. By the way, Doc, kalabit ang proper diet atong gisgutan para sa kababayan-an. Ang pinaka-best bagyo, Doc, is 16 hours. Kaya mo ko ni, kay the more ko nung fast ba, fasting
1: 16 hours.
0: Na no food. Yeah. Kumbaga, 4 o'clock ka man ni hapon, pagka ugmalas, utso na ka mag, tama ba? 4 o'clock ka man ni hapon. Tama ba, Jem? 4 o'clock man ni hapon, pagka alas utso na mamahaw or another intake. Kinalanggit nga, 16 hours nga naka-break, hindi mo hang tummy kay kana kuno siya, isa sa paagi kuno ha, Doc, kayo amang ko way study nga nag-support ana para na ako paman ako nabasa ko na amang galing pero kung matud nila kana gid kuno 16 hours nga kuan maka-save gid na og life.
1: Okay, mga kanans, no?
0: Unsa explanation na, Doc?
1: Ang uban mong mga kanans, no? Ang gina-encourage kita na dapat unta 2 times a day ra gid dapat unta yung pagkaon nato ana.
0: Usually usang oras sa dapat to 10 o'clock or 4 o'clock.
1: No, kana to siya motto yung gi-suggest. Mas nice to siya kay para makahatag og panahon para ma-digest niya yung mga pagkaon niyo. Kay kana mangod siya mga kanans kung kaduara mangod ka mukaon mga kanans, mas ma-improve nato yung metabolism sa ato ang panglawas.
0: O pero kung panalitan, Doc, dili ka kaduha pero ginagbay-gibay, like, ginagmay lang. Gagmay lang. Dili kay hago imuhang tiyan nga puno ba?
1: Kay kanang mangod makaon ka o ginagmay-ginagmay, ang imuhang tiyan, mas luoy siya. Kay magsige man siya trabaho.
0: Ay.
1: So, ang explanation mangod ana, nga nung ginasuggest bitaw nila na kung pwede bitaw kaduha lang mukaon. Pero kanang mangod, tradisyon mangod na siya. Sa ato ang mangod na Pinoy, dili na mahimo. Kay naanad tag 3 times a day. So ang ato ang tiyan, naanad po 3 times a day. Sometimes 4 times a day pa, 6 times a day. Kay naapay snacks, naapay midnight snacks. Muna karon, murag mabantayin yun na ito na gataas-gataas yun ang kaso sa obesity, mga kanans. So, muna mga kanans, no, na nga nung ginatagaan na itong panahon na taas yung panahon na bago ta mukaon na po o sa ato ang ano bitaw sa ato
0: so, ang... Bali, proven na ginadok na kung taas ang oras yung mag-fasting, mas matalihog o bayo imong kuhan, makapahulay imong tinai.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Tama ba? Tinai ba ang term?
1: Sa atong intestine. Then naapoy study po na Ate Arlene na when the time bitaw na nagkakaroon tayo ng proper fasting, Ate Arlene, ang ato ang mga dead cells, mas dali niya pati yun, dali niya maipagawas. Di mag-regenerate ang mga bagong cellula. Pero dili po na siya nindot, kanang over na siya po na fasting.
0: So dapat, pinakadugay 16.
1: Kaya ang parasaan na siya, Ate Arlene, no, na ang ato ang mga good sales mangutana, din na mangutay mga damage sales. Mm. When the time, yung nagkakaroon tayo ng fasting, yung good sales ni mo, ginampatay niya ang damage sales.
0: Mm.
1: Then, nag-promote na po siya o mag-create na po siya o bago na mga cellula.
0: Mm-hmm.
1: So, munang uban, na naas sila yung mga intermittent fasting mga kanans, mm. is nindot po na siya. Then, okay. Makabantay po mo mga kanans kanas sa gabi ibitaw
0: mm.
1: na matulog ta din pila ka oras na to ang tulog bitaw. Usually, mm-hmm. mga, ang nindot kita mga, makaabot kita mga 7 to 8 hours.
0: Mm-hmm.
1: In that time, mga kanans, nakatabang po na siya para maka-recover siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero katong ingon bitaw ni Matarlin na so itong 16 hours bitaw,
0: mm-hmm.
1: dili po na siya pwede permamintihon.
0: Aha. Uh-huh. So doon nalang certain period of time.
1: Yeah.
0: Parang imo na himoon.
1: Mm.
0: Bali good for 1 month lang, ana 2 months lang.
1: So mas prefer lang po naton asya mga kanans no, kung baga quarterly or every 6 months or yearly ba siya, depende na sa imong lifestyle.
0: Ah, okay. So dili day sad siya advisable nga everyday good dili for the rest
1: siya.
0: Of your life.
1: Mm. So mas nindot mga na siya kanang tawag nato pinakataas no is 8 to 10 hours dapat inangla na pud ka mukaon na sa diet ka.
0: Mm.
1: Pero sa gabi is different siya mga kanans.
0: Mm. Okay. So again, ang atong giskutan diri about man sa pagfast para nga mas makalihok ang ato ang intestine,
1: yes.
0: No?
1: Di makabantay ka Kati Arlene ka ng tradisyon or dili naging tradisyon kumbaga religious belief nagyog sa mga Muslim.
0: Mhm.
1: Kabantay ka na.
0: Ado na sila fasting?
1: Na sila fasting.
0: Oo, abi ko ilang prayer na.
1: Yes, sa ilang prayer pero naapo na effect sa ilahang internal na makatabang na siya para ma-cleanse ang ilahang aside sa ilang spiritual, ma-cleanse po ang ilahang body system.
0: Mm-hmm.
1: Kina-eradikit man po na ugod ang mga toxins sa sulod sa ilahang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: okay.
1: Mo na po ang isa sa mga explanation na naa siya ikatabang. Mo na siya nadili po siya ingon na permaminti. Naalang sulay panahon.
0: Mm, panahon. Oo, tama, no?
1: Mm.
0: Kung imutan ang murag once a year, masulay sila twice ba?
1: So, aside sa ilang spiritual, naapon sa ilang inner body na makatabang na siya para mas limpyo ang ilahang panglawas. Muna siya, pag ma-fasting to, katong mga dead cells ato, ginapatay niya ato, then pag start na po na nila na mukaon na po na sila mga nindot o maayo ng mga pagkaon, ang ilang mga cellula, maka-regenerate din na siya o mga limpyo o maayo o mga healthy na mga cellula na po mga kanans.
0: Ate Arlandok dyan, unsay angay na kong imnon nga daghan man kaayo kog gipamati. Magsakit akong ulo, manglarag akong buhok. Nipis naman kaayo, din sige pod ko og antos sa akong tiyan. Magsige man kog sakit. Akong kuto-kuto, ginapod ko'y nabantayan sa akong pusoon nga naigamay nga bukol. Gamay pa sa marble, mao nga... Ako giding kay problemahan karon please ta magiko from Giselle of Bakong Dumaguete.
1: Okay mga kanans no ako yung recommend sa imo kay halos dagan-dagan ubay-ubay.
0: Mm.
1: Ang imo ang pamati sa sulod sa imuhang panglawas.
0: Mm.
1: Start with the cleansing.
0: Cleansing gid.
1: Yes, start with the cleansing mga kanans. Balikon ko no sa mga nagapaminaw sa atoa. Kung kamo daghan na ubay-ubay na ang inyohang gipangbuhat para ma-address lang ang problema sa inyong panglawas and then still December gyapon magbalik-balik ang inyohang gibati. Start with the cleansing. Dili pasabot mga kanans no katong giinom nyo before dili siya epektibo.
0: Mm-hmm.
1: Nihina lamang ang iyahang potency.
0: Mm.
1: Dili nato makuha yung full potency sa matag herbal kay tungod ang ato ang lawas kargado pa man siya og acid.
0: Mm.
1: Kargado pa man siya og mga hugaw og mga toxin. So mo to do na feel nato na do wala mang kaayuhan ang ako ang gipanginom. Do wala mang kumay na batyagan na mga manindot still December mang gihapon. Kay tungod wala ka na cleansing. So start with the cleansing kay para ma-cleanse, ma-wash out, matanggal yung mga hugaw, yung mga toxin. Kay para yung mga vitamins and nutrients, yung mga herbal, yung mga tambal sa panahon na i-absorb siya sa imong lawas, yung tambal mahatud gid siya sa kinahanglanon sa sulod sa ato ang panglawas.
0: Mm.
1: Yung mga herbal mo adto gid siya sa ato ang mga selula para mohatag og mga vitamins og nutrients para mo pataas sa atuang immunity, mga kanans. So mo kana kanans no yung kanindot nga no kinahanglan mag-start kita og cleansing, mga kanans. And then when that time mag-start kita cleansing, mga kanans, please ayaw sa og kaon og mga ginapangbawal nato. Di ba? So lisod man kaayo, mga kanans, no, na ginapagwas nato yung mga hugaw, yung mga toxins sa sulod sa atong lawas. At the same time ikaw mismo sa imong pagkaon nakahibalo ka na dili pa ni siya dapat kauno ng mga pagkaon, pero gikaon nimo. So kumbaga ginapagawas nato, ginatry nato i-cleanse ang sulod sa imong lawas, pero ang imuhang pagkaon, ang imuhang ginapanginom, ang imuhang lifestyle naka-contribute pud siya sa makapadugang og hugaw. So parang maglibog ang atong lawas. So dili nato angay na sundo na siya, mga kanans. Kung mag-cleansing, cleansing kita. Bitaw yung mga ginapangbawal nato ng mga pagkaon, dili man na siya ingon na lifetime nato inabawal. For the meantime, kay need pa sa imong lawas yung mga nindot o mga maayo na mapagkaon na dako kayo na ikatabang. When that time maayuan ka, pwede naman put ka makakaon kung unsa imuhang gusto. Ang importante, during sa atong treatment, during sa atong cleansing, mahatag ang need sa ato ang panglawas. Kumbaga, mas dali makarecover ang ato ang lawas. Sa pag-cleansing, unsa ba itong pagkabuhaton? Number one, take a lot of water. As much as possible, 10 to 12 glasses of water ang atong pag-aimnon, matag-adlaw, mga kanans. And then, pagka-alas 6 sa buntag, inom ka og Nan's Corn Coffee. Okay? Na 2 times a day. So, yung Nan's Corn Coffee, bungkaga ka na siya sa iyang tea bag. Kay mag-cleansing man kita, kinanglan to mas tapang na pagtimpla. So bungkaga na siya, isa ka imnanan, isa ka tibag, isa ka imnanan na siya, mga kanans. So pag-afternoon sa usa ka tibag, usa ka imnanan. So estreta ka na siya, pag-imnon sulod sa 7 kaadlaw or 15 kaadlaw, mga kanans. Yung pagbungkag sa usa ka tibag. So for cleansing purposes. And then para sa atong dugo naman, mga kanans, dako kayo katabang ka na to, no, ang pag-inom sa Nan's Herba Capsule o Uid Herba Capsule. For a blood purifier, panglimpyo, detoxifier, and then panghatag sa mga vitamins, nutrients na kinahanglanon sa atong mga kaugatan, sa atong mga nerves, para mubalik og nindot ang circulation sa ato ang dugo, para dili siya sticky, para dili siya acidic, para yung mga cholesterol, yung mga sugar maipagawas siya sa sulod sa ato ang panglawas. So balikon ko, Nan's Herba Capsule o Uid Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. Then, of course, vitamin C. Importante, vitamin C with tawa-tawa, mga kanans. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day ang pag-inom when the time nag-cleansing kita. Okay? Kung nag-cleansing kita sa sulod sa itong lawas, vitamin C with tawa-tawa, 2 times a day ang pag-inom. Or pwede sa buntag, 2 kakapsula ang ato ang pag-imnon. Kinanglan nun nato yung vitamin C para i-boost yung ato ang mga vitamins o nutrients, pati man ang atong immune system. So, vitamin C with tawa-tawa, dako kayo ikatabang sa panahon sa pag-cleansing pod, mga kanan. So, makatuno ang ako ang mga additional advice. And then, ayaw pod kalimti na magpamassage sa tibuok lawas, mga kanan. Kasi sometimes, ang atong ginapangbati sa atong panglawas, yung mga acid is naalamang siya sa atong mga kaunuran or naa sa atong mga joint. Muna siya puy-puy luya ang atuang paminaw sa atuang panglawas. Or dali, mawadan kita o kusog. So, nindot o mas maayo pod na magpamassage kita, whole body massage, then gamit og haplas sa Nan's Liniment Oil. Ihaplas kini siya sa panahon sa imo pagpamassage, and then ihaplas kini siya matagabi or matagbugnaw ang panahon. Dako kayo ikatabang para mamintina na to ang nindot og ang maayo na sirkulasyon sulod sa ato ang panglawas.
0: Wala naman tayo kong oras, santo na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
1: Yes, at early yung mga kanan, sagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakatagami mga informasyon na ron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw, mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Dreamine Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:53.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Aga, kumusta? Welcome na sab. Dari sa program mas kurimaw balong da gawin. Kumusta mga inaot lang ta? Nga naamo karon sa Kapiskay. Og kadasig sa panlawas. Adlaw karong Bernis ba? May 29, 2026. Ayaw apas 20. Atong tigmo. At 3,800. At 3,800 siya.

Galing na po din. Pagaling ka na eh. Okay, po tayo. Ito sa ligad. Dari sa ito ang pagpatagoban. Pagaling mag-iat.

Od lot sa mga kahoy, kaya ang tanang butang sa kalibutan. Sa gamay pa magangat man sa langit, unya mo dako na. Ang madungo na sa yuta. Mga kahoy na, ni Ro sa Cebu. O kumusta ang Cebu ni Ro?

Nang tubag si muting mo kay punuan sa adawang namunga kay sa gamay pa yung bunga. Nagangad man sa langit po dako ni Duko man sa ayuto. Lito ng Balamban, Cebu. Computer. ang tubag, anab daw, ang palaya. Ikitrusal ng Balamban, Cebu. YouTube. Kumusta mga taga Balamban? At tubag daw ang palaya Kikit Rosal Yapon. Ay dagang na kit, kipait kit. Agalaw ako at tubag adlaw. Gigan ni ninyo anang Cebu. Tigmo tabanog turing sa bugo. Ay kumusta mang bugo turing? mayong pag paminaw ninyo di at ring bugo si boh.

Odlot na sa aging kay pag say aging kay pag odlot na sa ging asaging tiyali gibuwag man imong sa oging aki pagbughad na ni duko na sa yuta lito ng Balamban Cebu kumusta diya lito agalong ang palaya ay lagi daghanakit adya sa Balamban aga nagtubag si putik mo potots kalbasa aki sa gamay pa naghangad man sa langit pagkadako na duko na sa yuta lito ng Balamban Gapon aga tubag buli na nga namong Kuya Balong ikit Rosal Gapon Balamban piyo to wa ay pagyapon Oy, naghatag matag unang lingaw-lingaw, Nuibi ha? O, unang lingaw-lingaw may gala is Nuibi. Yan. Og, akong tumag. Long, anang imo ang tigmo kay pungangon imo. Hangad, manipirma. Ha? Morbitag manok, kaniinom tubig, hangad. Liyok-liyok, diyok, kaniin.

Atubag kay bulig sa saging. Nagduko sa yuta lito balamban. Ayan. Og akong tubag. Bulag sa antuwang ang tubag sa Tigmolong. Pipi sa Bohol. Kumusta mo, Depe? Ah, si mga Bohol. Kuya, unsa ikatulong ang numero, wala ko kabati. Wapagani, buang, manitika. Inyong balay, buang, nga ka. Ikado, ikausa, pagani. Wapagani, ikaduha, katulong ano? Law, tubag, bako nagkargag dump truck or nagkarga sa dump truck. Kangad, og midoko, kay nagkub-kub, og yuta. Felix Nang, Amlan Negros. Ayan. Og, Law, ako tubag, tigmo kay Bulan. Ni Misyo Buagas, edad 80 sa Barangay Dos, Tanhay City. Oy, mga taga Tanhay. Mayo pag paminaw niya. Akong amigo niya. Mahiga po pala lang tubag si Mitigbo kay Timbangan kay Sagamay pa. Wapay timbang, naghangad kini sa babaw. Pero sa dihang ni dako na naisulod o timbang. Nagduko na kini sa ubos. Salamat dito ni sa Puroklos Dao Dawis Bohol. Mga taga Dawis Bohol. Majong pagpaminaw ninyo. O diya sa AA Villa. Agalaw tubag kay Gadungot. Siya. Sungkit sa lubi. Gangad pagkaulog gadungo kay Gilugit. Felix Amlan Negros. Ah, saga sungkit paghangad ka. Paglugit ni mo gadungo na. Eh, di no? Og tubag daw hubog. Kay pag mag-inom mo hangad sa langit. Og mahubog gaduko na siyuta. Ang hilo sa bayawan. Mag-itulo paglaway. Eh? Tulo paglaway ang hilo. Direta may galas, unang pasiaw. Gikan daw kang... gikan daw kang jing-jing may galas Bohol. Kinis balong yun na balong tiklang managuyab. Nakita ni tikla si balong sa mall na ikaubang laing bayi. Kita nila. Long, imay kong kibituangan, babuanga ka ba? Wa ay. Mabalibad para magbagay ng ilong, mabuanga ka. Kita ang tahagan niya sa mall, sa ikaw bang bahay? Kibinuangay ko nimo. Ay, nga ni day. Wata ka binuangay. Katong babae ganiha sa mall, mo to'y akong kibinuangan. Ayaw! Ayaw pagkaan ng istorya. Oh, pag masapon po katong usa, siya po yung mga binuangan. Ayaw mo pag panguyab o batanon pa, kaya magduwa-duwa. Magduwa-duwaan lang mo. Oh, bata pa man, wala pa matagbag duwa ba? Okay, boto ba yung galang pasialgikan kang jing ng buho. Ay, kumusta bang mamista high school? Nanguli na. Panguli na mo, ibang tinuibin.

Lautag na na imutig mo kay Palwa sa Lubi. Primo ng Sambuanggita, Negros Oriental. Kumusta niya, Primo? Long tubag kay Uay Somay. Felix ng Amlan, Negros. Diyas tanahay, may gala, may pagpaminaw. Kumusta na akong amigo si Jubal Mancho. Sir, kumusta niya, sir? Lo, ang tubag sa muntik mo kay Opo Urban Balantiyong. Ang hilo sa Bayawan. Ayan, og Lo, ako tubag si Lee Espada sa gamay pamuhangad sa langit. Ogula na Muyoko na Siyuta. Demokrito Corridor. Punta Inganyo Lapu-Lapu City. Noong tubag sila espada sa gamay pamuhangan sa langit. Guwang na Muyoko na Siyuta. Or Modoko na. Noong tubag kay Timbangan. Dito no. Kanang iyahang kuwan ba? Iyahang... Kanang kuwan bitos Timbangan. Kanang iyahang tudlo. Pagwa pa kay Ibutang, street pass 12.

Rokdos Dao Dawis Buhon. Kumusta man diyan ita? Og lang tubag imong tigmo saging nga gitanom. Dayong ni dako na muso maunang ni Yangod. Dayon pagpumunga maong ni Duko. Merlita from Mabinay. Piotr. Wap agyabot. Og akong tubag. Misen na long gigamit taga Iran kay Inig plaster maghangad mo na sa langit na yun. Ipalupan mo doko na asayo ta inig da dayong buto. Jason ng Mabinay. Kumusta diya? Og no, ako tubag ispada sa gamay pamuandas alas langit guwag na muyuko na siyuta. Demokrito Corridor Punta Inganyo Lapu-Lapu City Cebu. Wap aja po. Awa pagyapon mga salingan. Kumusta naman mo din?

sa imong gihatag long. Paminahan lang niya. Og di ba yun? Long, tubag sa imong tigbo kay number 6. Og number 9 kay ang 6 sa gamay pa. Mayangad man sa langit og number 9. Iduko o miduko na sa yuta. May, Bogo City. Hey, kumusta mga taga-Bogo? Kumusta na, May? Og flag racing na kay pagsugod. Mayangad pagkahuman, iduko ng mga tao. Dudong ng Mabinay. Negros Oriental. Og di abyod. Tubag kulong, Obots Kawayan. Mimi ng Sikihur. Piotr Mimei. Eh? Kumusta mang si Kihor Mimei? Og, oy, muna ay may si Kihor. Karong, July, eh? Muna ay may si Kihor ba? Naagdom niya. Og, balo, ang tubag, simutin mo kay Bunga sa Okra. Aki ang bunga sa okra kon bata pa, magangad kon matigulang magduko, Lotgardo de la Victoria, taga Sikatuna Street, Cebu City, Barangay Dayas. Kumusta? Barangay Dayas. Peblong, tubag, imutig mo kay number 6, humana ni. Ayaw ko daga na. Og di abyod, long. Unsay una ni mo gihatag? Wibingan ni. Ah, we being ani. Tubag long kay Potots Calabasa. Okay, humanagi hapo ni kanina. Claudio Riponte, Cordoba, Cebu. Og, ang tubag long, Atsal. Gina Banawa, Cebu. Piotr. Wa ay pag-iapon. Director Miguelas, Line Bank, Pasiaw. Gikan daw kang Poldo may gala sa Dumaguete. Kini si Balong nga batang anak ni Henrik Dikla, elementary. Paguli, tay. Oh, ingon akong maestra tay ba kay pangit daw ko tay? Unsa? Pangit daw ko. Buha nga po daw maestra, hani mo nyo daw bigo sa may mong ingon. Ingon ko tay, nga liwat ko ni mo. Duha na ginoon mo pa. Eh? Duha na ginoon mo pangit. Abdi kinakatubang bata. Ingon ko nga liwat ko nimo. Aga. Long ang tubag kay Sungay Excabaw. Basas from Dawis, Bohol. Hey, kumusta? Mga taga Dawis, Bohol. Long tubag kay Itlog Gipusa kay Muslutan sa Inahan. At tubang langit og tindog na dungo yuta. Tots kinahagna. Bohol, Piotr. Pis-pis na langgam long. Kay pagkanon og pis-pis pa magangan. Og madakon magduktok na magdungo na. Mupod. Mupod, ha? Og, ako ang tumaglo kay Potos Calabasa, Claudio Riponte. Ayaw kay Dagana kay ako ng utanong lamikin, na. Oh. Og, tumaglo kay taong nisakay og elevator. Kayog na pa siya sa ubos kay maghangad ka. Inignaog niya sigikan sa taas kay magduko, putol. Ha? Og, Lo, ako tubag si Mutigbo kay Bunga Sili. At sa sagabay mabuhangan, huwag ako na mudungo. Gina ni ng taga Banawa, Cebu City. Yo-ho! Musta, mga taga Banawa? Ikaduhang ligaw-lingaw, uno, abtik! tubag tigbo kay Naga Liupo. Ano nga Liupo sa gamay pamayangan sa langit? Iman sa pangaliha pagdako na, nindungo na sa yuta at imaan sa dakong pagpahiubos. Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumusta ni Eric? Og pag-ampog yapon, Eric yapon. Piotr! Tubaglong, saging namuso. Agangad pa, pagpumulig. Nindungo na Felix ng Amlan, Negros Oriental. Tubaglong, saging giduak namuso. Agahangad pa. Pag namulig ni Dungo, Felix Amlan Negros. Ayan. Dayon.
Long saging ni duwak, ni duwak. Agangad pa pag namulig ni dungo na. Tubag log kay odlot sa lobby sa gabay pa maghangad sa langit. Sagawa na dahon madukot na sa yuta. Adelaida Cypress, Bugo City, Cebu. Ayan. Dayon tubag long odlot sa lobby. Agamay pa maghangad sa langit sa Magduko, Utah, Adelaida, Cypress, Gapon, Bugo City, Cebu. Wap, Agapon, mga kurimaw. Og. Hello. Ay, pag-iapon. Ono, ikadua, ha? Pabutang usa may gala para makumplito. Ang akong tubag, bungas lobi. Oh, buangan sa langit, og na na bunga, maduko sa ita. Ruli si Pris, Bugo City, Cebu. Igo sa nimo, Gina. Oh, Gina, Ruli na yun. Lang, butubag ko si untig mo, kuhan mo na lang. Buwak na sa flower, Rick Numulas, Kadalso. Rick Salomon Kadalso, ng Mabinay. Ay, yung ilalara ng balibali. Rick kay na. Na. Wap, agabon.

Lang tubag na kona. Bunga sa string bean. Wap agabon. Og balong ako ang tubag. Anang imong digmo? Mm. Ang tubag anagay. Mga odlot sa otanon. Piyoto. Wa ay pamangyapon ba? Wap agabon. Akong tubag ng bakho. Wagi pinaggamay ng bakho niya eh. Biki. Baki. Aga. Ang tubag ng imong tigmo kay down sagging. Piotor. Wa ay pagyapon. Aga. Dog tubag na ko anak kay Michelle Yapon. Piyoto. Long si Bato na naghangad-hangad. Saon niya pagsibat ato sa Senado.

lang sa imong tingo, ang tubag ang nagay. Kandila. Gidagkutan. Yoto. Wapagigyapon ba? Ha? Wapagyapon niya ka? Asag tugtugag. Ang tubag long bunga sa talong. Yoto. Wap agi hapon. Og balong ako ang tubag.

Dick Malone. Daisy. Is that Daisy a bull like me? Og sa una may gala ang mga buwak-buwak rin, no? Dekorasyon karon kay ginegosyo na suban. Labi na atong pag atong pag-pandemic, no? Sabi. Daga po nagkapaldo-paldo at karon ang buwak atong pandemic na mahal kay wana. Bisag ahan na lang manurok. Grabe sa bisag badyang sa una may gala porting mahala. Ang 5,000. Ah, karon nga. Wala yung pandemic, wala. Maglampaso. Buang lagi. Ilaro nung ganyan mga tao, no? Oh, gilad nga na ako na eh. Under attack.

Kabok itong kulot. Balik-balik na ka itong kulot, kabok. Agong tumaglong. Anang digmo ni mo kay Daon sa gabi. Ikang daw kang dina may gala sa mingla nila. Kumusta, mga taga-mingla? Laong tagpilang mingaman, 6'5 ang kapsul. 53 ang

Ay, pag-iapon. Long akong. Ang tubag ng imong digmong. Ayan. Ang tubag ang nagay. Langgam. Piyotor. Direto may galas, line pang pasiaw. Ikan daw kang kring-kring. Buhol. Bayin, looya, sa igagaw, bayay. Ano man? Kanang tulok kabuan siya nag-training karate, bay. Unya, ay probing it, bay. Kanang mag-inom, eh, magkitag-away, looya lagi sa kalaban, bay. Pero naluoy ko, kinamatay na, bay. Uy, ano matay man? Nabanggag ibay. Matay na, kinabanggag ibay ko. Looy get. Looy get. Grabe, no? 3 months practice karate, may gala, pero bakit? Bakit magka permis sa guntong? Pero kato, bangga ng e-bike, may gala. Hiner, kimudagan, di kuryente. Direto may gala sa tuwag na sayot, baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Onsa ang gitawag og heartbeat of the planet? Ha? Nadi kaya po'y heartbeat of the planet, ha? Matod pa din, he. Ang gitawag kuno may galag heartbeat of the planet, mao kuno ang Antarctica.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong hipo, nintiyos na alibyuhan siya, nintiyos sa gamay, nintiyos. Hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nang siya bang ang gigamot, tingin mo akong mga sakit.

mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NAS Corn.

0: Auntie Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy o mga tanom sa tibuok kalibutan. O dunay linibugi ka niini na mo'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. O gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulian na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng magdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang mga nakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
1: Okay, balik tama ko rin mo sa tuwang pagpatagubay. Long tubag na ko ng imong digmo kay Katsubong. Oy, ubay-ubay ng buwang ni Katsubong. Og ang tubag na long kay puso saging na imong bunga. O, gikan daw kang Aruli Miguel na si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Tubag nung Downs Bully. O, Inday Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Kompiyoto. Wap, agi po. Kato Miguel na si Balong Abanang Tiklang Abatikig Naong. Uli kadlaon, nag-inom na po ka, no? Wala di ay, nang siksa ko di, bailara ko, kanang naong mo, isa pa may mupatul to na.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kanta po sa kibili, Miguel Lascurimao, Zero. Zero or Jamo. Okay? Wala oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasa po ang sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Belenen Bulanga, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyPC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyPC.
1: Mapalit sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o MyTC! DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik
3: sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay do na nami anak ko daw ti. Hindi gid ta tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
6: Happy birthday.
7: Uy, thank you. Unsa man ni?
6: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ang anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
7: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy,

0: Dr. Funji nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji antifungal medicated soap tambal sad na.
0: Tambal nga sabon?
1: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
0: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Funji nga sabon.
1: Dr. Funji antifungal medicated soap.
0: Para sabon eh. Up, katol-katol. Ug funjay. Mag Dr. Funji na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop?
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Na may fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: ngayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard
2: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Max. Extreme na.
3: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong prada, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: Dragon Fruit Plus.
4: Ako day si Rodalyn Tora. Taga-Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag kakapoy, inom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsit.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Benigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservations,
10: reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
15: Oras sa Star Radio, alas 3:46.
16: Ikaw, nag-spakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yun kaadlang, wala na ko ikaw akuha dong. Kagdong na yun among laton, sudanan sa bukas.
17: Hala, di ba isdaan nun makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon, bagunay mong isda o sa makita ang dagat?
16: Binuang, de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karun, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dre sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
17: Unsa makahinong dananing tanan, Sarge? Buya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
16: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na to og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
17: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
16: Mao gyud dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
17: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
18: Kining maong bahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:58.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa paayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
5: yes,
4: nga produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes,
4: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay,
4: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlaw, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tikoy ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
4: Yes, Doc.
5: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ah,
4: kaya wala
5: gyud. Baka na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no?
4: Kinisyan, yes.
5: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
4: Yes, mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni yuri coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
5: Yes.
4: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, morning dimension ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
5: Yes.
4: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
5: Yes.
4: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
5: Yes.
4: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
5: Yes.
4: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Yes.
4: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Uy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
7: Oh, kay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irga nun, Choy?
6: Ayaw ka suko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals doon balaod, Choy.
7: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, Ana, di ay, Choy. O sige, imo na ning akong irgan. May lang ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
8: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
1: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
9: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:05. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music.
9: Manindot ng music!
1: It's Hapon-tastic!

0: gamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang tayo sa oil tax 500.
0: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
1: kuan yung sakit yung murag ni muminaw ba kung makatumar kita sa estate ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba abdik ba siya basta naka-estate at tumar ani.
0: So wala pa na siya nainom anak unsa day ang gibati ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon?
1: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May pising. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me. Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule, Baby Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan giyod ako. Ipambati sa kalawasan dili ako mation og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Baraba taga Puntuan. Ako ba na stroke niya nay sa istorya na suway sa Wonder Oil og try na ko siya kay nakalihok na siya ang kamot siya manasa alas na niya ay ako makalakaw ang siya. Mau na siya ni magbahog yung baboy at ang puso mong tangkal ito. Bustan siya patong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya na haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Bisa makapag... Mahal sa iyang kamo. Ngayon, kabagan niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto o tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok Province of Negros o aduna kini branches sa Hinigaran, sa Gay City o Gayungon. Kung doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan o Shaton. Aduna usab sa tibuok Province of Cebu o aduna ay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. Aduna usab sa tibuok Province sa Bohol o aduna ay branches sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa Mat-

0: nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.

0: Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Maong munggamita og Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
2: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Savon. Ayu Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loans, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Pareherehe na sa Kristal kung gigamit kaning Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo.

0: deliver me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa akong tino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Maminaw, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning nans copy. So maang na observe na ako sa nans copy kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati na yun ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nans
1: plan. Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwalan? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Isa'y pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Matuong.
4: Bila edad ni mo?
5: Sa 28.
4: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Ang saan na imong sorry, bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Mura magmangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karon ng pirma di siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kay di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
4: no, kung saan sa mo yung tail?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nahubag tanang ikan.
5: Kanina inyong abot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
4: Ya, karon, okay na yung ba
5: na? Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
4: pa. Kailan na idadad to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw karon, ma, kung sa'yo ka istorya ni mo.
5: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, ray, gino.
6: Sadaka, salamat, mga idol.
7: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
9: Agunlar mga kito in retoso. Kagagarangan o kami siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan nga Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, di na sakit akong kilid. Naayong mag-
8: Ko Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
10: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
11: Okay,
10: gi-atake ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
12: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty Sina,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon sugar. Sarte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ang tao.
2: DTX 500 mapalisa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namunin akong gimintin kay kameraman akong kita nga drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom nako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500 mabilis sa mga butika. Detribayo mabibilis sa mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil kay ang akong gibati. Mangulngul ba? Kad na ko pagamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit alway sa Ginoo maura ni. Salamat kayo Ma'am Arlene.
1: Testimonya sa Kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Michelle Ilatori sa Daguhoy Sindangan.
3: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
2: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra ko kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man yung tigis sa kabulan ang hitupa. Ila naman pang tuhakon, kay nangitlog na ko dayang hinahan.
3: So produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
2: Oo, kakudyo kayo kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vit Supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuhan.
7: Call or text 0966-348-9336.
8: Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayus Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa

0: dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian ug salamat sa astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya sa astasan wag tang tanan ang balatian.
1: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
3: Dragon Fruit Gold! Gipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Plus.
4: William Anfuni.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
5: Yes. Mm-hmm.
4: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayo yun.
5: Yes.
4: Mayo, mm-hmm. Mayo yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
5: Mm-hmm.
4: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
5: Mm-hmm.
4: Sulayan ninyo.
3: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
7: Many more.
6: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
7: Palit na!
6: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
6: Your all-in-one store.
8: Ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. kang Ma'am Arlen.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Kan mo mangihi, ina ko kidney stone kay lagi ko ang pio ko kugot sa mga tambal ba. Karon, pag inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko ang murag murag mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, ina ko sa mangihi, hayaan ako pag mangihi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga pinata!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga. Kaning kwarta, wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, dok.
5: Mga pinata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban

0: Yes, palangga mayong hapon or mayong gabi isa tanan. Ang sa paigipabot sa matag-usa nga naminaw karon mga ka-MRJV diha, ha? Mga naminaw. Usap po ni Idol Avairi, mga ka-star radio da sa Tayasan, mayong gabi isa tanan. Amigos Coffee and Amigos Capsule, Idol Ricky Jajayan. No, sa tanan-tanan na lang nga naminaw mayong gabi palangga. Kini ang tingog sa kape nga lamian, ang kape nga dunay vitamin C, ang ato ng gikauban nga kape mga palangga. Taas-taas na ha, taas-taas na ang panahon nga nagkuyog ta sa tong Amigos Coffee ha. So, unsa pay gipaabot ha alang sa tanan, adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy di sa inyong dapit, palit na og Amigos Coffee dayon, uban ni ka na og Amigos Capsule mga palangga ha. So kaning duha Amigos Coffee plus Amigos Capsule. Wow, makawaw kaning duha na to ka produkto mga palangga. Try nyo sa mga wala pa naka-try, super effective ang duha na to ka products. Amigos Coffee and Amigos Capsule.
1: Oh. Yes sir, kamusta sir?
2: Okay na, balay.
1: Okay, sa balay si sir. Sir, kita yung pangalan na to, sir, na endorse mga hudas kuha nga, patawagan ko no pa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan na to, sir?
2: Ako ngalan, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
1: Ah, dahil... pastor? Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
2: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Commission, Grace Gospel Church of Christ.
1: Okay, asa tong lugar, pastor?
2: Na ako diri sa kuan bunga barangay Tamaw unya sakop sa lungsod sa Tayasan.
1: Yeah, barangay Tamaw Tayasan sa Negros Oriental.
2: Yes.
1: Okay. Pastor Isayas no?
2: Og Pastor Isayas Ilintorio.
1: Ah, Pastor Isayas, mangutan na lang tani mo unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee og before nga pa kag Amigos Coffee unsa man jay gibati sa tumbo lawas pastor?
2: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
1: Okay, sa parehas. Oh.
2: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imuha kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto sir.
1: Sige sir, sige pastor. Naunsa man ay ka nga nung mo testimony maka unsa man ay ka sa una o pagka nag-inom mo Amigos Coffee o sa experience ni mo karon nga nakainom na ka Amigos Coffee?
2: So una na yung ko'y gibati nga kinibitang aslom manugab ni ako ang guan. Manugab ko aslom mo niya.
1: Okay.
2: Magsuka-suka ko na yung kanang way ganang mukaon kay ingon ana magod akong gibati. Taon-taon na yun
1: eh. Kuhan, paas kag acid, acidic, hyper anak.
2: Hyper. Na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
1: Lalom na to acid reflux na siguro to.
2: Mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako na kun unsa naman eh. So kadaghan akong kape gigamit kini amigos mo gyud nakapa natangtang sa akong gibati karon na po ko prostate.
1: Oy, lasa ba? Pila ba iya? By the way, pastor, anay prostate. Pila ba na edad na to?
2: Well, sir, akong edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
1: Padong na 70?
2: Na 70, oh.
1: Ah, oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Ato na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, pastor.
2: Nakoy prostate nga, sige kong pangihi kada magkanang magabi, dili normal ako pangihi, na ayos ay kasiyam, kapulo.
1: Wow, pertinis sa buhas katog, so di ka katog atong tarong?
2: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo yun sa katulogo.
1: O niya, sa pag dugay na sa doon ni mo, antos-antosan?
2: Oo, dugay na.
1: Mga pila na katog-katoing?
2: Na, umiyong siguro nga. Pulo nga kung pag ipo na ko itong sakit ka ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanam unom kalima na
1: so di na para sa una kasiyam kadagano so na normal na hapit naman normal
2: Oh,
1: dili na ko. Mga tanan ko ni mo po Sir Isaias, mga pila na kakabuan na gamit ang Amigos Coffee.
2: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Unya kita na ko nami Amigos diri, na ko Sir, na ba kay baligyan ni Sir? Sa discipline. So, pero nga kuha dyan nga kuha ito dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
1: Okay. Kaya,
2: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayungon.
1: Naman sa Tayasan Pharmacy?
2: O na, na. O, di ako nagsigipalitan.
1: Mga pila na kagato yung pinalitan pa, sir.
2: Ayun, no, bago paginoon eh, napagayon ko sa mga tulo kabulan na kong gamitan eh.
1: Ayun, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
2: Na solusyonan. Karoon, sir, abini mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
1: Ay, nahutdan, no?
2: Mabuol kayo ko ato, kay kami ba yung 12 meses na gamit? Nakaroon, karoon kay... Naguol man ko kaasa ko magkapalit ni pag-abot na ko Himalalod ay nagbaligya dito ako ni Tigman ko palit og duha na lang ko karton gihirot na ko palit
1: naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
2: Oh, dito ko nagpalit sir.
1: Oh nya
2: duha na lang ko diyan duha sa karton ko utdo na lang ako nagpalit ma'am. Mao tong na karon mao na po yung Mana po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uulog yung ito karon ito isa simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
1: Ah, taga Negros dahi ka?
2: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
1: Ah, oh, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
2: Eh karon nakatilaw sila. Ngayon sila. Asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
1: Nagya po, naas pharmacy dito.
2: Naa dito?
1: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
2: Wak pa sila kadumduman na, sir?
1: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo tanang ang pharmacy dito, naapod.
2: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
1: Oo, na, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
2: Yes, kami proving gid me nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yo dani.
1: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan tikag napulo ka box na kape.
3: Okay ka.
2: Sir, lipay ko ra sir kay mura go na pag speak ana baya nga maka hatag day ka karon ako ana.
1: Ba maron Pasko maron. Ha? Pero dili sa diha na ko mahataga kay lagyo man ta.
2: Okay, oh.
1: Ako sa nang i-pass by sa mga tao basit sunod semana or sunod kuan pa. Okay. Naay mo agi diha nga tao nako pahapitan tika.
2: Okay ra guys sir.
1: Oh, rebilin na nako ni Sir Ayan.
2: Okay, pwede.
1: Ay, pero sandi na ramaga ka diha i-update lang ni Sir Ayan nga ako ra ipabilin.
2: Okay,
1: ma'am. Kami nahutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe man ako mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
2: Oh, sir nga dili gyud na mawala ng kapiya sir kay mo gyud na maintenance sa motore.
1: Oh, okay. So okay ra na pulo ka box na kape nga pagkapinan sa nato 5 ka kilong buga sumay.
2: Wow, salamat kay na sir.
1: Ginagmay nga kuan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee Pastor.
2: Ah, dili mo diri sa kung silingan sir, dagan mi kayo gi kanana kanabang gi sukinlan ini nga kape nya. Dagan na po na nagamit karon sa mga silingan.
1: Okay, nya. Yeah. Medyo putol-putol atong signal, Pastor. Daghan kayong salamat ni mo, ha?
2: Okay, sir.
1: Salamat. Pangalan, Pastor.
2: Sir Isaias Ilintorio.
1: Di, asa kung ito, asa ito nyo, ha?
2: Barangay Tamao. Tayasan,
1: Negros Oriental.
2: Pero naamin din sa Sityo Bunga, sir. Sityo Bunga.
1: Ah, Sityo Bunga. Tamao.
2: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
1: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
2: Salamat ka, sir.
1: Masama lang karong, hindi kini mahuman ng tuiga.
2: Pwede. Salamat ko nitawag ka. Salamat kayo.
1: Salamat kayo, sir, ha, Pastor?
2: Okay, salamat kayo. O, panalangin sa imo, ha, sir.
1: Okay, salamat. Okay.
4: Yeah. Oh, say half, say nga na to, sir.
3: Gaspar Bernos nay.
1: Gaspar
3: Bernos.
1: Gaspar Bernos. Teka asa ka, Sir Gaspar?
3: Bayawan niya sa Bayawan City, Negros Oriental.
1: Bayawan City, Negros Oriental. Nasa magang barangaya?
3: Binyarian.
1: Okay, okay. Napatawag man sa iron sa may ato.
3: Wala, dahil nga musta ko sa kuhan kay kanabiyang nakainom niya ito. Kuhan niya kaming amor ang gali, naginot, sir, kay Osaka sa sir.
1: Amigos, ano sa inom ni mo?
3: Amigos.
1: Amigos Coffee?
3: Oh, Amigos Coffee. Ako lang ni tumatunga kay kanina. Kunong iya wala tay kwarta.
1: Oh, unsa man lagi bati ni mo?
3: Ay, kaluya sa Gino sa inyong produkto. Kung makainom ko, o kanang mabuntag.
1: Oh.
3: Mura yung gutmo, no niya iya po kong panihukon.
1: Ah, nga naman ako sa mga ka. Apil ang edad mo, sir?
3: 78 na.
1: 78? Lulo na rin eh. Lulo, Juan, bisa ito yung pangani mo?
3: Gaspar.
1: Lulo Gaspar, naon sa manday ka, anong di ka galiok, na-stroke ka or wala ra?
3: Wala ko yung mga na-stroke. Ang ako na pa na nakainom mo ko niya, ang itagaan mo kung kaloyan ng tabangan po ng tambal sa Ginoo, ang yunana, nga nihangay.
1: Panday na yung kanang luya yung mong lawas?
3: Oo, oh, iya kong di, lang, mainom lang kong mabuntag. Gusto ko kagong sa ako ang pares nga mamahal tao sa stima siya po. Mura po, ganabang wala na may katagad sa kwan nga pino ng pagpaglaya among dikay pero pagtagot mo kaon na yun.
1: Kaon na yun, okay. Pero pag inam niyo mga amigos coffee, lagsik na.
3: Ay, kaloy si Pino. Iwalagi ka patrabahon.
1: Patrabahon na. Di mong asawa na ina.
3: Sa kwan, 76.
1: 76, ikaw 78. Kumbati pa. Na at least, alang ni mo tatay Gaspar sa mga wapakan sulay na amigos coffee. Okay yun, sulayan.
3: Ay, okay yun. Sa adagang kayong mga kwan na among di pangtistingan, muna na. Pura kayo di aniya, nakumang siya na ba yung isa? Ano nga, di magkan na iya man sa palihukon.
1: Nindot na, nindot na.
3: Oh, nindot kayo. Yan niya, mas tupad niya ito ang pares. Niya, pwede na po rin magka-historya na gawin.
1: Oo, pa-historya na ito yung mong pares. Sige, isa yung panganay mong pares.
3: Ano, Evangeline Bernos. Ako yata ka?
1: Oo, sige. Tanang, Evangeline, kamusta man?
4: Nagkong ni aning amigos kay dagan kami kayong kape nga na tilawan.
1: Oo.
4: Kay pag inom na mo, pagsugod doon na mong inom, huwag mo katulog.
1: Sa amigos?
4: Amboy, pabuntan.
1: O niya?
4: Inom na po pagkabuntan.
1: Oo.
4: Ay kapoy, trabaho rin yan mo kay nakami kayong trabaho kay niya, may subaybay, kapangahoy.
1: Pero anak ka rin doon niya, di ka kapuyon.
4: Oo. Kaya tayo, sir, may balatian mo ko, sir.
1: O sa may balatian mo?
4: O, abot huwag Manila. Abot niya sa Manila sa Pares.
1: Nagun sa maganda, nagpatambal.
4: Oo, kay dili man sila kasarang sa Dumaguete.
1: O sa may, balatian mo, hindi man masarangan.
4: Anemia.
1: Anemia, ah, okay. Dayon, di so dira mo, na itagdugay ka matubi. Anemia, di ka.
4: O niya, gawas pa na sila nga, ang ako yung sakit. Anemia, niya, kani akong tulaan, naabot mo dito sa opidik sa Manila.
1: Ang sa mga tanay mong tulaan.
4: Oh, iksuhan. Sus, nangakang aman sila kaning akong balikawan. Tingal ko ba sa kita, tingin ang ang kontri, doktor sa medical center nga. Huwag ko no. Kaning, ang akong punmar, hindi na mo ka maugdugo.
1: Okay.
4: Sus, Maria, gibayad si. Gabayad ko ba si Mel, pastilan. Ang pinsyan sa ko, Paris, doon, nalun.
1: Nalun ang pinsyan sa Paris. Pag-inom niyo, amigo, sa samay na itabo.
4: Huwag ko katulog lagi pagkabuntag akong usurang kwan inyong produkto. Amat. Wala itulong-tulong. Sige, trabaho. Kaya nagang kain ng mga buwan. Trabaho na ni pato. Oh. Dansa. Mano, kamang ginaburan ba? Yan kay kanil siya. Gamay kay kanil siya. Nalong pagod. Oh, magpalitawan ni kanil ko. Samura tunga-tungaon doon. Kaya out na lamang makainom po ko.
1: Yan na ron. Sila, makatulog na ka.
4: Oo, oh, makatulog na ko.
1: Sulbad na ang dili katulog.
4: Oh, sulbad na. Niya gayon ng pugo aning mulagin ng among maintenance na ako nga pugo o kaning Yakult kay para sa dugo nako ba? Ang ako magpugo niabot og 1, niabot og hemoglobin ako niabot og 5.
1: Karon nga ginom ko sa microscope ni saka na.
4: Mo pa check up ako niya kay mahal mo po ng bayad ana.
1: Pagod, oh. Pero isa mo pamina, okay na yung lawas.
4: Okay na, sira ko kumbra. Sige, miga, pangahoy. Sige, kapangwaning akong pares. Mga lalog din sa siyangge.
1: Oh, pero katong nila ka makatulog, kaya na kay anemia, karon opawan na sa di na ka maglipong-lipong.
4: Adilin na, kay natubilan mo kong dugo. Ano kada akong pot sa Damagite, kada semana katubil ko.
1: Katubil ka na yung dugo, oh.
4: Kumabot kong Manila. Kay sakit yung ako basawan, kay kaning... Ako na yung mga tulan, may gani, may mga anak ko, sir. Ipag-50 taong ko. Kayo naurot nga ako. Yan 50,000, yan pensyon niya gilon. Karong gabayan pa, may mula mga pensyon. Naurot sa doktor. Dari sa Dumagipin.
1: Pero pag inom niyo mga amigos, copy na, okay-okay ang paminaw.
4: Okay na yun, wala na kong kuya kasulte. At ako, ani sir, ang napalit lang na ako, patigos. Wala yun.
1: Sige, ah.
4: Kasi
1: 78
4: naman eh. Moremin dia.
1: Anya.
4: Moremin dia pa, 78 na.
1: Moremin dia pa, 78 pupita.
4: Cinco. Loya naman na. Siya din na ni Loya kana kay mga amigos, buwan.
1: Sos ko.
4: Dili na ni Loya kay na kayo mga amigos, no, sabi ka.
1: Lakasan.
4: Sa takabuok
1: na rin ito
4: nga
1: oras po na mo. Siyem ka, siguro mo dahil
4: kabuok
1: na
4: mo sa
1: kabak.
4: Isa
1: tayo nga ni mo?
4: Evangeline Bernos.
1: Tawi-tawi,
4: Bayawan.
1: Tawi-tawi, Bayawan.
4: Doon
1: na sa lungsod ninyo?
4: Oh, Burial.
1: Doon na lang, ingat sa tatay Juan. Isa tayo pangansi mo, Tatay Gaspar. Wat-wata na nga kayo mo patawag ko sa kong tao kayo. Tagahanta mong kape, ha?
4: Uy, salamat, sir. So, salamat kayo. Gracias sa ginawa kaloyan po mo sa ginawa ninyo ang mga produkto.
1: Tagahanta ka, kuhan lang. Pito lang ka, box. Buho na. Manawag sa kong tao ninyo, ha?
4: Salamat.
1: Ah, salamat. Kaya basta tininakod doon yung testimonya, ha?
4: Uy, tinuod ka, sir. Sa kuhan pa, ako ka ni-report ng bayawan kay itaurang kong lugo di mao. Nag-wild ko, kaya naglain ako pang paminaw. Happy to mamatay.
1: Pero, karon...
4: Ayawan.
1: Okay naman ka.
4: Okay na yun. Salamat sa Ginoo. Diyan, napasalamat mo ko ninyo nga naka-inom ko aning amigos.
1: Okay. Ang inom amigos, okay na saan?
4: Oo, okay na kayo. Ako'y hatag sa kupari, sir.
1: Tay!
5: Sir!
1: Wala tayo na yun, 68?
5: 78.
1: Yeah, tinodong ingon ni nanay nga mo, remedyo pa ka nga nag-amigos na?
5: Siya mga ganin ang napanguhit-kuhit.
1: Ay, aray!
5: Wala man ni Bando.
1: Ha?
5: Wala man ni Banda sa kuwa nga siya na pa nang napanguhit-kuhit. Ga, sa gunter po neng tigulang o megam.
1: Naray mo tawag ninyo, ha?
5: Sir!
1: Oo? Oh.
5: Salamat kayo lang ko. Salamat niyo kayo.
1: Sige, sige. Wat-wata lang, ha?
5: Oo.
1: Sige, tay. Naray mo tawag, tay. Ito'y pangari mo, Tatay Gaspar, no?
5: Oo, oh, Gaspar Bernos!
1: Yeah, sa Bayawan.
5: Bayawan, Villarreal, among barangay. Villarreal, dahil Bayawan City, Negros Oriental.
1: Di mong asawa, sa ibang ang Evangeline.
5: Evangeline Bernos.
1: Okay, sige, sige. Dagan kayo, salamat ha.
5: Salamat yung kayo. Dagan kayo, salamat sir. Na
1: naka-buwan
5: ka.
1: Salamat.
5: Sige sir, salamat
1: yun. Okay.

0: Yan, sige nga salamat no sa atong mga tatay, sa atong mga nanay nga wa nay laing kapeng gisaligan. Kung ato na yung mga balatian sa kit sa kalawasan, amigos sa amigos, coffee ng mga lods. Proven, tested na yan. Mapalit o mapalit sa nagunang mga butika, parmasyan. Amigos sa coffee, inubanan, syempre no, na naman ay ka-partner ang atong amigos coffee. Inubanan sa atong amigos capsule. Ang atong makauban. Yes, tara, padayon ta, hari o gari dayon ta sa pagpaminaw no sa kaibiktibo sa Amigos Capsule.
1: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Ramer Baligwata, kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified na naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon yung atong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
2: Yes, Kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato, ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitang biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga ako ang na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw nindot mo samot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka remove sa atong hukaw so gaan atong agaan din akong lawas kanang
1: kaya para kuya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
2: oo maglisod ko kalibang usahay kapiin na usahay maugbaan pero na nagsige na ko sa capsule nindot yung kayo nga ko ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag ko tuhapon
1: lawas buntag ko tuhapon nindot ang lihok-lihok liskay
2: nagsige kay kuya no lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic ako kuan mo ko graphic acid ko kanang asa ko ang kuan maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiyan no kanang mga acid ana so karon gitry pagtry ginako kuya nindot yun kayo kay magsigita ka ng panukap or magsigi po ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan ana muhupay yung gaan siya gaan git siya imong pamati
1: so, mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule o yan nangutana Kuya Ramir na aman rin si Bobby Huntiling ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Untilia. Siya nga pagutan ano si Kuya Ramir Kuya Indaw kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugga?
2: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na kay Angel. So nindot kay kay Angel no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule no. Kanang mabuntag ilhan yun ni mo, aduna gitse ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, pero, sa una, barag dugay mo barog.
2: Wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
2: Wala, kuya, ay! Oh, ka na mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy, si Junior.
1: Manguhit, manguhit, sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
2: Makaalang sa...
1: Makaprobe yun at itong Amigos Capsule, ya.
2: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga ito ang year karon sa Amigos Capsule, ganun mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun, ayun. Nindot siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule. Pinoy mo, buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, maghayag na, kuya, putigir. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga, mga problema kamay sa ilahang ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi. Pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanin, amigos capsule ta. Amigos capsule ta, mga pare.
1: Okay, pila edad na to?
2: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
1: 52, okay.
2: Taga-asa din sa Japan, kuya.
1: Taga-asa din ito, Kuya Rams?
2: Nakakuroon ko niyo yan, nakuyo sa dito sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams!
2: Dagang kayo salamat, kuya.
1: Dagang salamat.
0: Yes, dagang salamat, Kuya Rams. Wala na tayo igong oras mga higala. Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit diha mga KMRGBFM. And sa ating mga ka-star, no, diya sa nagunang mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. DJ! Yes, adua lang ha sa mga butika, parmasya, or doon na kamuta na. Tawag, text na diya sa atong hotline. 09-27-0-4-8-9. Yes, nagagang salamat mga lods. Kini na lang ang inyong DJ Bray. Mayong gabi sa tanan.

0: Araceli Ninggulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilinom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapali sa mga butika.
0: Ako ay Roseline Ninggulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalis sa inyong product na lunch o UID o minamins oil o nasong coffee o servicen o remain o lunch ay drop. Ako ang practice mong good ko ma'am, gamit ko ang nakay sabihin ko yung programa nga para sa isya, makaayos yung sakit. O, kung ba na po, na, kung ano yung sasagit na tipo, gamit po si Ani kay, mag-ayong man yun, hindi tinagod siya anong kayang umupadak ni Ma'am Aileen. O, di mo ginin mabagpabulag anak, sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga, na ayaw yung mong sakit.
0: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
5: Helen Babur. Mm-hmm. 55. Tagayungon ko.
6: Ah, tagayungon.
5: Sa dumagi tira mm-hmm. pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. mawala mang kapoy.
6: Okay.
5: O deyon, lamang po ang katulog.
6: Karun?
5: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
0: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuhan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: DJ Johnson.
1: Nay, nagbukod na limong doon, tatay sa habol.
2: O anak, kay tungnaw man tayo.
1: Kanya, ganong, naghupo mo mong doon niya ilaw sa habol. Nito bag ang amahan.
3: Anak, igang sa ilaw, anak, igang.

0: Johnson.
1: Johnson. Johnson.
2: Ako si Alex, may kayute ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa mga
5: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Victory Bio.
6: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
9: Ako dai si Manilyn Madera taga Tejero Hagna Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee nga kanang gimintin ma'am nga hapas naho og sawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nya kay Ate Aileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
10: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Okay, mayroon buntags na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
2: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
4: Testimonya sa Wonder is Walin.
5: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko kayo sa kanya. Ginoon ako, si Sunray Wonder's Green kay Hayahay yung Rukhan. And hindi ko mo, titik ko yung Rukhan. Wala ko ng kakoy. Kaya amo na yung Sulayan. May it yan. Sulayan lang ito, Miss Walin kay. Miss Magib ko, may kasi natin sa Wonder's Walin. Dami yun ang
4: Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
8: Unsa man itong imuhang sakit, sa wapakan inom o Dragon Fruit.
7: Nagkakaay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
8: Hindi ko kapagawa. Hindi ko pangit. Sa dahil na kainom Dragon Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
7: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
9: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubanga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold.
10: Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ng klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako dyan namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kung ang akong singot ba, yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko, kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Oras sa Star Radio, alas 7:21.

0: X500.
1: Si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
1: ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayon.

0: GTX 500
1: Mamali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ga-DTX, mga ga-Didri Mayo. Hello, hello! Ayos, saka mahimsogon, mabungahon nga adlaw. Welcome ni nga tong dulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Sa gihapon kauban, walay lain. Kanunay Doc Hans Salim Manalo nga kanunay naka DTX 500. Nagkakape na ba? Halimbagalimtan kanunay ha ang pinaka patsyada paborito ka is kadaghanan nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas mga butika. So ayaw langay binagito may mga edad na niya langita og kape. Kape sa buntag, kape sa ugto, kape sa hapon, di ba? Pangapena sa DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Ang tambal nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ha! Sa pinakaduol, mga higala nga mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon.
3: Anyway, ay, sa mga gusto mo joining atong programa, lihok og send mga higala sa inyo mga pangutana sa 0981-654-8967. Subo na ko, 0981-654-8967. I-send tayo ng inyong mga pangutana na may kalabutan sa tuang mga produkto, may kalabutan sa pag-inom sa DTX 500, sa D3 Bio. Yan, i-text mga higala, ipangutana. Kaya itong tagaan o pagtagading atong tuluman. Hello sa itong mga viewers via Facebook, sa social media. Asa man taabot ron, Visayas ug Mindanao. Then, of course, sa mga naka-tune in karon nga naa karon sa ilaha mga panimalay. O si tatay naka-tune in through radio. Diba? Ang ato mga market vendor, baka mag-uuma. Tanan-tanan mga higala nga naka-tune in, naka-standby ni atong dulumanon. Hopefully nga mag-enjoy tanin atong programa. And of course, naganda makuha mga higala nga mga pagdulunaan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon na kanunay nga naamo sa Kabasko, Kapiska is panglawas. Layo ang lawas sa mga sakit o balatian. Mga pahinomdom, mga hatod ganinyo, mga higala, sa Klinika D3 Bio. Batasana kadaanlaw. Ang kadaghanan, ginamintay nila ang D3 Bio. Herbal maintenance. Ginamintay nila ang pag-inom sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio, mga higala, ginainom nila ingon. Ingon, mga higala, nga pampakunhod sa kolesterol sa lawas. Walang ginamintay nila kanunay. Sa siya'y maing effect sa hypertension o kanto may mga high blood dira. Kanya kanto mga na stroke, na paralyze, gaminti na kadaadlaw sa dit.
0: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: So, gakapulihan siyag puti. Ang tawag na is vitiligo. Ang vertigo, mauni siyang katong burakag hubog bitaw. Maglipong ka, magbuyod ka. Burakag gasakay o sakayan. Magbalod-balod yung mong pananaw. Muna itong hisgutan ron ang benign positional vertigo. Actually, daghan rason nga nang malipong ta. Pero ang pinaka-common nga hinungdan is kaning gitawag nga vertigo. Kasaganan na ay sobra nga pagkalipong, gasugod kini mga higalas pagmata natos buntag, pagbangon nato, o kanang kalit-kalit nga pagbangon mga higala, gikan sa paghigda, nga mulingkod ta, sa ato ang mga higdaanan, malipong tagkalit, tungod sa diha-diha nga paglihok sa tong ulo, muy usa sa mga rason. Kalit nga pag change sa position sa atong ulo gikan sa paghigda ngadto sa pagbangon. Medyo hard looks siya, no? Makakulba. Actually, naka-experience ko ani. Action gyud ko kulba. Pagbangon ako, kalit mga higala ni kalit og tuyo kakumpanan na ako. May gani, nakagunid ko mga higala kay ni tuyo yun ang akumpanan na ako. Actually, dili siya delikado. Pero pwede siya magkosog aksidente. Pwede siya magkosog aksidente. Malipong kagkalit dira niya. Nahulog na rin kay sagdanan. Di ba? Delikado. Gali na ito'y usa sa mga cases sa Manila. Ibertigo, no? Nahulog siya sa release sa train. Nahulog siya sa release sa train mga higala kay ka lang magsakay kag mga LRT, MRT, naaramigay ka skilid, ana. O kasulod ka. Standby ka, naaramigay ka skilid, ana, sa railway sa tren. Karon nalipong, nahulog. May gani, kaya na yung nakabantay. So, delikado ka, ini. Ang uban, mga higala, may mga cases ko, nag-drive. No, may mga kauban ako. Ga-drive sila, ni kalit o kalipong, kalit og tuyok ilang pananaw. So, hapit pa disgrasya. So, ang problema ng vertigo, makadisgrasya gud siya. Tungod kay kalit-kalit nga malipong ka. Muna'y gitawag nga vertigo. Ang kuan, ang benign positional vertigo, usa kini ka problema sa atong dalunggan. Sa atong dalunggan na adira ang gitawag nga vestibular system nga mao ang usa sa mga ga-control sa atong balanse o sa atong paglihok. So na adiray usa sa mga parte sa atong dalunggan nga mo'y ga-control sa atong ang balanse, sa atong balance. Kung naihugaw ang atong dalunggan sa sulod nga bahin, kung nai infection mga higala, na ay otomycosis or infection sa dalunggan, na ay inflammation, pwede nga mag-cause kini mga higala og sobra nga pagkalipong or pwede ni siya mag-cause og vertigo. Galas ni siya mga higala nga sakit sa pipila ka mga adlaw. No? Pwede duha, tulo ka, maglipong-lipong ka. Pero possible siyang mawala nga iyahara. Actually, na ay mga kuan pamaagi nga pwede siyang matabangan. Ano, pipila ka mga buhaton aron nga matabangan ng vertigo na to. Mga nanay, tay, ha? Number one, mga higala, ang kanang stress bitaw. Stress yun, usapod yun sa mga contributing factor sa vertigo. Sobra kakapoy, sobra sa trabaho, walay sakto nga tulog. Usapod ni siya nga maka-trigger sa pag-atake sa gitawag nga vertigo, ha? Unang-una, ilihok-lihok ang ulo. Pwede na ito ng ilihok-lihok, left, right, then hangad sa babaw, hangad sa ubos ka na. Atong ilihok-lihok ang atong ulo. O niya, kinahanglan mga higala nga, kung aksyon tag-kalipong, kinahanglan nga na agitay magunitan. Or either na atay malingkuran nga dili ta matumba. Onya

0: kumuadto sa CR, magpaalalay, kay basin mo ataki, labi na yun kung aksyon kagalipong, eh, madisgrasya noong ka. Pwede mga higa na, mga gina-advise sa mga ENT doktor, pwede nga mag-itutok lang kanunay ang imuang mata sa usa ka area. For example, maglantaw lang kag TV, tibuok adlaw. Kanya nakalingkod ka, magsige lang kag tanlaong TV, tutok lang gig ka. Nakuntabang din ang mga higala sa pag-focus atong mata. Onya, likayan na to ang paghigda-higda. No? Magsige tag-higda, onya, gabertigo ta, musamot nagkalipong ta. So, hinay-hinay nga gatindog, hinay-hinay nga galingkod. No? Munay, pwede na to mga buhaton, no? Exercises. Tindog ka, hinay-hinay, then lingkod ka, hinay-hinay. Kanya, hinay-hinay kaglakaw, hinay-hinay kaglingi sa wala, hinay-hinay kaglingi sa to. Kana mga, kuna siya mga pamaagi aron nga ma-reduce na to mga higala or ma-control na to ang gitawag nga vertigo. Actually, na yung mga tambal nga over-the-counter na to mapalit. Nga tableta para sa may mga vertigo. Kunagong gasuka, nguban gasuka mga higala, eh, muna delikado kayo maka-dehydrate man. So, inom na ganong tubig. Pwede ito mag-inom mga higalang mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili ito ma-dehydrate. Nakaon ito mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Umahimo ayon na mga mantikaon, ha? Prutas, gulay, isda, mas labing maayong kanon. Pwede lugaw, saging, no? Kana mga pagkaon nga daling mahilis, dakuntabang sa pagpa-improve sa vertigo. Kaysa magsigi ka kaog mga karneg mantikaon, dilimayo. Kumatulog ka sa gabi, eh, kung nakay vertigo, mas maayo nga elevated ang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Oh. Kay once nga mo higda kag flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atakig balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka. Kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana, kinahanglan elevated ang ulo kung naay vertigo kumantulog. Yan. Ya, kung gikan ka sa katulog mga higala, mubangon ka, hinay-hinay gyud. No? Dili kay mubangon dayon ka. Bili ka mo takilid sa wala for 2 minutes, then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kung mubangon ka takilid, dayon hinay-hinay og bangon. Lingkod ka usahay. Ayaw kalit og tindog aron nga dili ka malipong. In short, mga higala, usa sa mga related nga problema ning vertigo is infection sa dalungan. So, number one, nga recommended na to ani, gawas ato mga exercises nga pwede natong buhaton. Gamit mo og D3 bio. Kay ang D3 bio, kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even na fungal infection nga gagkahitabo sa imundalunggan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imundalunggan kanang paginom nato sa D3 bio. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalunggan. Kay mo gyud na hinungdan sa gitawag nga vertigo. Infection sa dalunggan. So muhubag na dirang vestibular kuan. System sa tong dalunggan wala nga magkosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kada adlaw. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa dalunggan. Ang buhaton ninyo kuha mong cotton, ipuga ang D3 bio sa cotton, dayon i-headset mga higala sa dalunggan ang cotton nga naay D3 bio. Pwede na siya para masuyop niya ang kagaw. Pwede usab sibuyas Bombay. Kanang gamay nga sibuyas Bombay inyo ng pikason, palitan pikason, murag i-headset ninyo na kontabang na siya pag patay sa kagaw nga naa sa imong dalungan nga mo'y hinungdan sa gitawag nga vertigo. O nay, alam mo na, ah, magditribayo ka na adlaw 3 times sa di. Actually, daghan kong na sugatan nga mga experience, testimonya. Nga vertigo ha, galisod dugla ka mga higala pero gainom sa ditribayo ka na adlaw na tabangan. Ang ditribayo sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Dipolog o guban pa nga mga lungsod, mga taga sa Norte, and of course, Mindanao area, ang atong ditribayo is available sa pinakaduol mga higala nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Collection Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akong nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Pali sa mga butika. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Kailan itong score ganito?
6: 470.
5: Nagtiko 2. Dua sa
6: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Dua sa buntag. Dua sa gabi. 2 weeks pa lang. May alibyo na. Pag 1 month kape. Naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
10: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
11: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
10: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replio ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
11: Yung saan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
10: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
11: Kadadlaw d'yo kagitan?
10: Oo.
11: Pila nakakabulan nga gainom?
10: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape. Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
11: So, sa'y mong na-obserbaran, katungulang ka gainom, magkaroon na gainom ka?
10: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nangula ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang, bangon ko, buntag sa'yo, siguro kung kamang-kamang ko, sabanig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
11: So, wala mong ginatumaron?
10: Oo, oh, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS, coping it.
11: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
10: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lamig kayo na sa lawas.
1: Extend Food Superman.
12: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, gawala ng buwasa. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Persado kagit.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky, 3 kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sa
14: kang Extend food supplement for men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni Mister
15: Extend food supplement for men.
16: Pag may TC para
0: libagalimdan ganunay ang paginom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang Mighty C. Muli pugong mga higalas idan. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit.
15: Mighty C.
0: Gapahugot sa tuang panit, iyahang ginatanggal ang mga kunot-kunot, mga wrinkles sa tuang panin. Ingan ang kanindot mga higala ko na atay alkaline base nga vitamin C. Magmighty C, tama na pugong sa edad. Oh, pugong sa edad ba? Then, ang mighty C usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot sa effect. Vertigo ha, ditribayo o kanang mighty si kadaan law. Patsada siya effect. O nindot siya og effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay mawagin ang inyuhang gitawag nga vertigo. Ditribayo o mighty si na sa pinakaluol. O, unsa ganitong vertigo gani, katubang mura ka og buyod ba nga maglipong-lipong ka. Oh. Wala kang gasakay o sana sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuan mo. Mudoko ka. Mura ka o kanang malunod. Mura ka gumamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, as mo na ako, mag-ditribayo, mag-mighty si kadaan na. Kung kaya ni mo nga magbawas o timbang kung overweight ka, nakurakay ka, ilabing maayo. Likaya ng mga mantikaon ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, ditribayo o mighty sina sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagtagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ila mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon. Naminag yun tong walay mga maintenance. Ang ginabuhat nila, DTX 500 ang ilahang ginamaintain kada adlaw. So, sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa D3Bio. Ginamaintain nila ang D3Bio. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga higalas pagtuo, nga ang herbal, labi na yun ding DTX 500 na itong D3Bio, naagyod sa'y maayong nga effects atong lawas. At ito man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan na ito. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3Bio. Kaya kita ko magka-senior ta, magka-edad na, dili man ko na ito malikayan nga na ay mga balatian nga muabot sa itong kinabuhi tungod sa itong panginaron. Kung ang atong lawas, bintaha-bintaha kung na ay suporta. Kay ang rule manggod ni DTX 500 ni D3Bio sa itong lawas, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect. Ang ginabuhat ni DTX, iyahang ginasuportaran imong lawas sa gikinahanglan niya. Wari, ang lawas na kinahanglan ng mga bitamina aron nga na ay enough nga production sa blood, aron nga ligo ng atong mga kaugatan, aron healthy ang atong atay, ang atong kilig, ang atong brain, ihatag na mga higala sa pag-inom. Makuha na ito na siya sa pag-inom sa mga food supplements sama aning DTX 500 o sama aning pag-inom aning D3Bio. So nindot siya sa may mga sa may, mga nagkaedad. Actually, ang DTX 500 o sab, di malalis nga ang DTX 500 gitawag niya siya diabetes killer. Ang diabetes, mga higala, kaya niyang tabangan. Ang sakit nga diabetes, kung ikaw diabetiko ron na kay diabetes, ang the best nimo nga herbal, labi na gyud kung senior na ka, nga imuhang i-maintain kada adlaw is DTX 500. The same with Mighty C, isabay ninyo na. Kung ikaw po dron senior na kay high blood taas, imong kolesterol, na yung mga pagpabinhod sa lawas, medyo hinay ang imuhang gitawag metabolismo, dugay ka mahilisan, na kay problema sa imuntian, ang ikinahanglan ni mong imnon, D3 ba, you i-maintain ka daanlaw. So, muni siya ang role, mga higala, nga atong ginapasabot kanunay sa ato mga consumers. Actually, dili lang man kay senior ang gainom aning ato mga products. Daghang mga batanon. Daghang mga batanon nga gainom og DTX 500. D3 Bio, daghan. Daghan gainom og Mighty C. Daghan og gainom og DTX Coffee, DTX Premium Coffee. Nga dili kay dili ingon na senior citizen. Ang uban nira, 30 anyos, 20 anyos. Labi na ginto mga mamis, nga stress kaayo. Ang ginamintain DTX 500 man og Mighty C kada adlaw. Kay lagi stress kaayo. Pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamintain ka na adlaw, DTX 500 man o Mighty C. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 o Mighty C. Oo, then ang kato may mga ato mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, litri ba yung may ginainom kada adlaw? Ginapamaintain sa ginikana ng pagpainom sa litri ba yung kaya litri ba yung nakuntabang sa protection sa mga kabataan again sa mga viral and bacterial infection. Layo imong bata sa balatian plus makatabang pag yun sa improvement sa brain sa bata. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Lindot na, D3 Bio. Pwede sa bata, batanon, dalaga, gulitaw, mga minyo na Pilipon sa mga senior citizen. Hiling ato mga products. Ang atong oras limited kay marag mo say babay ko. Sa mga mahilig gunong kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, dili pagkalimta na as butika. Ang atong Extend Herbal Capsule na as butika. Ang atong DTX Beauty Soap na usab sa mga butika. Mo say babay ko higala. Sa gihapon, Doc Hans, lima nalo nyo nakaupo man sa programang Kasayuran sa Mayang Baklawa. Masay babay. Sa mga mahiligo ng kapedra, tara, kuyog ta. Banga, penata!
17: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa mga programa. And of course, mga higala, mga sokin, tigpaminaw, na kanunay nagasunod sa itong programa. Ano yung nasabi niyo ang higala? Isoon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Kauban ako si Kadragon Mill, mayang adlaw di Kadragon Mill, mayang adlaw usap sa mga listeners na ito. Ang kanunay nagasunod sa ito ang programa. Ang ato usap nga produkto, mga kapsula, uguban pa niini, para usap maprotektahan mga sokin, tigpaminaw, mga ato usap nga mayang panglawas. Ano na kita yung prevention, mga sokin, tigpaminaw. O dili ang ngayang kabalak ang Kadragon Mill, Kadragon na ang mga sokin itong nagasunod kanunay sa ito programa. Doon natin produkto, kapsula, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato sa mga Dragon Fruit Gold 700 mg. Kompleto na ni siya sa mga ingredient nutrients mga higala. O kompleto na usap sa nagadiyang klasis vitamin C. Mawag niya ang pinakalindot kayo kay puro herbal mga sokin tigpaminaw o natural ang mga sangkap. O ganiya usap ang ato sa mga kape. Ang ato usap mga 12 kinds of herbal, di ba? Mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mao kana mao kini ang kape nga walang palpitasyon. Og ang ato usab nga mga kaigsoonan usab nga gibawalan sa pag-inom sa pampublikong kape kini nagyud ang pinakanindot kaayo. Ang ato usab nga Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil ha. Ang idisenyo kini usab sa entero kalawasan nga inyo hang apply nanay tatay. Whole body massage mga sokin tigpano gamit ang Dragon Oil. Mga na yung klase sa plus nga doon na itulog ka klase ang kahumot. Like ilang-ilang, sampagita, lavender. Mapagpilian ninyo ang kahumot mga sokin tigpaminaw. O naapod usap mga sokin tigpaminaw. Mga busing na to nga nanginhanglan ini. Ani-ana ang ato usap nga hard extreme coffee for men. Di ba? Money siya ang pinakarindot kaayo nga klase sa kape. Hard max ang sarap, hard ang saya higala. Pag ikaw naka hard max no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nga kape, mapalit ninyo sa nagkanayang butika o farmasya. Tanan na itong produkto ha. Mga kanaigala, ang ato usab nga Dr. Ponji Sop ay magkalimot sa itong doon ay mga minor skin disease ha. Doon ay mga up-up buni ha. Matabangan, labi na ganyan sa ato usab nga kabaho sa ilok o sa ato ang tiil ha. Mga naigala, ang kaabag usab ni ini mao ang Dr. Ponji Sop. Dr. Ponji Sop, matabangan na inyong problema. Maabagan usab sa K-Skin Glow Power Whitening Soap. Di ba? Gusto mo hamis inyong aping indiro kalawasan? Kanina gyud ang pinakarindot kaayo nga klase sabon. Sulay ninyo, may kumos pagsulay mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya, Visayas Soga Mindanao. Aside ana mga higala, mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot ha, kaya nga ito usab nga panglawas, inato na matansya. Di nato gyud na mahatagan o pagtagad sigurado ha. Kanina labi na gyud kung doon na kay gitawag og cholecystitis. Mga na higala, ang pagpamaga or pagpanghubag usab sa atong apdo. Mana, importante na ang inyong masayran higala mga sokin tigpaminaw. Now, diri atong sayron kung asa nahimutang ang maong apdo mga sokin tigpaminaw or gallbladder, di ba? Okay, that is gitawag na siya mga sokin tigpaminaw o cholecystitis. Mana nga small pouch like organs no in the upper right part of your tummy, di ba? It is stores, no? Bile, kinin gitawag og fluid, produce mga sokin tigpaminaw by the liver, no? That help break down pati foods. Ona igala importante kayo. Now, kini siyang problema sa abdo mga sokin tik paminay. Ato gini siyang seryosohon sa pagpanambal, ha. Importante alalayan ninyo mga juices, natural juices. Alalayan ninyo og kini ang dulaw or alalayan ninyo og apple. Lalayan ninyo og carrots, mo na siya ang pinakarindot kayo inumon, aside ana kung nakainom mo sa dragon fruit o dragon fruit gold, anindot kayo mas maayo pa. Mo na higala mga sokin tik pamilya, pag ikaw naka dragon fruit gold, naka dragon fruit plus herbal capsule, sigurado ang imong lawas sa ligunon o hatagan kang insakto nga kahumpayan sa panglawas.
6: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
5: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
0: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

0: Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: Petri Bayo.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Petri Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kung magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa nag-himo ani nga produkto. Salamat kaayo.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko kay Sir Gadiel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunahunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon na akong kasakit sa akong tiyan.
3: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Biroy barorong, sinta, purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
7: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gid ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 22 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, in mga tag naghatod kanato sa Astasan. Ang pinakabag-ong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas taasog santon purity, 5 times beta-carotene, taasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurog bay panglawas tungod ang Astasan barato lang. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Okay mga bay, alang sino nga mga comments o mga greetings, pwede lang itip. Kung itip naman noon. Imbis nga itip naman noon. Magani kayo wala maitip. Okay. I-text lang mga bay, maghando sa tuang numero sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Okay, may dinga po kayo diha sa Mansehe Bindoy ni Ma'am Lintugdang, diha sa Matuog nila ni Ma'am Alma Escarpe o ni Ma'am Christy Taob Del Monte. Isab, sa Gambay sa mga Tanae di Baguio Pamili o Duran Pamili ni Day Ivy Tanaid o ni Day Angel Lina Tanaid di Baguio Duran. Sab nila ni Madam Maria Bungangira ni Bay Bluebirds o ni Bay mga kaigsuna to din nga mga Jukinto pamili. Kauban niya ni Tio Isus Jukinto, kauban pa ni Ma'am Charlene Jukinto diha sa Barangay Kambay. Maing gabi di mga bay o mga kandos. Okay, sa tanan-tanan ha. Nga namin karon, maayong gabi yun mga bay. Gikan diri sa itong panag-uban sa itong tulumanon ang mga lama sa kaghapon. Okay, so ilangay. Atong nga hatag ng pagtagad, kining sugilano ni Jalen uban sa itong tulumanon nga mauang.
0: Mga lama sa kaghapon.
2: There.
0: By Ronnie Bay.
2: Tinuod ka ang giingon nga sa karun nga bagong panahon nga mga anak dili na mantigong mutanaw kung unsa ang sakripisyo sa ilang ginikanan. Aron lang sila matagan og maayong kaugmaon. Tungod kay ang ilang nga nakita, mao lamang nga ato ang mahimong sayop. Ilabi na kanako nga naginusara in town sa pagpatubo sa akong upat ka mga anak. Apan sa dihang namatay ang ilang amahan, ako maoy gimhayan nga maoy salan. Maayong gabi diha kanimo bayro ni bay og sa imo nga mga suking tigpaminaw nining imo nga tulumanon sa radyo nga mao ang
0: mga lama sa kagahapon.
2: Bayro ni bay, ako di ay si Jalen sa 60 anyos. Balo, adunay upat ka anak og residente diri sa La Libertad. Apan kaniadto, diha ko sa ayungon nagpuyo kauban sa akong bana ug mga anak. Bay, kining akong bana nga si Fred, baydor kaayo ni siya bay. Sugarol ug palahubog. Gani matud niya nga kung manganak nako og batang babay, dili na gid siya mamay pa. Apan nakaanak na lang ko og batang babay, mora sa gihapon ang iyang kinabuhi, walay kausaban. Daghan paghihapon nga mga babay, tungod kay usaman siya kahabal-habal driver. Daghan nga mga customer nga magpahatod kuha niya dito sa bukirang bahin sa Ayungon. Gani, nakauya pa siya og usa ka maestra. Bayro ni bay, wala intawi katumanan ang saad sa kumbana. Nga dili na ni siya mamay kung aduna na kami anak nga babae. Gani bay, mibiya ka na mo ang akong bana. Mikuyog kini sa iyang babae. Mao nga, ako na lang ang nag-atiman sa akong upat ka mga anak. Pinagi sa akong pagpamaligya sa merkado. Sa upat na ako ka mga anak, duha lang ang nakahuman sa college. Tungod kay naningkamot man usab sila sa pag-eskwela, pinagi sa ilang pag-working. Tungod kay silang upat, high school lang ang ako nakaya sa pagpa-eskwela. Pila may sugilanon, ang upat na ako ka mga anak, nakabato na usab og mga pamilya. Ang kamanghura na akong anak, nga babae, ato akini sa Qatar nagtrabaho. Abi na ako og makalingkawas na ko sa problema, tungod kay wala naman ko'y gastuhan pa. Kay nag-inusara na lang ko sa akong balay nga napundar samtang gibiyaan ko sa akong bana. Apan kalit nga mibalik ang akong bana, nga wala gani. Mangayog pasaylo ka na ko. Busa ako siyang gipalayas o wala na ko dawata. Tuod man milayas ang akong bana. Apan napalga na lang ang iyang patayang lawas sa kanal sa mga barangay tanod. Wala may masayod nga nung namatay siya. Tingali tungod sa iyang kahubog, mao nahulog sa kanal o nalumos. Nasayod ang akong mga anak. Ipauli sila o nagpakisayod sa hitabo. Ako mao'y gibasol nga nung wala na ko dawata ang akong bana. Ako mao'y ilang gipakasala sa nahitabo nini. Tungod sa ilang kasuko ka na ko, ila kong gibilanggo sa akong kaugalingong balay o gibiyaan. Ilang gikadinahan ang pultahan o ila kong gibiyaan. Nga dili kuno ko pakan-on og usa ka semana. Mao na lang kay naluoy ang akong mga silingan, ilang giputol ang kadina og gipakaligyaw ko diri balik sa La Libertad, ang lugar sa akong mga ginikanan. Ang akong kamanghuran nga anak na babae, nagsige na og chat kanako nga pabalik ko na ko sa akong balay. Apan, wala na ko'y salig kaniya. Kay usa-usab siya sa nagkinabangan nakigumbuya sa iyang mga igsoong lalaki. Aron bilangguon ko sa akong balay. Mitambag ka na ko ang akong mga igsoon. Nga ibaligya na lang ang akong balay og lote. Og aray na lang ko sa La Libertad, magpuyo total. Ado naman po ko'y bahin. Nga yuta sa ako ang ginikanan nga akong matikan. Matod sa akong mga igsoon, maayon ang duol sila kanako. Aron kung maabot ang akong mga anak nga mag-iskandalo, iladayon kining ipadakop sa mga pulis. Bayron ni bay, palihog tambag ko. Husto ba ang tambag sa akong mga igsoon? Tungod kay para kanako, murag muuyon pud ko. Kay layo naman ang akong mga anak. O nakahuna-huna, kung kalimtan ko na lang sila. Kay nahuman naman. Nabitaw ang obligasyon nga ito kanila. Isip inahan. Gani, gibuhat na ko ang tanan. Aron lang sila magkahuman, bisan sa high school man lang. Aron dili sila tantong magkalisod-lisod. Kung nga makabut ka na ba nga, makapato na sila o ganang pamilya. Gani, sa akong pagpaningkamot, halos wala ko'y kaon. Ang importante, nga ako mahatag ang gikinhanglan sa eskwelahan alang silang balon, project o allowance. Apan sa lihang mibalik ang ilang amahan, nga mibiya sulod sa sobra 30 katuig o namatay sa among dapit, ako man hinoon ang gibasol. Tungod kay wala ko. Tun wala na ako dawata siya pagbalik. Murabag ang tanan na mong pag-antos, nalimta na lang sa dayon. Huwag antanan na akong sakripisyo para kanila nahulog sa walay bili. Umawi ilang giyuna-huna ang ilang amahan nga bisa gamay, wala mag-antos alang kanila. Bisan gamay, wala giyutawi na buhat alang kanila. Gani sa panahon nga nagkasakit-sakit silang mga anak, ako nagkautang-utang. Aron lang sila masalbar o maluwas ang ilang kinabuhi. apan kining tanan wala nila makita. Abi nimo bayro ni bay karon puno sa kahibus ang akong dughan alang sa akong mga anak. Human sa akong sakripisyo alang kanila, mura ra kining bula nga kalit lang nahanaw. Tungod kay maoy ilang gipakasantos ang ilang amahan nga bisan putol sa tinapay wala gyud makahatag kanila. Mangutana ko nimo bayro ni bay, unsa imo bation? Dihang ang imong anak giayon nimo sa pagatiman, ikaw halos walay kaon. Ang importante sila makakaon ug maayong nga mga pagkaon. Ikaw bahalag balik-balik na lang ang imong biste, basta ka sila adunay maayong sinina nga mag-eskwela. Ikaw bahalag maglakaw paingon sa merkado, basta kay sila magsakay paingon sa eskwelahan. Unya karon abi, kay sila aduna nay maayong pamilya ug maayong kahimtang sa kinabuhi, kalimtang na lang ka. Dili man pud ko unta magpatagad kanila o kinahanglan nga mobalos sila kanako, tungod kay mabuhi raman ko sa akong kaugalingong paningkamot. Ang ako lang gipangayo unta kanila ang ilang pagmahal ug respeto kanako isip ginikanan. Bayro ni bay, sakto ba kining akong nakabot nga desisyon nga ako na lang ibaligya ang akong balay ug lutis sa ayungon aron diri nako manginabuhi sa La Libertad ug akong kalimtan ng akong mga anak. Bayro ni bay, sa dili pa ko matambagan paliw ko na tugtog sa awit nga naguluhan, buhay nga naman ng tao nga gikanta ni Freddy Aguilar. Kanimo matinahuron, bayro ni bay, Jalen.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mapalit ang ayos sa buong biriser sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva.
4: Shiva.
2: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs, located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Mga penata!
10: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata!
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna Bohol. Ang akong kasinagtian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among libat.
13: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula, isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay.
15: Sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kaning high blood, traitor nga balatian,

natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, uban sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Diya sa inyong mga lugar.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 47 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kung alas 8, atos bon. Atong oras, 47 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang tag na, yatod ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabala ka kay ani-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamhayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kamo nga makatumar. O ayaw hulata nga imong lawas mubigay panalipdig yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pa nga mga balatian kanang tanan. Tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas, sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula, pagtumar kanunay sa masaligan, nga vitamin C ang alkasi, nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakaepektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tila wi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients inain Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, laing musika alang kaninyo, agikanta kini ni Christian Bautista ang The Way You Look At Me.
0: Mga lama

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
3: yes,
2: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
3: yes,
2: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
3: okay,
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokeng tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usana niini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba, musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mo na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no, higala kinisa usan siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog, mo na higala mga sokin tigpayo ang naasa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
2: ayawal lagi.
3: Baka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni uric coma longifolia. Usa katanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, dai Doc,
3: mm-hmm,
2: Indonesian uga,
3: yes,
2: Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo ning,
3: yes,
2: i-mention ni Doc Alan,
3: mm-hmm,
2: ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function,
3: yes,
2: ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
3: Yes. yes.
2: Og kapaayo sa pag-flow sa ato ang dugo. So ang yes. tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya Dok Alan og body fat. So sa mga maglisod na og hatag Dok no og kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Dok o oh, no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok.
3: Yes.
2: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 5 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tag na, gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Adunay nagkalandaing mga sagol nga mutambal sa mga nagkadaiyang mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog resa sa Radio Tayasan ang ilang programa. Matagal sa isang tod sa alas 6:30, ang takna sa gabi Ilunes ang tod Sabado o ba ni Kuya Angel Blaziason. Sa Sugbo, mapalit kini ang Amigos Capsule sa tanan nga mga pharmacy. Diri sa lalawigan sa Negros Central, mapalit kini sa tanan nga mga butika. Gihandusab ka na to sa Ayu Sabon Vita Shop, ang bagong sabon nga pampagwapas, Ken Friendly Organically Blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay abakido oil nga nagdala og vitamin L-lecithin and collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi o mapahamis sa mong kutis naturally. Ayu Sabon Beauty Shop, mapalit sino nga mga suking butika o tindahan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: By Ronnie Bai. Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, laing musika alang kaninyo. Gikanta kini sa Men Opos ang sabihin mong lagi.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Ako po si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at kong arthritis, akin din yung dilansorinyan. Naayugid kami sa maong product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: nasa Dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasan siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan manggo ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pa gyud ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Daghana ding ingredients ani, no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, saan lag, ma, dili mo kapuyon, kana lag.
3: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Isa'y pangani mo, Nay?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
6: Matuong.
5: Pila edad din mo?
6: 78.
5: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana.
6: Oo.
5: Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nanghubag man ang iyong mga BTS.
5: Nanghubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito sa Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
5: no, kuan. Sa mga yung tail?
6: Nang hubag siya maayo.
5: Nang hubag tanang.
6: Oo, kami yung inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
5: Punuan sa paha.
6: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
5: Ya, karon. Okay na yung bata.
6: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
5: pa. Kailan na idadad to?
6: Kuan. 79.
5: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
6: Okay. Magamit sila ini. Kang tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayos sa iya.
5: Amigos ko, pe. Ray, gino.
7: Salamat, mga idol.

0: kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 28 minutos ng milabay sa alas 9, mga bay, kin mga atag na, yatod ka na to sa Detrebio Food Supplement. Mao siya ka natural, nga antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses, nga makatrangkaso, o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio dato sa medyum chain triglycerides, nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance sa was panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalayalibst acid sandis sugar, sugar cane extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nagkaditogs ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, doon itawag sa toang linya, sa toang telepono, niningatag na nininga kagabihon, atong hatagan o pagtagad mga bay o mga inday. Na aron, naging uban ka na to, si Sir Juvenal. Sir Juvenal, may gabi eh. Yes, Sir Juvenal, naghan ni sila ron kay nagtapog kay Bernice Marumurag, nagtagay-tagay ni sila si Marinang Bayan o si Sir Juvenal.
3: Ang dama ko sa Marina Mayan o si Edna, ano, Edna Babakundo.
2: Sige pa rin, Sir Juvenil, sige pa rin.
3: Ano ko, dahil tuluyan ako ng kayo na kasi nanang rin. Si Edna, si Maya Bangangera, yung sister na si Tia Jolie, and then si Lobot niya, and then sa tubok ng kamigera po, dahil si Matamalam na. So Daniel, so Daniel, so Leonard, and then sa mga bisay family, pabalas mga katulunan, and then pala ko na ako mga kamara, mamahay, Vinyasos family, mga Romano family sa Binday, and kami ako rin papira sa Pilangan, mayroon nila sa Pilangan, ito mo na ang direct ako. So sa mga anapod, si Biging Mike, ako.
2: Okay, salamat kay Sir Juvenal. Si Ma'am Marinang Bayan, Mare. May gabi na, Mare. Marilyn. Ay, Marilyn. Kadawag si Marilyn, kinagtabi pa sila ni Ma'am Edna. O, Sir Juvenal.
3: Sir Edna, salamat. Sir Edna, salamat.
2: Si Ma'am Edna. Ma'am Edna, asan na ka?
4: Ay, mag-bread by Ronnie Bay.
2: Yes, Ma'am Edna. Sige, Ma'am Edna. Sige, mga gratis, Ma'am Edna.
4: Sige, ating bayan ko, bayan ko, bayan. Una yung bayan ko, bayan ayun, sabi yung sa kanang pagkira ni sa akong tinasin niya dira yung si Juvenil at si Dailin. Salamat sa pagkira niya. O ni Juan dira sa ni Rubel Balsomo o sa pamilya na lang ni Dailin o sa akong tinasin niya dira ni Bay. Salamat.
2: Ay, salamat, Pamid na. Sir Juvenil, salamat, sir.
3: Thank you,
2: sir. Thank you,
3: and good night.
2: Okay, good night, Sir Juvenil. Og ni Ma'am Edna. Good night ka natong tanan. Sige mga bay, mao katong pagtimbaya nila ni Ma'am Edna og Sir Juvenil. Okay, doon na ilang pagtimbaya ha. Itong hatag patagad karon niningatak na niningakagabihon. Naa si Ma'am Alma Escarpe. Okay, doon na yung pagtimbaya. Gika ni Ma'am Alma Escarpe. Mato ba niya? Good evening, Bayron ni Bay. Salamat sa pag-greet. Naminaw ko. Greet po ko una ni mo ni DJ Maria Bungira. Lola Iska, nga natulog na og sagwa nga bana Julio, Jumar Lebet, Jana Cyril, Carl Amer, Sultan Giancarlo, Dailorna, Melody Franco, Madeline, Junjun Angelo, og sa tanan na lang nga naminaw, request kog song, wa nay luha, gikan ni Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, mama, itong pagkitaon ha, ay mga wa nay luha. Wala ganyan lain, ma'am ha, kung wala ni, mangitataglay ni Pauling, nga bisaya gihapon, ma'am ha. Sige! Akaron, lain nga musika alang kaninyo, ani kining dalit nga naguluhan. Let her go, agikan sa passenger. Mga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mamango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusunod suka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
4: Ay kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Nabay espesyal nga okasyon? Naba kahit tao nga gusto ni mo mamalipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps.

0: Lorelyn Liacuna. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusong permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water.

0: makasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.

0: kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tagna, yatod ka na to sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumar nek tambal, sulig natural nga pamagi, pagmamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungkol kayo na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa mga lawas o banan o masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot o epektibo.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay, title sa mong kanta, Gugma. Ano kay, basta maghilak yun siya, magahilak ako. Kung maghilak, mo na ay doon na luha. Ano galing kay pangyan ni Ma'am Alma, wa na ay luha. Ano kay, tukay naghilak, napay luha. Sige, Ma'am Alm. Ma'am Alm si Carpe, matutong gipuling nga kanta sa mga pangayo nga wa na'y luha. At kayo pagkita na itong wa na'y luha, mo kita din eh. Gipahira, naghahakaw na may luha. Sige, mga pagmaghandos. Ano itong dawat pagbalik si Sir Juvenal kay anasa itong Picas Linya, mga pagmaghandos. Ano itong ikuliktar pagbalik. Sir Juvenal, mayong gabi pagbalik, Sir Juvenal.
2: Hello, Sir Juvenal.
1: Yes, Sir Jimenel, atong kumari diha, kumari ng bayan, nakamata na ba? Kaya marang natulog to kaniha. Ma'am, Marilyn, kumusta Marilyn?
3: Kalaon, wala man taneng maling bayan. Good evening, mo diya,
1: bye. Oh, good evening, ma'am.
3: Oh, good evening sa pinukang sa staff. Si Mr. Lahato ang station manager. Of course, ni Daito, so I love Ma'am Maria Blumanera, o Danilo Laika, by ang sister Jerlyn, by ang brother Robert, of the end of the family na lang doon, so my family, Payasan, happy evening, Medyo Morot, and then ni Magay, by ang end of the family, and then ni Ray Edna, o ni Monang Gabriel, thank you sa tulay na akong gilapas para makapunta doon at ito sa may Kambay Itayasan o sa may 98.3 sa programa ni Vailo ni Vai. Sa kanang ng Minaw, Buya Daniel Rodon, Ma'am Eva Quijada, o Ire Alma, and then si Mr. Bel Balsomo, o sa Among, ano sa among mga kondiri kaubanan na pag nagkalangas lang sila o mga kuan ni, mga dalagingding o dalagingong.
1: Mm-hmm.
3: Oh, bye, dayon. Sa akong mga friend, Dalangorot at Piros, maayong gabi i, o sa akong drug kaoban, maayong gabi i pag-usap. And then, bye.
1: Yes, yes, ma'am.
3: Honey sa Gugma.
1: Honey sa Gugma. Kaya ito pagkitaon, ma'am. Katapos ang dalit na, ma'am.
3: Christian Song.
1: Christian Song, ma'am. At ito pagkitaon, ma'am, ha? Honey. Honey sa Gugma.
3: Dagan, salamat.
1: Walang sabayin, ma'am. Okay, pagkados ma'am ito si... Okay, pagkados ma'am. Bye-bye. Okay, Sir Juvenel.
2: Yes, tapat ko dahil sa bayo ni Bay.
1: Okay, salamat Sir Juvenel.
2: Ha?
1: Salamat.
2: Thank you. God bless you and sa kanang tagtig kami na want to ni Madara. Diyan sa lang.
1: Okay, salamat. Okay, makandos mato si Sir Juvenel sa pagkakuban karon sa ito katulaman nun sa mga lama sa kagahapon. Sige! Boto ang pangayo nga awit ni Ma'am Len. Ito ko na pagkitao na ba? Okay, pasensya mga bagbakandos, wala direng ipakayo nga hunis sa gugmang.

0: So yung mga bay, dito maglangay, arita sa itong tambag sa sugilano ni Jelen.
1: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.
0: Okay, rikta sa tambag ni Jelen, arang magkapahoy po tag sa iyo bay kay Maraglay at paminang lawas. Ito nga tambag ka ni mo, Jelen, kabahin ni mong anak ba? Ini upat ka bag ni mong anak. Ang mura magkabutang ko po, yung mga batasan ng mga anak. Sa? Human ang usa ka inahanan ning kamot pag-ayo para sihang mga anak para nga mahatagan og kaugmaon nga bisan ang yung gikahatag igo lang nakahuman og high school nindot kay na nindot kay na nga ang usa ka ginakanan makahuman bisag high school lang kontra uban nga igo lang makahamag elementary aw ay na mag-eskwela high school ha pabulan lang mo nay anak pulo ka buok magpabulan ng pulo ka buok o kanang anak maghatag og tag tag sa kalibo ang bulan, pulo ka buo, kapila naman, tag Jismila, lupi pa nun ang baho. Apan si Jelen, piya mo na nga iyang gipahuman o paiskwilag high school yung mga anak, niya pila may sugila nun, nakabato ng pamilya, doon na mga trabaho, o niya katoy, kay na yung utahan nga naman nga, si Jelen na may nakatiman siya ng mga anak, at tungkol kay ang ban lagi ko no, Baydor, Palahubog, Tugarol, naabahan ta ng bisyo ba? Kung niya bibiya kay may kuyog sa babae, dahi bibalik, pagbalik, dahi sila nga balay. Kung niya ka ng balay, dili pa dyan pinundar siyang bana, kaya ang kagalingon. Wala na dawatay ang ipalayas. Sus kay pagbalayas mga bagmaghandus. Pumandam hanga, basig na hubog niya nahulog sa kanal. Pagkahulog sa kanal, kaya doon ay tubig, nalumos, namatay. Nakitaan sa mga barangay tanod, kung mga anak na hibalo nga, napatay na ilang nga amahan, may pauli silang tanan. Ang usa din, may wala mauli kay Toman sa Qatar ng trabaho. May pauli. Pagpauli, ang inahan mo, gibasol, gibilanggo, kanabang gipriso sa kaugalingong balay. May ganit, kaya naluwi mga silingan, nagibuhian, mato na kauli dito sa La Libertad. Pag-auli sa La Libertad, may ganit po, kaya yung mga pamilya na po'y iksuon po, dayon, kanabang na po'y mga yuta ng ginikanan, agitagagbahin, magipatikan. Karon, ang iyang pangutana, ang sakto ba nga tambag siya nga mga igsuon nga ibaligya na lang balag lute dahil ato lang sa Salad Bertan magpuyo. Dahil yun, kalimta na yung anak. Kaya kung tambag ni, seryoso na ning tambag. Para po sa mga ginikanan nga naminaw karon kaya pareha naman ang mga ginikanan. Kung makita na itong mga anak nga di magpakabana na ito, di angay po natin buhato ni. Pananglitan, kaya itong mga anak, kung diligod magpakabana na ito mga bagbagahandos o panatan ni Jelen, akong tambag, ay baligyan na lang ng imong balay lute. Dahil balik dito sa, kaya na naman ka sa La Libertad, kaya na naman kayo matukod po diha. Ang uma, alam mo naman na itikara na, dahil yun, total kayo mga edad sa sinta, lagsik pa naglawas. Mada yung, ay nagunaan yung mga anak, naray panahon nga mangita rana og inahan, budo oldag, mamatay ka. Kaya lang nga, amahan, bisag ko sa kasalbahis, pagkamatay ilang, magipakasantos. Bro, wala po nagpatay na ka. Ay, mapasantoso na po kanila. Ano na po na sila maghilak-hilak. Kay subupit ang palandungon mga bag maghandos. Nga kini mga pamilya, mga anak ba, unsa ba diha mga kabanay, hindi kamatay, unsa pa maghilak-hilak. Mangayog pa sa ilo. Labi na yun, o ka nang mag-nekro. Sinato ka doon ka dyan ito nga. Magminatay, o taman, o ka na bang hilak, kay lagi kuno. May mga si papa, si mama, butan ka ayo. Bisag na si kong pabuyag, maragi hapon. Butan dyan sila ka ayo. Aban sa buhi pa, kusukin matubag-tubag. O pare ni Ron, kini nga nahitabok kan Jelen. Akong tambag na mo Jelen, naranay panahon, makonsensya ang imong mga anak. Manhar, ginasay mo ha. O nga mga ipasaylo sila nga gibuhat. Kaya ginaingon pa ito mga bay, nga bisang ganit ko sa kasalabahis ko sa anak, mangita mo dyan na ginikanan. Karon, basig nakalitan na po ito sila. Nga, muna wani mo dawata. Kaya basig ganahan sila nga ang bana o asawa mag-ipon pagbalik. Kaya mga ganit pangandoy sa mga anak nga dili magkatibulaag ang ilahang inahag amahan. Nga maalipay mo sila ang mag-usara. Apan sa uman, nga patayin naman yung bana. O niya, karoon kisalikway kasi mga anak, maabot na ang panahon. Nga, muduol na sila nimo. Ang mga mong yut, balay glote, halay balay na. Total, wala kinanglanan si mga anak. Kaya kwartahan naman yung mga anak. Sige, naray panahon nga, inaingo pa ito sa kanta ni Rivalera nga, naalaala ka nila. Kanta mo ni title sa kanta ni Rivalera, naalaala ka. Para rin na ito, maaalala ka nila.

0: begins. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Sky Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog-lula, nanay, tatay, dudong o giday.
2: Bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong matang, importante lang giyod makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong pada. Kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na niyo igala sa kangidad, Pirate. Na kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Sabado, pizza 30, bulan sa Mayo, 2026. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy birthday.

0: birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Happy birthday. Good night pinaka the best sa tong birthday. Abdi kusga nang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre ra gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa. Gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud tang.
1: Lami man gyud na siya.
0: Lami kinang na mag-birthday kay sigurado. Makapanog up abot sa lubot. Okay, turas 29 minutos sa makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Volkan-volkang pinatubo lagi, wala mo tubo kay tinginit. Kanang vulkan gaagad na punas panahon og init, aw siyempre kubol og magulan, aw tubo. Mora ko na siyang tanom og dili mabisbisan, dili katilaw og ulan ba kubol ba siguro og matay pa. Okay, sigurahan nga mo tawag mo text kanang muntaga o pinakitong ko lang text line number sa atong smart 0969484

0: Og sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong Kulantix line number nga pwede na tawagan. Pwede po itiksan kay Andam Gida nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan mo ni Gatas para mo bright mo ng buhok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo sa ipod makadaot. Og manabi, manggani ka na nagyong makaayo. Para hapsay og malinaw ng atong kinabuhay. Okay, kumusta? Kumusta sa batong kasikbit nga kalungsod? Labi na gini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Adia si Malalod, de Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, ayungon, bindoy, manoy, lugsaw. Banpang kalungsuran nga mabot sa itong signal karong buntag. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nagiyon nga oras oras na para mang mata, oras oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingod sa kusina. May tak na tumadag ko ang kaldero na itay, butayag tubig. May nita, aron makainom og kape, si Dodong og si Enda. Diya sa Pikas Isla, gito og Sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diya sa Dumanog, Runda, Ligria, Badyan, Inatilan, Malabuyok, Sambuan, og Sambad, pangkalungsuran nga mabot sa itong signal din na Dapita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na lang kita kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nang ibta na ang mga ilibtonon.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibta na kay Buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabuntag. Kay basig mo overused maghang. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong matindirag tindiro sa tumatag sa tag sa kama public market. Atong matindirag tindiro gisdaan, bularan, kananan, otanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, atong mga bus drivers, pick-up drivers, sabal-habal drivers. Any kind of drivers, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Exig pitok-pitok ng mata! Kumusta, kumusta, kumusta sa atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Magbangon, importante yun na. Para kita makatrabaho, makalaag, o matuman ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Kinanglan, mabangon sa sayo sa kabuntag ko. Oh, you need to wake up early in the morning to continue your good plan in your family. Mount Pinatubo lagi. Legion, vulkan, vulkan, Pinatubo. Wa mo tubo. Saan pagtubo? Nga natikok ko man. Okay, ito oras, alas 4:53 na gid sa kabuntagon. Pagkadali aramat sa oras. Huwag mamasikat, katapusan na lang adlaw sa bulan sa Mayo. Monday po, wa na, Hunyo na. Mas pasas bulan sa. Di na kapugngan. Unag yun, muabot na ginang pista sa dinis sa itong lungsod sa Tayasan. Masaganan, nga musakay mga rides. Nanas Plaza, ga-operate nagsugod. Sa ganan nga musugal o ka ng mga piriyahan. Napodas Public Plaza. Laglaag na good mo sa itong mga kasikbit na kalungsuran. Pwede na mo bumisita din sa lungsod sa Tayasan kay dagga na kayong kalingawan. Ganaan mo mangukay, napuyukay-ukay. Ganaan mo mula itong basketball tournament. Naapo din na sa itong ka-bird court magabi eh. Ninot na rin itong tournament rin kay marang mga kusgan ng mga player ba. Daghang mga lantaw. Enjoy yun. Kit Mayri mulanta punta testing ani kay para kita punta sa mga player nga mga tag-as tao. Vulkan lagi pila tubo. Ano mo ang nakatubo ng vulkan agad yun sa mga rin agad. Okay, tora 55 minutos tigod mo maklabay ang alas 4 sa kabuntagon. Hasta nang tanan na itong makilang nga ng mata na. Nag-tune in na sa Star Radio, may buntag. Ganin yung tadaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Des barangay magtotayasan. Ano, nagatingog-tingog. Naroon ang Star Radio des sa manimalay niyong Diboy Hinoo. Anong Diboy Hinoo? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nagalanog-lanog, kasipa-sipa na ang Star Radio na napita siyang panimalay. Kaoban siya pinanggaugbotan nga asawa. Airlines ng Myrna Hinoo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang by Francis dia, by Francis Hinoo o ni Maymay Imad Myra. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og lang binary dia, binary Hinoo.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang kaban siyang mamagpapa o siyang asawa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at ta, kay buntag na. Bangon para mag-exercise. Ay, magkalimot ta, mag-exercise kita ka na buntag. Kaya ka ng pag-exercise, maayog yung nagresulta para sa atong kaugmaon. Para himsog, ang atong lawas kadaadlaw, mag-exercise. Manig yun, mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Basta mag-exercise na, mapil biyag ni mo nga murag himsog, usgan kayong lawas. Murag hindot kayong paminaw ba? You feel good. Feelings. what are you waiting for? Exercise na. Don't indolent or lazy or indolent. Pariharam nag-meaning. Anak ragod. Nanglan nga. Kondagyod. Sipag at syaga ragod sa pag-exercise. Mamayin buntag po din Sir Makin Lindo. Sir Makin Lindo, good morning, sir.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Believe kay ko Sir Makin Lindo, idol kay na ko Sir Makin Lindo sa kabayan sa pag-jogging. Kapo nakita mong Sir Makin Lindo, nakusugan kay Sir Makin Lindo. Taas na kay hangin. Pag makig-jogging-jogging ra ka, murag kutasan yung kag-ginukod ni Sir Makin. Nakita ni mag-jogging-jogging na punog kita ni kay murag... Kutasan ang pumunong tani noon. Sa Ragway ni, masig na natin diferensya ni sa tuang tuang kuhan at tontiyan. Okay, tara. 57 minutos naman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa Sitio Laguna, may buntag rin si Mirna Binson. Nasayo kayong nagmata, nagpatukar na og Star Radio. Galanog-lanog kasi pa-sipa ang Star Radio din napita sa panimalay ni Chimrina Binson.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang ngiti Binson din lang by Lickster, by Dan Binson, by Joey, ni Akila, Harvey, Cheche, og ni Syra. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Nagyan, ay sigpitok-pitok ng mata, dito sa kusina. Timplay din ng kape. Kay ka ng kape, lami, gina, mabuntag. Mawagin na itong pangitaon, inigmata na to sa sayo sa Kabuntagon. Das barangay Lutay Tayasan, may buntagon di ba'y kukoy guardaryo diya. Di po na ito ni Kalimtan, kaya ito ni Higala nga kanunay ni Magtangki, Lugupat, Kabok, Bidbiron siyang hawak. Di ba'y persinit good, mangayaw niya ako sa Kabidbiron, di good mga hatag kay exclusive radio kanunayan ng Upat, Kabok, Bidbiron. Bye, koy. Good morning, bye. Kaoban siyang pamilya dia, amayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Agnong si Sir Gabunada, pero nga sayong nagmata. Ato po ni Higala nga, usa ka manghililot, muhilot o madlaw, muhilot pag magabi eh.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Muhilot na siya 24-7. Ilang Byruel da, Byruel Caldillero. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, standby siya tama sikat. Tamina na buntag mga awit. Ay, mara ganiharat ang yaw-yaw din rin. Naburingan na neto ang mga listeners on. Sige, tag yaw-yaw. Tamina na buntag mga awit. Nga mga karaan. Karaan songs. karaan nga di gid malimtan sa itong mga lulog-lula. Sa itong mga nanay-tatay. Kaning mga maksurban, karaan magini siya. Pero, unigahe gini siyang malimtan. Nagyon, it's very hard to forget. Okay, paminaw na kitag mga awit. I play a song entitled Agoy Kalami by Max Urban. Request nila ni by Kokoy Guardario.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064491.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Match.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
8: Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Mama. Extreme now.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Ako experience sa Nicolog, gamit ko sa nang haplas, sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-capsule, mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong kumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bila ko niya mau gimintay na ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa ang mga ibang
2: bakit. Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
3: Kinsa ni ma'am?
4: Ransing Olores. Nakakuan mong ko nga maayo ko ng Vitron.
3: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
4: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami gyud ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
2: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business in enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: on air.
1: Welcome back sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo gala sa kanginad. Og na moy utang. Og mo palit. Ana rek ga simple ang atong kinabuhi datay kwarta, mo palit og kwarta mangutang ay lang kalibot sa pagbayad sa tindira. Aron ni siya abot sa ali. Alingag-ngag. Basta alingag-ngag disgutan kada sa manang ustay mo katawag yun pagkalaparag ba-bagon. Ato lang gini siyang subtod. You need to understand manang ustay because manang ustay is having a wide mouth. Okay, taras 31 minuto sa magkalabay ang alasing ko sa kabuntagon sa itong malulog-lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Hinay-hinay nagkamang paingon sa banyo. Aron maligo og sayo. Ang kinanglan, maligo og itag sayo ha, para prisko ang atong paminaw sa atong lawas. Maligo og sayo, kay grabe ra ba kainit sa atong panahon. O karunuan, murag nagumdagom na niya. Kaya itong hangin nun, murag nibali naman ni habagat na. Habaso nung nanani siya'y ulan. Magampo lang tanga makaulan na kay murag ang atong yuta. Grabe na kainit ang alisngaw. Alisngaw ang init sa yuta. Or ang kainit sa yuta. Alisngaw. Init na kay ang alisngaw sa yuta. Plus, lubanan pa sa init sa adlaw. Maunang murag panington na tapirme. So magampo tanga makauwan para mabugnawan ang tanan. Para ikaw ang number one, Pamilaw. Pamilaw sa mustong kapalaran karong buntaga kaya ito nang yata gora-orada.

Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 lang to WCNB Aris. Doon na kay Bagong Inspirasyon, swerteng numero color 6 to 8 o green. April 20 to Mayo 20, Taurus, madto ka sa Osaka, special nga tapok, swerteng numero color 147 o pink. Mayo 20 lang to doon nyo 20 o no, Gemini. Tulin ang dagan sa imong adlaw karon, swerteng numero color 593 o yellow. Onyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer Donakay Kanhi, Hinigogbah, nga gimingaw kanimo, swerteng numero color 862 og violet. Olyo 23, Sangto Dagosto 22, Leo. Wala ka may mutang sa usa ka butang, swerteng numero color 715 og orange. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Mubalik ang imong salig sa kaugalingon, swerteng numero color 439 og blue. Og gadong atunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Ah, balik ta sa ikaw ang number one. Ikaw ang number two. Og ikaw po ang number three. Oh, kanang number, abot na siya 100. Abot mga inag 5,000. Okay, gantong mga kapalaran. Yatot gratos sa Astasan Herbal Capsule mo. Tambal sa sakit sa ulo. Sakit sa tod, kaso-kaso, adili kaitritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product. Kagipakusgan kauban ng Astasan Tinorganic. Mas tasog santon, purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og mayog panglawas tungod ang Astasan. Barato lang. Ang Astasan na presyo masuking butika do all sa inyong lugar. Sa ganahan nga mugwapa, mubuti mo amin sa panit gamit ang ayaw sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayaw sabon beauty soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumog o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E. Lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayaw sabon beauty soap, mapalit yung masuking butika do all sa inyong lugar. O, doon natin ipapromo na yung mga sikat sa Astasan. O, sa mutawag rong buntaga, makadaog mo ko sa kastab nga Astasan. O, gika na sa atong management. O, natay pre-Astasan din rin. Bisag pila kastab niyong gusto, promo na gika sa Astasan. O, na yung mutawag rong buntaga, muna yun automatic, makadaog mo ko sa kastab nga Astasan. Sa itong pagbalik ko niya, pwede mo matawag basta na pa tayo time. Pero kung wala na tayo time, muna yun. Sorry na lang.

0: Okay, standby. Amin na unang kitag pangkabuhayan. Syuke.
1: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
2: Detex Coffee Mix. Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. Bio.
5: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mapalis sa mga butika.
6: Kita Balagosta.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
7: So unsa ba itil sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan yung sakit yung murag nimo minor ba og makatumar gitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
7: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan na ni.
7: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay detektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug do na pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw sa tibuok province sa Bohol o at dunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna promo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod
3: gyud. Sugod oo.
2: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay, sa una day na
3: igato. 180, 200.
2: Muna'y blood pressure ni mo.
3: Bisa gainong pagkumpara sa high blood.
2: Karon wala na kailangan gino.
3: Wala, Jun.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig.
3: Wala pa'y tuig. Kay Jutay ra man ang among kuan.
2: Jutay ra. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
3: Matuog.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsay ikasulti di mo nila na
3: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sa dagang salamat mga idol.

0: si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya, ma'am.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Salamat, Ma'am Marlene.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
2: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kay Ray on air.
1: Alright, balik-balik sa ato programa ang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo gala sa kangidad pa. Nilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star sikat na sikat kita. Okay, ito na si Kutelos Pinotos man makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Di na tulugay na nata sa atong Swertres Resort kagapong adlaw sa mga nakataya tanawa tutukin yung ticket kay base na gusamo sa mga mananaog. Sa atong resulta kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon 904 sa alas 5 sa hapon 783 og sa alas 5 sa hapon og sa alas 9 kagabi 968 og gadon to Swertres Resort kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Kadtong mga Swertres gatod ganato sa Dragon Fruit Plus 650 mg, atensyon sa manangitaw girbal nga barato gipektibo na ani na sa atong masoking butika. Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule, dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man wala pwede gid kang makatumar, ayaw lata nga imlawas mubigay panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Apalit sa masoking butika duol sa inyong lugar. Alkasi sodyo mas korbit sa mga idrana alang sa kasayuran ang kasagarang inundan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutarog ang pagbatod o gatritis rayo maguban pa tungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawa. Busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang alkasi dal kalain vitamin C mapatin aw sa nahanap niyong matas alkasi protektado ka na sa pamanit amis pagid ka mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hindi tayo perfecto. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian o motog herbal pajit nga coffee? Adi adagi pa ilailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog. Tilawin din sinyo kining maayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients kining kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Mapalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan o sabli dyan niya. Hardmax Extreme Coffee, available sa atong masuking butika o tindahan. May buntag din ni Ma'am Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at kay buntag na. Okay, din natin o gayon atas itong kapalaran karong buntaga. Padayon ta, padayon ta sa itong kapalaran.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra. Mobalik ang imong salig sa kaugalingon, swerteng numero og color 439 og blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio, dunay plastic nga tao sa imong palibot, swerteng numero og color 571 og green. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, kay balo ka makontento, swerteng numero og color 942 og white. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, wala kay gana mula ag, swerteng numero og color 368 og violet. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, mahimo kang sentro sa atensyon, swerteng numero color 754 og gray. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, dili magpatandog sa negative vibes, swerteng numero color 196 og blue. Wag gantong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo, sa mga nakabalo na an, nakabalo na gid mo og sabon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod kratos sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C og mutambal usab kini sa mga nagkalainlain nga masakit sa masailan at high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol og uban pa. Diya sa South Cebu, available atong Amigos Coffee og Amigos Capsule diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, Desbadyan Butika, Santo Niño Alegre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Enatilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Silbo Pharmacy, Desalagit, Red Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy, Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga, Destumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga, Destumanog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug, Reshare Pharmacy, Ogda Sabarili, Aranji Pharmacy, Marte Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Holy Ann Pharmacy, Mawagida Ama Pharmacy, ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og dili sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Tanang Butika dool sa inyong lugar. Og dili sa Lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Capsule o Amigos Coffee diya sa IX Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Gingel Pharmacy. May munta ko sa Ebron sa CEO. Boss Idol Angel Bless Jason, good morning doll.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag da. Pagbangon, importante gina para kita makakaligo kada buntag. Bangon para maligo. Bangon para mukaon. Bangon para mulaag. Okay, nata sa atong nasayod ba kita? Or nasayod ba kamo? May pekan din, kinasayod pa. Okay, ito saan na sayod ba kamo? Ni Adtong 1892, si Fernando Amorsulo, ang unang national artist sa Pilipinas o kailap nga nailan nga Grand Old Man of Philippine Art. Nataw sa Paco, Manila, bantog sa iyang nalamdagan nga mga talanawon sa kabanikanhan o kahanas sa natural nga kahayag. Ang iyang kabilin mahimong masusi sa National Museum of Fine Arts. Magganda itong nasayod ba ka po? Karoon, nasayod na yun kita. Okay, ito sa itong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat usab sa puso. Sports, naipersa sa Game 7 ang laban nila ng OKC. Naipersa ng San Antonio Spurs sa Game 7 ang Western Conference Finals nila ng Oklahoma City Thunder sa score nga 118-91. Bumida sa panalo ng Spurs si Victor Wembanyama na nagtala ng 28 puntos para may tabla sa 3-3 ang serye. Sinabi ni Wembanyama na hindi pa sila tapos dahil kailangan nilang makapasok sa finals. Hindi pinaporma ng Spurs si most valuable player Shai Gilgeous-Alexander kung saan agad nilang binantayan ng mabuti ito at nalimitan ang kanyang mga mid-range shots. Gaganapin naman ang Game 7 sa araw ng Linggo sa home court naman ng OKC. Magganda itong balitang sports. Naipersa sa sports sa Game 7. So, bangadlaw ang ilang Game 7, do or die game. Huwag kinsay mo daog, muna'y musulod sa NBA Finals. Huwag ang ilang makontra, mao ang New York Knicks. Nagyon, swerte-swerte lang, lingin ang bola. Di masiguro, kag di malasyon, wag yoy, ayaw. Okay, gitong mulit ang sports, gato sa Shibay, Sinchal, Uwel. Sakit ang kalawasan, tumaran na nagtambal, sulay na tulang ang pamagi, pagkamasay, gamit ang Shibay, Sinchal, Uwel. Ang Shibay, Sinchal, Uwel, inimo sa Virgin Quat Uwel, Peppermint Uwel, Turmeric Extract, Malunggay, Lip Extract, ang mga masagula, dan anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical antibiotic, antibiotic, tungod ka doon na lauric acid nga makita sa BCO. Aya plus nang kini sa party. Orya plus nang kini sa piktado nga party si mong lawas subanan og masay si Bay Sinchal Oil ang plus nga motog epektibo si Bay Sinchal Oil ang palit sa masuking botika do Olsen yung lugar. Okay, napupos na gina itong tulumanon pakurat sa kabuntagon sa tanan-tanan na itong makikilalong nga namin daw silang tagsatag sa Kamao Radio. Mayong buntag kaninyong tandaan. Diyas-diyas sa Nurjel Bisayang Manok, mayong buntag kung may pagkumin lang Jojo dia, Joy Sorinyo, Jojo Sorinyo, Jessica Sorinyo, Fighting Katipay, Ogni Boss Jano, Nanina Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Ogdias, barangay magtotiyasan sa tanan-tanan na itong makakalaro na minaw dia sa Star Radio, mayong buntag kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: May buntag ni Bay RG Balasabas ron diyan. Kanunay ang galanog-lanog si Pa-sipa po ng sarili dinapitan siyang panimalay. Ay lang Bay RG Balasabas. Sa kauban siyang asawa. O kauban silang ginikanan sila ng Tikya Balasabas nung Toro Balasabas. Good morning, God.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ay lang Johnny da, nung Johnny Bainosa.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang lang Bay Nonoy da, Bay Nonoy Buking Quito.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bayraol dia, Bayraol Balasabas, nga kanunay po ning galanog-lanog si Pa, si Pa, ang Star Radio dia siyang panimalay. Ay, Bayraol Balasabas, good morning, God.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og dia sa mga Fernandez family, na imbuntal ng konsyal dia, konsyal Juicy Fernandez, ng Julemer Fernandez.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ay lang Elsa da, ng Elsa Inoo, ng Nung Naro, ay lang Nung Gwali sa Banal, ay ng Ruby sa Banal, good morning, God.
1: Bangon, bangon,
0: og ni Totski dia or Tito Tirano, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon attack kay buntag na. Og sa ilang kapitan dia, ilang kapitan Romil Mayagma, good morning ka.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon attack kay buntag talagi. Ay, yun, mabangon para maligo. Mabangon para mukaon. Mabangon para malibak. Okay, dinis barangay kabulutan tayasan. May buntag ni Kapitan Ayan Tirano. Good morning, Cap.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kauban siyang kapikas sa kinabuhi si Bay Garner Hino, Ricky.ske. Good morning,
1: bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga tindira diya sa Tosinohan, ilang madam, madam, madam, madam. Madam, something alam, limot mo lang. Cabrera Hino Diaz, Madam J. Maday, Madam J. Ma Cabrera Hino Diaz, lang Kathleen Lidama, Wilsa ganag-ganag, mik-mik buking kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Sa panyang ipaabot. Paabot mo kinagod. Bangon dayod. Ligo og sayo.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tong vlogger din is Barangay Kabulutan. Nag-earning na ni siya 1 million. May buntag ni by John Paul Torres dia. Atong vlogger din is Barangay Kabulutan.
1: Bangon, bangon, bangon! Good
0: morning, good morning, Pax.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Kauban siya ang asawa. Satong treasurer dinis barangay Kabulutan si Madam Julie Torres. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og ni Bay Nico Del. Ang ato maning bagong sekretary dinis barangay Kabulutan. Bay Nico Del Gauran. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og ni Kabultahi. Kabultahi, Bay Kinit Abuyba. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Mangon na tama sikat kay Buntag. Ay Buntag pwede by Manuel Bulahan. By Manuel Bulahan. Na ang tao nga pinakabulahan sa barangay Kabulutan. Anong bulahan mo na siya, Bay? Okay, ang apelido, Bulahan man. Pero may nagin siya Bulahan. Alangan magmahimo na siyang Fernandez Bulahan, gina siya. Og ni Consyelda, Consyel Nulbi Mabilog. Good morning, Shal.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ilang Big Marmora. Consyel Simoyo Sores, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun. Og
0: ni Consyel Roslyn Javier, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Basta lang mga Consyelis dinis Barangay Kabulutan, maayong buntag kaninyong tandaan.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og des Barangay Poblasyon Tayasan, may buntag niya ni Boss Chair Jos Nabdos sa atong higala ning Unlimited Nabdos. Kaoban siya asawa si Madam, Madam Irian. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og dia sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Madam Chris Merda, Madam or Piso, Piso Manager, Madam Chris Meramires. Good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Mangun atak kay buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibdo nun. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pag-ibda na kay buntag na. Ipataop na siyang magabi eh. Ayaw kalimot, pag-ibot, mabuntag. Iba sing mauberyos, maghang. Okay, wala kita yung oras. Wala ba yung dalimtan? Tingog makanding. Tingog bigal. Tingog kabayo. Oy, hinoktan may ni Tingog. Sa mga na manok, hinoktan niya. Muna higingon nga, galma ginagmaayo. Para 99% ang kadaogan. 1% ra ang kapildihan. Huwag na mo yuta, balay, ibaligya, ipusta gurot. 99% ko ng kadaogan, siya rin mabildi pa. Tapos kaya ang 1% kaya nakatoslok man sa ilok. Kada ko yung limalas. Kaingon yung gang. Mas kang malasa yun lagi. Okay, wala kita yung oras. Para maging nalimtan, tingog mga Darna.
2: Darna!
0: Darna! Oh, tingog ito si Darna. Mga gwapa, tingog po.
3: Gwapa ka, gwapa ka.
0: Nitungig po si Gwapa. Wala giyon mo na yatong patingogon. Maningog gini sila. Mutuo magudayon. Tingog mga lamion.
4: Lami mangyod na siya.
0: Lamion lagi ko na siya. Okay, wala kita yung oras. It's time to say bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager Mr. Ayan Enelatog sa itong kabaran sa buwat. Handos 28 Byron Ibay Librado. Mandos o badlaw, mandos po dog maggabi.
5: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax na Biog Karinal. Ako na lamingon na itong alagaran ng labawang makagagawam sa mas pagalagad kanya dinne ka na ito. Og manapod po magdungog-dungog or lunis pohon. Magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here in our favorite registration, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody. Happy weekend sa tanan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Lasais. Yes.
2: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
3: 1 plus 1.
4: 2.
3: 2 plus 2.
4: 4.
3: 4 plus 4.
4: 8.
3: 8 plus 8.
4: 16.
3: 5 plus 4.
4: 9.
3: 5 plus 5.
4: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
2: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Latest news, latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais. 12. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
10: Love you sa maayong panglawas.
11: Love you sa maayong panglawas.
10: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

sa makausap pa mayong adlaw na usap ka natong tanan mga kaastason. Kumusta nga ito mga pagpani kay Sikay niya mga igsoon? Kumusta nga ito mga kaigsoonan karon nga nigamit sa produkto nga astasan? Nahuwasan na ba ang tanan? Ala sige!

0: man lang. Maong mga tao kaniya to tag-as og edad bagsik bisan ideral. Karon nga panahon halos instant ang tanan. Bisan sa pagkaon halos di na kayo mag-utan na mo lagi ni Ron. Apan kunun sa kahaitik ang tanan. Pusulbong ug mulipang mga balatian kaysa pasingot kitang tanan na kulangan naman. Na mo lagi ni Ron. Busy lamang tang sigig lantaw, sigig bukiki na to mga cellphone, mga egsoon. Resulta, sige lamang kaon tag instant ka mga pagkaon na mahinungdan sa mga balatian karon ng mga panahona. Iaw muna! Tala sige, sa di pa nato isgutan karon mga egsoon, kining atay. Or kining livers in English pa ni mga kaigsoonan. Kung sa may gamit ani, kung sa mga hinungdan, kung magkasakit ang ato ang... ang ato ang atay mga kaigsoonan niya. O sige, function ang ato ang atay mga kaigsoonan. Ining tanan, ining human laman, ining pipila ka mga pahinumdum. Stand by.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili taihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Savon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU! Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan.

uban karon. Ini mga adlaw atong isgutan karon mga kaigsoonan kung unsa man kining atay. Sa English pa gitawag og liver mga igsoon. O sana siya ka importante kayo nga organ sa tuang lawas mga kaigsoonan. Onya dako kay ni siya og kining gamit sa tuang lawas mga kaigsoonan kining liver o kining atay mga kaigsoonan. Now ang atay mga

sa may function. Unsa may gamit nining atay mga kaigsoonan diha sa tuang lawas. Una, kining gitawag na to og metabolism. Metabolism mga kaigsoonan. Ang atong atay mo proseso na sa mga nutrients na atong makuha sa mga pagkaon nga atong gikaon. Unya iyan ang ihimuon nga i-convert niya na atong mga pagkaon na ang carbohydrates iyan ang i-convert into glucose in a form of sugar. Aron na doon natay energy mga kaigsoonan diha sa ato ang lawas mga kaigsoonan. Ikaduha nga function sa atay mga kaigsoonan, siya maoy mulimpyo, musala, modetoxify, modetoxify mga kaigsoonan. So ang atay mga kaigsoonan, mo filter ni siyang mga toxins, mga drugs, uguban pa nga mga harmful nga mga substances.

eliminate ni ini mga kaigsoonan. So in other words, ang dako kayo gamitin nato mga kaigsoonan kining atong atay. Anuman mo ni say musala, mo ni say mulimpyo mga kaigsoonan sa mga toxins, sa mga drugs, sa mga harmful substances na naa sa tong dugo mga kaigsoonan.

kasama niya ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, and B12, along with iron and copper. So muna sa kadako sa function, mga kaigsoonan. Lain pa nga function sa atong atay, mao ang gitawag og blood clotting. Now, blood clotting, mga kaigsoonan. Now, ang atong atay, muproduce ni siyang proteins na essential sa

kanang function mga kaigsoonan ilabi na aning blood clotting. Mutabang siya mga kaigsoonan aron nga mukuntop ang dugo in kaso og dunay mga bleeding mga kaigsoonan nga mahitabo. Lain pa og katapusan nga function sa immune sa atay mga kaigsoonan mao ang gitawag natong immune function. No, immune function mga kaigsoonan. Ang atong atay is part of the immune system containing immune cells na makatabang, makadepensya, and makadepensya. Noon sa natong dila, ipagka makasasalan. Na makadepensya mga kaigsoonan, bato.

tato ang lawas. Muna nga, importante yun mga kaigsuunan, nga kini atong lawas, kini atong atay mga kaigsuunan, ang pinga nato ni, no? Ang pinga nato ni atong atay mga kaigsuunan. May mura ba ni target sa mga wak-wak? Joke na mga kaigsuunan. Kini na ba itong atay mga kaigsuunan? Mura ba ni target sa mga wak-wak? Oh, sa gamay pa tamang kaigsuunan, binuangan mo talagang ginikanan. Ala, sige, sige, hilak niya kinay, wak-wak. Anton, mahadlok nila hinoon tag wak-wak mga kaigsuunan. Kaya ang wak-wak ko no, mukhaog atay. Oh, ilana, no, mga kaigsuunan, no? So, muna siya ang mga function sa ato ang atay mga kaigsuunan. Now, karon unsa may mga hinungdan mga kaigsuunan.

sonan. O nang hinahinayo talaga niya natukundang yung ilim nung makahubog na ang gingon din mga kaigsonan, kanang grabe na niyong inom. Pero kung may inom ra ka nga igo lang pangkatulog, okay lang yan. Pero kung may inom ka nga muragwa na ibino, pagkaugma kay hadlo kang murag mahutdan, kana mo hindi na maayo mga kaigsonan. Ikaduha nga hinungdan nga nung atong atay madaot mga kaigsonan, kining non-alcoholic fatty liver disease. Noon sa maning mga non-alcoholic fatty liver disease, kining maong kondisyon mo tungha ni, mo tumaw ni mga kaigsonan, kung ang usa ka fat, ang usa ka tambok mo build up diha sa tuanga, sa ato ang atay mga kaigsonan, bisan wala ka mag-inom o mga ilim nung makahubog. Ang usa may inong danani, it's because it's commonly associated with obesity, type 2 diabetes, high cholesterol, and metabolic syndrome. When inflammation occurs, it's called non-alcoholic steatohepatitis, which can lead to cirrhosis. Kanabang mahilig kay tagkaog mga tambok mga kaigsonan? Kanang mahiligon kitang mugus up niya ng mga tambok mga kaigsonan? Onya kanang fat ana mo build up na sa tong atay, kaputa ng atong atay mga kaigsonan. Muna hinungda na hinungon diyan nga madaot na ito ang atay mga kaigsonan. Munang hinahinay tas mga tambok. Susukar abog ka na itong mukhaon na badyog. Sud ang baboy. Nahinaya na daon. Ikatulo, kining viral hepatitis mga kaigsonan. Now, hepatitis B and C are viral infections that cause liver inflammation.

during birth. Oh, hala, sige. Ikaw pat, kining autoimmune liver disease. Kini mga tong lawas, mga kaigsoonan, kung malfunction eh, usahay, unayon na po niyang damage ang iyahang ha? Mga organo, mga kaigsoonan. Muna kitawag na itong mga autoimmune liver diseases. The immune system mistakenly attacks liver cells causing inflammation and potential liver damage. Muna di hainungdan po sa mga kaigsoonan. Ikalima, genetic disorders. Kanabang mga sakit nga itong mga nasunod. Nasunod na ito sa itong mga kanino-ninoan mga kaigsoonan. Muna kitawag na ito genetic disorders. Lain pang inungdan nga nga itong atay madaot mga kaigsoonan,

0: unsa na mga processed foods mga kaigsoonan. Kana mga sugars, mga tamis kayo ug mga unhealthy fats. Na maoy maka-contribute diha sa pagkadaot sa ato ang mga atay mga kaigsoonan. Tungod niya nang itawag og fatty liver disease. Hala, sige. So importante na itong atay mga kaigsoonan kay guha na tay atay na goodbye. Karon taon-taon mga kaigsoonan atong isgutan kun unsa man ato pag-amping. Unsa man ato pag-amping mga kaigsoonan kining ato ang atay mga kaigsoonan. Unsa may katabang sa produkto nga astasan sa ato ang atay. Human laman nining pahinumdom mga igsoon.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may

0: ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user. Hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Sa kadlaw ni Anas, kapitan, humans bagyo ni Suroy sa usa ka pamilya, huwag muna na itabo.
2: Alalay! Alalay! Kanang, si kapitan, nagpadulong diri, basong malista na kay taani sa kuan na kay, basong malista ta sinaba. Tugaan nyo ta, direk pila takabuo, katodyo ingnong pulo, takabuo, tiris balay.
1: Ayo! Ayo! Ay, kap, may buntag, kap! Hoy, pila man mo kabuo, tiris inyohang balay.
2: Aw, kaluwis ginoo ka, pulo ginakabuo ka.
1: Ah, paita ninyo, pulo mo kabuok diri sa iyong balay.
2: Nga naman, kap.
1: Ah, hugawan ninyong tukaran, wag mo kapanilhig. Diri, pulo mo kabuok diri, wag mo kapanilhig.
2: Ay, ay, ay. Kami na akong manglista na sinabang si kap.
1: Hoy, pulo mo kabuok diri, katapulan ba ninyo, wag mo manilhig ninyong tukaran, oh. Na, muray gidangat mga igsoon! Hoy, padayot na mga kaigsoonan, no? Kanakong sama na ito karon nga mampingan na ito ni ato ang atay mga kaigsoonan kay dakor ba kay gamit ni atong atay mga kaigsoonan. Una, kinahanglan mukhaon taog muray ginigong eat a balanced and nutritious diet. Oh, mga fruits, vegetables, lean proteins, whole grains, and healthy fats mga kaigsoonan. O niya likayan, ginato ng mga processed foods. High in refined sugars and healthy fats and additives. Ato ginalikayan mga kaigsoonan kay sauce. Muna yung makadaot sa atay mga kaigsoonan. Ng lain pa, exercise regularly. Dapat mag-exercise kita mga kaigsoonan kay matutpas mga batid sa panglawas. Physical activity helps reduce liver fat, improve liver enzyme levels, and improve overall liver function. Onya, bisag mo target lang kag 150 minutes or moderate to intensity aerobic exercise per week, okay na siya mga kaigsoonan. Okay, ang pag-exercise, ang physical activity, makatabang na siya nga ma-reduce or maibanan ang gitawag nato og liver fat mga kaigsoonan. Bisag 150 minutes from moderate to intensity, ragot. Matag simana, okay na kayo na siya mga kaigsoonan. Another!

makalid ni o padulong ni sa gitawag og liver inflammation, mahubag ng imong atay diha mga kaigsoonan ang long-term damage o pagka-damage, pagkaguba sa imuhang atay mga kaigsoonan nga mapadulong na sa gitawag na toog cirrhosis and liver failure. Kung sa maning cirrhosis, amo na gitawag na toog cancer sa ato ang atay mga kaigsoonan. Okay mo na ana. Okay mo na ana mga kaigsoonan ng kita nga panggaon na itong lawas mga kaigsoonan kay Templo ni Ginoo. No, sige lang na toog pasudlan o mga halang mga kaigsoonan. Kamu hinungdan nga madaot ang atong atay mga kaigsoonan. Dayong lain pa is kining stay hydrated. Dapat gyud inom gitag daghang tubig mga kaigsoonan. Aron nga ma-flush ang toxins. O makatabang ta sa atong atay mga kaigsoonan. Kaya once good nga

daghang tubig, mga kaigsoonan. Now, arita sa unsa may matabang mga kaigsoonan ining produkto nga astasan sa tong atay na magpabilin nga healthy ang atong atay mga kaigsoonan og di na mo resulta sa gitawag og liver cancer. Usa sa mga ingredients, usa sa mga sangkap mga kaigsoonan sa astasan, kining gitawag natong astasanthin. Ang astasanthin mga kaigsoonan adunay mo-protect ni siya batok sa oxidative stress. Nga mo hinungdan nga atong ma-expose ta niya ng mga toxins mga kaigsoonan, mga stress, o guban pa mga free radicals mga kaigsoonan, mutabang ang astasanthin. Unya ikaduha, mo-reduce yung inflammation. Iyang paon mga kaigsoonan sa astasanthin ang hubag. Panalita imong atayron mga kaigsoonan, hubag.

improves fat metabolism. O, yung improve. Lain pa is boost immune function. O niya, ang lain pa nga function sa astaxanthin, mga kaigsoonan, is makasupport siya sa

since nga na sa tuwang lawas mga kaigsoonan. So yun anak, dakong tabang mga kaigsoonan, ang astasan. Gumikan kay usa sa mga sangkap ni ini nga gitawag og astasantin. Una to ato ang gisgutan sa unahan. Di ba? So unsa man gyud paabot ni ha? Ay nagpaabot nga kanay mga atay muhubag pa mga kaigsoonan. Usa ka mo tumar og astasan. Karon pa lang daan paliguna na nang imo ang atay diha mga kaigsoonan kay arog na ay wak-wak healthy na. Yeah. Bitaw aron nga ligon mga kaigsoonan ang imuha nga atay. Why angay ang kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved. Onya halal certified mga kaigsoonan alang sa to mga kaigsoonang Muslim. No, ka importante ni atong panglawas nga atong paligunon mga kaigsoonan. Kay kinsa pa may mangita diha? Kinsa pa may manarbaho diha aron isuporta sa atong pamilya mga kaigsoonan? Kung ang lawas ni tatay, kung ang lawas ni nanay, nadaot na. No, nadaot na mga kaigsoonan. Si tagpanarbaho, ito mong premiuhan na itong lawas o vitamins, oy. Sa bayan na ito, magkataas na itong edad mga kaigsoonan, itong immune system, magkahinay. Pero kung mutumar ka kanunay o astasan mga kaigsoonan, tabangan niya ang imong immune system na kanunay lang ligon mga kaigsoonan. So ingon ana, gituyo og mugna ni sa Pat's Herbal Company na makatabang. Busa dili na to ang ngayon nga, sayangan mga kaigsoonan. Wala ko'y oras, salamat sa iyong pagpaminaw, kinilang si Buyax Labyo. O ingon, lawas taampingan kay Moro Gini, ang atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Savon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Savon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Savon.
0: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito.
4: This is Amapola Broadcasting System.
0: Nearby.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani aton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag hard mama. Extreme na.
2: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-coffee. O dili lang ng coffee, apil pa ang Fevicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang service o non-capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
3: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
5: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, nangyari ko sa dumanggit na kinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
7: Okay.
6: O deyon, lami po ang katulog.
7: Karon?
6: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
5: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw sab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: tayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
3: Ako si Larry Madria, kapag-aipudan kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko sa una nga wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban na lang na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay kita ko aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkineng Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo gita.
2: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Ngamon niya akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon niya gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhin na sa Ditribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Ditribayo. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika.
7: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo Ditribayo at saka DTX 500. May
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat guys Mighty C. Epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio. Lasais, 59.
13: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
14: 5 plus 1.
15: 2.
14: 2 plus 2.
15: 4.
14: 4 plus 4.
15: 8.
14: 8 plus 8.
15: 16. 8.
16: 5 plus 4.
15: 9.
16: 5 plus 5.
15: 10.
17: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
18: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
16: Para sa smart kid, Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7. Uno.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod, abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbato, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, bili Pilipino ra.
4: A message of concern from this station.
5: Noonsam na si Buyaks na nagdaladala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
6: Sakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: open matag mga duha ka sa atulogan ito ka satellite office ato na open nato last year no na usa sa Gihun nga na usa sa Ayungon ug sa Bindoy so kana sa ato nang gituyo Mike para at least ang mga katawhan dili na kailangan pa mo biyahe ug layo para diri sa libertad pwede na sila moadto dito sa ilahang kanang pinakaduol nga satellite office nato.
1: Be updated, paminawa ang programa One Heart sa unang distrito. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY ug Inday Josie Lim Kaichong.
2: I to thank the first district no? Nga gitagaan ko ninyo kayon for almost two decades no? Na makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
1: One Heart sa unang distrito.
0: Malipay na punta nga natay yung programa nga ani para at least mapaabot po natos katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa kasana na minaw sa itong mga listeners. Na.
1: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhi lang sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Lim Kaichong. One Heart sa unang distrito. Ug ania na ang inyong tigpamangka.

0: dakbayan sa Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental, unang distrito ni atong pinalanggang probinsya, maayong good morning kanatong tanan. Maayong putag, welcome to One Heart sa unang distrito din hilang live sa dakbayan sa Dumaguete, pinaagi sa mga kahimanan sa Energy 93.7 FM and of course on simultaneous broadcast sa itong mga higala, mga kauban, mga partner, mga ka-One Heart diha sa lungsod sa Tayasan, pinaagi sa Star Radio Tayasan. Mayong buntag ka natutanan sa tanang nagpaminaw sa duha ka istasyon sa radyo. Diri sa Segundo Distrito, pinaagi sa Energy FM kung asa ta nanukad karon ini atong programa og dinha sa Star Radio Tayasan. Good morning kaniyong tanan sa mga lungsod nga maabot ni atong mga pagsibya, atong mga barangay, sityo sa kabukiran, sa kadagatan, coastal areas lakip na sa Patag, no? Mayong buntag na itong tanan. Welcome, welcome, welcome nini atong programa sa One Heart sa unang distrito. Sa ngalan sa atong pinalanggang ubatanong kongresista, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kay Chong Iway. Of course, sa ngalan usab sa atong inahan sa unang distrito, former first district congresswoman Inday Josie Lim Kay Chong. Ako si Mike Ramo, ang inyong makauban karon sa usa ka takna, usa ka oras natong pagkulo ka bildo aron sa paghatag kanatong tanan og dugang impormasyon. Mao kini ang programa mga higala matag Sabado alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Kung diin makadungog ka og mga maayong impormasyon, no, makadungog ka og mga programa, no, mga plano, proyekto sa ato ang kongresista, lakip na ang nagkadaiyang mga government agencies, no, nga maghatag ka natong tanan og dugang impormasyon. Tinuod ka na mga igala kay kining ato ang One Heart sa unang distrito, tuyo og tumong niini ang paghatag, no, og dugang impormasyon kanimo og kanatong tanan. Kay kasayod ko mga igala ang impormasyon, no, kumatagaan kita sa maayong impormasyon, makahimo kita sa mga maayong desisyon. Sayod ba ka mo mga igala kung muhimo tag desisyon nga kulang ta sa impormasyon, usahay na usahay makahimo kita sa sayop nga desisyon mo nang magmahay, ha, mo nang ingon nila nga walay mahay nga maguna, no, apan kinsa may magmahay, ha, kinsa may magmahay sa desisyon kung ang imong desisyon nakabase, nakaangkla sa maayong impormasyon. Mao nang naningkamot kita diri sa atong programa sa One Heart sa unang distrito nga ang atong madungog, inyong madungog diri sa atong programa mga impormasyon nga makatabang sa inyuhang desisyon, no? So again, good morning sa ato ang mga staff, of course ato mga naningkamot ang trabaho sa opisina sa atong kongresista sa lungsod sa La Libertad. Maayong buntag kaniyong tanan diha, ilabi na kang Ma'am Milcar. Good morning, Ma'am Milcar. Kumusta ang ato mga kaigalaan, ato mga fellow, no, nga mga nagtrabaho diha sa opisina sa unang distrito, nga mao kini, no, ang maduulan gayod sa atong mga katawhan, no. So kaparti na sila mga igala sa atong One Heart, no, kay di man madahan, no, nga atubangon ni Kong MM ang tanan nga adunay nagkinahanglan tungod kay ang trabaho sa atong kongresista, ang dakong party niini naaman didto sa kauluhan, no, sa pagpanday og mga balaod, sa pagpasa, no, og mga balaod nun aron sa kining mga balaod mao kini ang masunod, no, sa tibuok nasod. So muna ang kasagaran sa itong mga kongresista, di gid kay nato makita, no, sa atong distrito. That is why it is very important nga adunay mga ka-One Heart sa ang atong kongresista diya mismo sa unang distrito nga pwedeng maduulan, no, pwedeng mapangutana, no, pwedeng mahimong link, no, sa ato ang kongresista ngadto sa katawan. Sama lang, no, sa ato ang aktibo kayo nga kanhi konsyal sa Kanlaon. Good morning sa mga lamion sa Kanlaon. Ah, maayong buntag diya kaninyo. Ilabi na kang kanhi konsyal Valentin Armonio. Nga sa iyahang bisag dili na siya maingon nato opisyal, dili na siya kining konsyal sa Kanlaon, padayon nga nagserbisyo, nagasuporta usab sa mga programa ni Mayor Bacho Cardenas dinha sa Kanlaon City. So good morning once again ha sa atong mga suking tigpaminaw nga naka Energy FM dinha sa siyudad sa Kanlaon, no. Salamat sab kaayo sa inyong kanunayng pagsalig sab og pagpaminaw, no. Ang ato ang Energy FM sa Dakbayan sa Dumaguete, ha. Lusot kita sa mga kabukiran o sa mga coastal barangays, no. May buntag kini tanan mao nang partner usab kita sa Star Radio Tayasan, tungod kay ang Star Radio Tayasan musulod pagyud sa mas suok pagyud, no, nga mga panimalay dinha sa unang distrito gikan sa lungsod sa Manhuyod ngadto sa siyudad sa Gihulngan, ha. Igo na, ha? Covered na diha sa ato ang Star Radio Tayasan, no. So muna kung ikaw suking tigpaminaw sa Star Radio og karon pa ka nakadungog din atong programa matag Sabado, we welcome you and hopefully i-welcome sad mi ninyo, no, dinha sa inyong taksa-taksa kapanimalay. Sayod kong karong panahona higop-higop nagkape, ha. Si nanay, si tatay naghigop nagkape, si nanay siguro nagluto na og lamian nga pamahaw, no, kay maingon nato kining direksyon karon sa pamilya, ha, karong weekend, no, manglaag ba, manglimpyo ba, manglaba ba, no. But anyway, salamat kayo na pinaagi sa Star Radio Tayasan inyo ming gipasulod kining programa, ha, sa One Heart sa unang distrito ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, di ba? So sa dili patamo ato sa atong pag-eskutan karon magigala, kinatay nindot kaayo nga pag-istoryahan karon. Aduna kitay mahimong bisita, supposedly live unta diri sa studio, pero next week pa ata ni sila mga bot kay gikan kini sila sa Cebu, no? Gikan sa usa ka dakong ahensya pod, no, sa Region 7 ang muanhi next week, no. But anyway, before that, ato siya makauban in a little while, mga siguro 5 minutos gikan karon ato siyang makauban. Pero ako sang ipasupot ning usa ka imbitasyon mangigala diya sa lungsod sa Ayungon. Hoy, Ayungon, ha. Good morning, lungsod sa Ayungon. Aduna sila'y mura bago ni akong mga ganahan yun. Bisag dili pa kay kuting ingani, pero basta ingani gani nga mga activities, mga kalihukan, ha? Ganahan kayo kung mubuhat ani. Ugmang adlawa, may gala, Mayo 31, no? Adunay 2026 Ayungon Trail Run. Okay? Ayungon Trail Run ang ilang pagbuhaton dinha sa lungsod sa Ayungon. Kini mga igala, gisuportahan sa itong batanong kongresista kay mahilig kay ni siya nga musuporta sa mga susama ani nga mga kalihukan. Gani, no? Aduna siya ay gisponsor nga kuan nga prize, no? Kining usa ka brand sa sapatos, no? Kay tungod kay lagi trail run man kini. So muhatag ang atong kongresista diha og usa ka Salomon Alpha Glide trail running shoes. Mao kini ang naghulat sa mahimong champion, no, sa trail run ugmang adlawa. So muni, ha, one pair para sa mahimong champion sa male category og one pair usab para sa champion sa female category sa 2026 Ayungon Trail Run. Oh, di ba? So matud pa sa atong kongresista, dagan paningkamot og mahimong kampiyon. Ha? Tan-aw ko sa picture ini, wa po ko ka kuan ani, wa po ko ka research kung tagpila sad ni, pero sa ngalan palandaan og sa itsura palandaan mangigala, kitong mga mahiligon sa trail run murag inyo gyud ning ikalipay, no. So mao nang appeal na mo, ha, diha mga taga-Ayungon o mga taga-unang distrito, bisan pa diri sa Dakbayan sa Dumaguete, kung kamo mahiligon, no, pwede niyo ni ilabi na sa trail run, no. Nindot yung trail run kay di maguni sa ingon sa highway ra, di ingon sa dalan ra, kay kana fun run mana, no, or marathon mana, pero kini trail run, no. Ug matud pa sa pahibalo sa mga mo-appeal, registration kuno ani is 950 pesos. No? But I don't know, open pa ba kay ugma naman ni. Eh. So most probably close na, no? Ang maong trail run registration, no? Pero base di ay kuan, contact lang mo ha dito sa Ayungon LGU kung kinsa ang nagkuan ani nagpasiugda ani. Suportado kini sa ato ang kongresista. Gani mga igala, adunay laing kalihukan usab nga gisuportahan sa ato ang kongresista. Kay numdum mo sa una, aduna to usa ka higayon no nga ato na hinabi diri si Kong MM. Nasayod magkukumay gala ug ako ning na monitor. Sukad pa sa una bisag mayor pa siya sa La Libertad no nga kung panalitan ug adunay mga kanang bitaw mga celebration sa pista, sa festivals and everything. Kasagaran o di ba kung LGU na sila yung mga dinapit no nga mga banda, dinapit nga mga artista, dinapit na mga performers. Akong nabantayan mga igala nga si Kong MMEY bisan pa katong mayor pa siya no mohatag siya og suporta sa mga activity sa pag sponsor sa usa ka local band no padugang ba padugang sa Kalingawan so mo sponsor siya og usa ka banda usahay gikan Dumaguete no usahay gikan sa ubang lugar no sa probinsya no nga makita nila nga maayo. Suportahan ka na o i-hire ka na no? Ni Kong MMEY. Sumoto ng utana ko ni Kukong. Unsa may nganong unsa bay naasi mo kasing-kasing nga kusog man kay ka mo suporta sa mga local bands, no? So muto iyang ingon nga ang iyang kasing-kasing gyud naa gyud sa mga local performers, local artists, no? And as a way of supporting not only the festival, not only the fiesta, not only the event, but as well as the bands. Muna iyang target nga pang i-hire, no? Muna iyang gipaning kamutan nga iyang mapasulod sa event. So, kana income na sa local band. So, muna nga, I'm sure, no? Ang ato mga local band diri sa Dakbayan sa Dumaguete, nakaila kung unsa ang kasing-kasing ni Kong MM pinaagi sa anya-ani, no? Nga mga kalihukan. Musuporta gyud siya. Gani, no? Adunay usa ka maingon nato siguro part of music no industry pero lahi ni siya kay kining kuan mga higala rap battle ha o di ba asa man ka mangita nga kongresista nga ni musuporta susama ani nga mga maingon nato niche market wala mo gusay niche market kana bitaw kanang community ra pud ni sila no dili kay ni sa ingon nga kadaghanan no kay kasagaran sa tumong mga politiko asa maning daghan dito man sila no pero si Kong MM kung asa ning mga niche market kini mga community nga di pagkaing dako kayo diha pud ang iyang kasing-kasing so mo na nga adunay mahitabo nga rap battle karong adlaw ni Mayo 30 no diri sa Dumaguete. Oh, ha? Oh, lang tawa ha. Ang event na dili sa Dumaguete. Ang event dili sa inyong parehan ng mga kanang mga daghan kayo mga tao, but it is a niche market. It is a community of rappers, no? Gisuportahan kini sa atong kongresista. Ang event nga karong ipahigayon karong adlaw dili sa Dakbayan sa Dumaguete, gitawag kini siya Pamayuhay. Ha, Pamayuhay. Og kito mga taga-unang distrito nga ganahan interesado mo tan-aw ug musuporta sa local music no sa spoken word kay mo mana no art gini no bisan ako may gala magsisibya magyud ko ha tigstorya magyud ko no pero mo appreciate gyud ko kini mga rap no kay grabe no mayon ko nga sige magyud ko gayaw-yaw ini ako ang trabaho pero lahi pud ng ilaha no kay naay art no naay art ng ilaha so muna nga ako pud mismo kumbaga I appreciate no kini nga maong art form no so si Kong MM no ni suporta kini og gani no sa iyahang page mipahibalo siya nga kung aduna may taga-unang distrito nga interesado nga mo comment lang no sa iyang post aron matagaan kini og libre nga ticket para sa maong event no ang maong ticket ihatag ra or i-release ra diha mismo sa entrance, no? Sa entrance sa kuan, no? Adto ni sa Bitsy Grounds, kanang ato ang mga amigo diha, diha sa may Taklobo, no? Sa Misiano Road, ana nila pag himuon ang kining gitawag og pamayuhay, no? Nga rap battle. Oh, karong at karong gabi una, no? Sa oras man ni. Alas may oras ni. Alas 6 di ay, no? Sa gabi diha sa Bitsy Grounds para sa ilahang event, no? So, muna mangigala, no? Believe ko aning ato ang kongresista sa unang distrito kay susama ni ini, no? Nga mga specialized nga mga events iya gyud ning ginasuportahan. So hinatunta, no? Adunay mga taga unang distrito, no, nga ma-appreciate ninyo, no, kining maong higayon nga natagaan kamo, no, diya sa unang distrito nga makatanaw ni ini. Kay I know na ay mga rappers, adunay mga spoken word artists, no, dinha sa unang distrito nga ganahan sad ma-expose, no, ni ining mga susama nga events, no. So again, salamat kayo sa atong kongresista alang sa paghatag og higayon, no, sa atong mga taga unang distrito. I don't know kung si Boss Ayan Lahato sa Star Radio interesado ni ini, boss, ha? Kay magsisibya man sad ni, ha? Maayo man sad ni kayo, basig rapper po ni si kuan. Si Boss Ayan Lahato sa Star Radio. May buntag, ha, sa mga barangay diya sa Tayasan nga padayong nagpaminaw, no, sa Star Radio Tayasan, no. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw as well, no. So maayong buntag kanatong tanan. Good morning sa 30 ka barangay usab diri sa Dakbayan sa Dumaguete. May buntag kaniyong tanan sa ato ang mga taga Trisiro distrito, no. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat kaayo usab sa inyuhang kanunay, no, nga pagsalig o pagpaminaw niining inyuhang programa sa inyuhang pagkape, no. Nagpadayon kamong nagpaminaw niining ato ang programa sa One Heart sa unang distrito, no. So salamat kaayo, salamat kay kaninyong tanan, ilabi na diri sa may Bakong, no. Mayong buntag kaninyong tanan ang ato ang mga higala diya sa lungsod sa Bakong, ilabi na sa mga higala usab ni Kong Inday Jose Lim Kachong dinha sa may Bakong, no. Mayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyuhang kanunayng pagpaminaw. Mga higala, dili ta maglangan, no. Kaya nasa linya karon ang atong guest para sa karong programa, no. Kini mga higala, gikan kini sa OWA. Familiar mo sa OWA? OWWA, no? Mao kini ato pag-isgutan karon kay nasila umalabot sab nga dakong activity dinhi mismo sa ato ang Dakbayan sa Dumaguete. So anyway, di ta maglangan mahigala kay na nasa linya ang ato ang atong guest karon from OWA Region 7, no? Atong makauban si Ma'am Edna Lastimosa Enclonar on the line right now. Ma'am, good morning.
1: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa Suking Tigpaminaw, nining imuhang programa.
0: Yes, ma'am. Good morning. I would just like to check now if you are from OWA Region 7, so you're based in Cebu.
1: Yes, sir. Okay. I'm from OWA Region 7, og nakabase ko din hi sa Cebu City, sir.
0: Okay. Ma'am, before we go to the event, no, that will come sometime next week, ma'am, para sa ato mga Suking Tigpaminaw, we are heard, no, in District 2 in the province of Negros Oriental as well as District 1. We are on simultaneous broadcast karon, no, sa ato ag Star Radio Tayasan. Ma'am, can you tell us unsa kining OWA and then unsa mga services ang gihatag sa OWA ngadto sa ato mga katawhan?
1: Yes, sir. So, una sa tanan, no, daghan king salamat aning paghatag og kahigayunan para among mapadayag og among ma-share sa inyohang mga tigpaminaw. Labi na gyud sa katong mga dili kayo pa familiar kung unsay buhat o unsay mandato sa among buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration. No, so ang OWA, on Overseas Workers Welfare Administration, kami ang ahensya sa gobyerno nga gihatagan or itahasan no nga maoy mo make sure mo ensure no sa welfare sa atong mga overseas Filipino workers o sa ilahang pamilya no ang OWA usa di ay sa ka membership institution no so siguro aware ang uban natong mga OFWs ani nga as an OFW under Republic Act 10801 kinahanglan magpamembro sila sa OWA sa very minimal amount lang na $25 kung ato na siyang i-convert sa peso naara na siya around sa mga 1,500 no sir and that is already good for 2 years ang OWA po di ay mga higala usa mi ka-attach agency sa Department of Migrant Workers so ang atong mga kalihukan kauban yun na nato kanunay ang ato ang mother agency ang inahana mo nga ahensya mao ang Department of Migrant Workers so under RA 10801 we craft programs no na atay mga programa o serbisyo nga giandam o gitanyag para sa ato ang mga OFWs o sa ilahang pamilya no so in return of the membership no nga ilahang membership contribution very minimal membership contribution nga ilahang bayaran na atay daghan kay mga programa nga pwedeng ma-avail sa ato ang mga OFWs we are present in the entire migration cycle no sa pre-departure sa on-site employment o sa reintegration no mao na sa ang tulo ka mga phases sa atong panglarga sa gawas no kung arita sa pre-departure sir, naghatag ta ang OWA mismo ang nagkandak og pre-departure orientation seminar para ni siya sa mga OFWs nga padung mularga no ato na silang giorient sa ilahang mga katungod no isip OFWs unya unsa man ang kinabuhi sa OFW no parte ni siya sa serbisyo sa gobyerno through OWA para mahimong andam ang atong mga OFW sa ilahang pagpanarbaho sa gawas. Yes, we all know ang pagpanarbaho sa gawas gyud does not only entail no kanang pagpangandam lang sa paghikutar sa mga dokumento, sa pagandam sa mga gamit nga wala himo mahibilin, but also through the PDOS, the government aims to equip our departing OFWs with the necessary knowledge para mahimo silang successful silang pagpanarbaho sa gawas. Aside from that, we also conduct ato pong ginahimo ang Comprehensive Pre-Departure Education Program or CPDEP para sa ato ang mga OFWs nga motrabaho dito sa gawas isip domestic worker o mga household service worker. So that is on the pre-departure side of our services that we extend to the OFWs. Now, during the on-site employment, naapod tay gitawag og mga social benefits program. So unsa man ning mga social benefits program. Ang atong mga membro sa OWA are protected, no? Kung simbako na ay mga injury or dismemberment or disability na mahitabo during the performance of their job dito sa gawas, no? Kung sila nanarbaho sa Osaka factory, simbako na ay mahitabo na aksidente or injury sa OFW, covered siya under our disability and dismemberment benefit. Ug ang ato ang miyembro ana, kung simbako na ay mahitabo sa ilaha dito na injury in the performance of their job, pwede silang makadawat og up to a maximum of 100,000 pesos for disability or dismemberment sustained in the performance of their job for as long as the OFW is active OWA member. Aside from that, the OFW family is also entitled to a death and burial assistance kung simbako mutaliwan si OFW na active OWA member. No, the family shall receive 100,000 pesos for death due to natural cause and 200,000 pesos for death due to accident. On top of that, no, kauban ana na atay 20,000 pesos nga burial assistance pod nga ihatag o itanyag dito sa pamilya. So aside from that, kani I'm sure daghan kay interesado ta nga mga OFW families ani no, naapod tay gitanyag nga scholarship programs para sa ato ang mga OFW sa anak or dependent, immediate dependent sa atong OFW. So una, naatay gitawag og Education for Development Scholarship Program, no, kon EDSP. Kini nagtanyag siya og financial assistance, educational assistance para sa mga kwalipikado nga anak or igsuon sa single nga OFWs up to a maximum of 30,000 pesos per semester or 60,000 per year. Kini siya para sa mga immediate dependents sa OFWs nga buot mo eskwela og bisang unsa nga 4 to 5 year course og bisan asa nga eskwelahan. So dili ta magbuot, sir, kung asa sila ganahan mo eskwela, unya unsa ang kurso nga ilahang pagakuhaon. Unya ang nakanindot ani niya, sir, kay we now have mga state colleges and universities nga naalay walay bayranan or kung very minimal ang bayranan lang. So naagihapon ang assistance atong ihatag diretso sa ato ang dependent or sa applicant nato nga scholar. Aside from EDSP, naapotay gitanyag nga scholarship program para sa atong mga low income earners in mga OFW.
0: Ma'am, excuse me, ma'am. Medyo ni wala imuhang signal.
1: Kani, sir.
0: Okay, sir. Yeah, that's better, ma'am. Sige, continue, ma'am. Thank you.
1: Sige, sir. So, kung katong EDSP mga higala, na ito siya qualifying exam, no? So, kung buhaton lang sa pamilya na to, di ay mo apply sila, no? Duhan na siya kaklase ang ating EDSP 2, EDSP nga scholarship program. For EDSP 1, kinahanglan mo apply ang pamilya sa OFW, ang anak sa OFW, or in the case of a single OFW, ang iyahang single na igsuon sa grade 12 siya. I-apply nila, they'll have to take the qualifying exam. Unya, ang top 1,000 mo'y kuhaon ito. Kung kinsa itong mga makapasar, sir, top 1,000 mo to sila mo qualify for the scholarship. So, but dili ka mag-uol, kaya kung pananglit, dili gani madawat or dili makapasar ang estudyante sa top 1,000, nakapagihapon siya chance nga mo apply under EDSP 2. So, unsa may buhaton ani sa bata, muskula lang usa siya o usa ka tuig sa college. No? So, kung asa ka pa sir, sa application niya, pa grade 12, school is siya usa ka tuig sa college. So, the basis of the acceptance or the basis of his admission sa scholarship program na ito, ng EDSP 2, would be the first semester grade and the second semester grade. Average niya, kinanglan dili mo ubos sa 85. So, wala na qualifying exam, ang basis na isang kato lang gadi niya sa first semester o second semester. So that is under EDSP 2. Now, another scholarship na to, which is ikaduhan na itong scholarship program sa college, kaning gitawag na to ODSP or OFW Dependent Scholarship Program. Now, under OFW Dependent Scholarship Program, natanyag ta o educational assistance up to a maximum of 10,000 per semester or 20,000 per school year. So, unsa man siya napalahi aning atong naunang scholarship program na giisgutan. Under ODSP, para ni siya sa mga low-income earner OFWs. Para ni siya sa mga OFWs na ang sweldo wala mula pa sa 1,000 US dollar. So, ang sweldo sa OFW at ang tanawa na ni 1,000 US dollar ang ato ang maximum na sweldo sa OFW para mo qualify ang iyang immediate dependent for ODSP. Unlike EDSP, ang ODSP wala ni siya qualifying exam. So, tanawin lang ani isang sweldo sa OFW and of course, dapat upon application, active ang OWA membership sa OFW. So, first come, first serve ni siya ang pagpanawat na ito ani nga scholarship program. Dili ka pong mag-work. If dili ka makasulod ka ron, dili ka makaabot sa cut-off, pwede gihapon mo apply sa second year, third year, or fourth year na ang bata. So, mas bagay na kakaroon o mga availees for our scholarship program. Aside from college scholarship program, sir, nagtanyag po ta o short-term training programs for our OFWs. So kung naantay mga OFWs, atong immediate dependence atong mga OFWs, buot mo eskwela o mga technical vocational courses sama sa caregiving. Mo nay naguna na to karon nga mga nga training nga daghang mga OFW dependents ang i-avail no kaning caregiving or kaning baking and pastry o di bakaha cookery or kung arita sa welding na aputaan na automotive no kung ganaan silang mga technical vocational courses na aputay financial assistance ana or educational assistance ana in the amount of 14,500. So, kinsa may pwedeng maka-avail ani? Of course, pwedeng maka-avail ani si OFW nga active OWA member or dili baka ha ang asawa ni OFW or ang bana ni OFW or dili baka ha ang anak ni OFW nga single and between the age of 18 to 24 years old. Kung pananglit single po si OFW, pwedeng mo avail aning programa siya ang igsuon ni OFW nga single pod and between the ages 18 to 24 years old. So muna siya ang atuang Skills for Employment Fellowship Program. Unya, para po sa atong mga seafarers, na atay gitawag og Seafarers Upgrading Program, no, kini nagtanyag og educational assistance in the maximum amount of 7,500 para kini sa atong mga kaisuunan nga mga seafarers nga active OWA member nga buot mo eskwela og mga upgrading courses, no, kay naaman ay gi-require si marina nga mga upgrading courses para sa ato ang mga seafarers. So unsa man siya nga mga training, example advanced firefighting, no, PSCRB, GOC for GMDSS, mo nang mga training nga sagad i-avail sa ato ang mga OFW seafarers. So pwede na siya sponsoran sa OWA ang training nila under those, under our Seafarers Upgrading Program. And lastly, under our reintegration program, of course, holistic ang programa o serbisyo sa OWA, no, gikan sa pagpalarga ngadto sa on-site nga hinabot sa pahiuli nila dinhi sa Pilipinas. Of course, in place ang ato ang repatriation program. Kung pananglit simbako masakit si OFW or mutaliwan si OFW dito sa gawas, mutabang si OWA sa pag-facilitate sa repatriation sa OFW nga tuwa dito sa gawas, no, sama ni karon na ikagubot dito sa Lainasod, no, hands-on kay si OWA sa pagpahiuli sa mga OFWs nga nipadayag sa ilang interes nga mobalik diri sa ato ang nasod tungod sa kagubot dito sa laing nasod, no. Na ang atong repatriation na atay on standby nga mga repatriation personnel sa atong airports, no, sa Dumaguete na atay personnel nga andam og tagana nga musugat sa atong mga repatriated OFWs. Of course, naapot tay repatriation personnel dinhi sa Mactan, Cebu International Airport, and we also have repatriation personnel in Bohol, no, sa ilahang airport po dito. Muna sila'y musugat sa atong mga OFWs nga mahiuli dinhi sa atoa ang kaning atong paghatag og serbisyo sa atong mga OFWs, kuan ni siya buhi ug patay, no, musugat gid na atong mga repatriation personnel. Aside from that, di man gyud nato na mga kapugnan, no, di man gyud malikayan nga naay mga OFWs ta nga mauli due to contract violations or mahimong displaced or mga distressed workers na apod tay livelihood assistance nga gitagana alang kanila. So under our Balik Pinas Balik Hanap Buhay program, nagtanyag ta og livelihood assistance up to a maximum of 20,000 pesos to alleviate, no, the or to give assistance, no, immediate livelihood assistance sa ato ang mga displaced og distressed workers. So mao na siya ang atong mga programa nga pwedeng ma-avail isip membro sa OWA, sir. So ubay-ubay gid ang mga programa, kompleto gyud from pre-departure up to their eventual reintegration, mo na ang mga programa na pwede nilang ma-avail isip miyembro sa OWA.
0: Miss Ida, I am so surprised and so happy, no, that we have this conversation, because ako mismo wa ko kabalo nga ingana kadaghan ang inyong gihatag serbisyo sa ato mga OFWs. But as what you've said kaganina, Ma'am Eda, is that membership kini, buot ba pasabot, this is voluntary or required ang tanang OFWs to be a member of OWA?
1: Yes. Kung atong basihan, no, ang Republic Act 1087 ang OWA, tatawag yun na dito nga mga first time OFWs, mandated din sila na mabayad sa OWA membership contribution. So naagyan na dito nga required sila to pay for their OWA contribution. Atan, for their subsequent renewal, gihimo na lang dito nga optional, no, ang subsequent renewal nila. So meaning, sa una nilang larga, kinanilang nagbayad yun sila sa OWA, nagyan sila at least record sa OWA, no. And then for their subsequent renewal sa contract, optional na lang sila. But kami mismo sa OWA, we really encourage our OFW youth to dili lang na to himoong option, no, ang pagpamembro sa OWA, because siguro nadungga naman nila ang daghan kaayo nga mga benepisyo sa for being an OWA member, no. So mas mayo gyud nga ato na lang yung i-renew ang ato ang mga OWA, ang atong OWA membership, no, despite the law nga naka-state lang siya nga optional for subsequent renewal. Kay kami, we are really pushing for all OFWs to become members of OWA. Kay wa man ta kay bawgyud kung unsay mga posibleng nga dangatan sa ato ang pagpanarbaho dito sa gawas. Although we still assist man mga inactive OWA members, no, na man tay mga programa gihapon for inactive OWA members, but mas mo vary man good ang assistance that you can receive. For example, the amount of financial assistance that an inactive OFW could receive would vary sa mga active OWA members.
0: Ma'am, makadungog kita sa mga storya-storya ba nga ang tibuok kalibutan, ang tanang lugar adunay Pinoy. Adunay Pinoy nga nagtrabaho, and we consider them of course as OFWs. Ma'am, do you have a data as to how many are our OFWs around the world, and how many of them are actually OWA members? Maybe in percentage.
1: Siguro what I can give, no, ang Region 7 lang, no, and that comprises for now ang kinaapaman sa Region 7 ang Sikihor, Negros Oriental, Bohol and Cebu. Usa ta sa mga naguna nga mga rehiyon nga adunay OWA members, I mean OFWs nga OWA members. Siguro it's safe to say nga naata sa mga for Region 7 alone, naata siguro sa mga 200,000 OFWs, no, kana mo na siya ang mga estimate lang nato, no, nga number of OFWs for Region 7 nga membro sa OWA.
0: Mm-hmm. Pero wala tay data, ma'am, nga ato na siyang mapila ka porsyento.
2: This is Amapola Broadcasting System. FW

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Inyohang coverage because sa Region 7 lang kamo. But you mentioned as well kanina, ma'am, kining nahitabo sa Middle East. I heard recently nga daghan kuno kayong wala nakalarga tungod lagi ining kagubot sa Middle East. And matud pa sa mga observers, this will affect the economy because kini sila mo kuan pa daw kuno ni mga after they are sent to their areas mga 2 months pa usa sila makapabalik sa ilang mga kinita diri sa atuang nasod. So how in your monitoring, ma'am, usa gyud ka dako ning mga in terms of the number of OFWs nga wala pa gyud in town napadala dito sa ilang mga areas ilabi na diya sa Middle East.
2: So actually ang naa dinhi sa amo ang naa what I have right now, sir, is ang record sa mga OFWs nga nahatagan nato og assistance, no, in relation sa kagubot dito sa Middle East, no. Ang general number nato is we have around 324 na sa mga 300 plus OFWs na ang ni contact sa ato ang opisina, no. Kung ingon tag repatriation, sir, meaning katong mga to sa gawas nga ning request nga uuli dinhi sa atong nasod tungod sa kagubot dito, naatay dulan sa mga naatay mga 55 lang ka mga OFWs under Region 7 nga nag-request dito sa atong Migrant Workers Office nga muuli dinhi sa ato ang nasod. So muna siya ato ang datos nga naa diri karon, 55 OFWs from Region 7 ang nag-request nga muuli dinhi sa ato ang nasod, magpa-repatriate dinhi. And in fact na asistahan na taning 55 kabuok. Now naa po'y mga pamilya nga ning contact sa ato ang buhatan tungod kay ganahan sila nga makisayod lang sa kahimtang sa ilang mga OFWs. Kay bisan tuod pa man sa bisan tuod sa kagubot dito, sir, we still have OFWs na ni-decide nga mustay lang gihapon dito. So natay mga families nga nagpakitabang sa tua para makontak ang ilahang mga OFW families. And with that, we have around namin nadawat nga 12 or 12 ka mga families nga nakikoordinate sa atong buhatan for welfare check and close coordination and monitoring of the situation dito sa Middle East conflict. For katong pre-deployment and other concerns, no, imong giingon, sir, nga kaniang nagbakasyon, for example, there is atua nga wala na kabalik, wala pa kabalik dito sa ilang tagsa-tagsa ka employers dito agi aning kagubot sa Middle East, ang ni-contact pa lang sa amua or ang ninduol pa lang sa amuang buhatan, unom pa lang. No, so I'm not sure if nay uban nga wala lang mo contact or probably ang uban na uli lang po tungod kay nag-finish contract na and wala pa yung mga bago nga kontrata. But for pre-deployment concerns, na alay unom nga ninduol sa ato ang buhatan, no, nga wala pa sila kalarga. So kana we advise them nga magpaabot lang ta kay di pa man gyud fully although dili na kayo in anak ka grabe karon kumpara sa katong mao'y pagsugod gyud or mao'y pagulbo sa kagubot, magpaabot na lang sila nga naay mga available flights, no, nga maka-dispatch or makapabiyahin nila dito balik sa ilang mga employers. Also, for airport and transportation assistance, naanatay na asistahan gikan sa Manila, no, nga kaning mga niuli na dito nitugpa sa Manila sa NAIA, unya giindusar na diri sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga region. For Region 7, naanatay na asistahan nga 251. So ang akong gimension kaganina, naatay repatriation team nga naka-standby din ha sa Mactan Cebu International Airport. Igabot ani nga mga OFW, sir, i-assess sila sa ilahang panginahanglan. So pangutanon sila, unsa man, taga-asa man ka, naaba kay pamilya nga musugat nimo. Kay in the event nga walay pamilya nga musugat nila dinhi, pangutanon nato sila o kaning naabay sila'y masakyan or naabas lagi contact nga musundo nila dito sa airport. In the case nga wala gani, sir, muhatag ta nila og transportation assistance para makauli sila sa ilahang tagsa-tagsa kapinoyanan, no. Hatagan nato sila og pamiliti kung pananglitan man gani dili sila mahatod dito sa ilaha. Unya kung pananglitan

0: na may uban nga mga biyahe nga schedule niya dili taga Cebu, so hataga nato sila og accommodation while waiting nga naay available nga biyahe padung sa ilahang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. So muna siya may kinatibukan niya status sa assistance nga nahatag sa OWA for OFWs nga affected sa Middle East conflict as of karon May.
1: And kini siya ma'am nga inyuhang mga assistance nga gihatag all because they are OWA members.
0: Actually sir, ang kani ato ang repatriation assistance, whether active OWA member or non-active OWA member, mo assist ra gihapon gyud ta nila. Kay of course we cannot discriminate them. Siguro sa mga assistance, kung dili man gani sila mahatagan sa OWA, dito nato i-refer sa Department of Migrant Workers. Kay OFWs man gihapon sila, and DMW caters to all overseas Filipino workers. So whether dili sila member sa OWA, ato silang i-refer sa buhatan sa DMW for further assistance.
1: Wow. But of course, OWA would still encourage all OFWs to be a member.
0: Yes, yes, sir. Definitely. Amo gyud silang giauhag na magpamembro gyud sa OWA. Kay mas daghan og benepisyo ta nga ma-avail, no, kung kita miyembro sa OWA.
1: Yan. As much as I'd like to discuss more, ma'am, okay, very interesting kay ni nga mga topic, and we would love the people to really hear kung unsa gyud ang mga details pag yun sa mga pangbuhat sa OWA, but of course with the time limit that we have, no, but anyway, let's go and proceed, ma'am, sa inyong activity, because I heard muani mo sa Dumaguete City sometime maybe next week. Can you tell us more about this activity, ma'am?
0: Yes, so among giauhag ang atong mga OFWs o OFW families sa Negros Oriental o sa probinsya sa Siquijor sa pagsalmot sa atong umaabot na Migrant Workers Day Celebration. Pero na siyang Sabado na, June 6, in sa Robinson's Dumaguete. Atul anang maong celebration na atay food certificates nga ihatag para sa magpa-register, and of course dili gina mawala ang ato ang raffle prizes, no, para sa mga wala pa nakaparehistro. Register na naatay tulo ka registration sites. Una ang ato ang OWA Negros Oriental Provincial Satellite Office nga naa mahimutang sa second floor Negros Oriental Convention Center. Pangitaa lang si Vince, unya pagparehistro mo dito. Pwede ka nung magparehistro sa Dumaguete City Peso Office na sa Sangge, no? Sa opisina ni Ma'am Socorro Mira, pwede gyud mo magparehistro dito. And kung taga Siquijor pod mo, pwede mo magparehistro sa ato ang OWA Siquijor Provincial Satellite Office. Pangitaa lang si Ms. Jonaline Lantaka. Unya, para sa itong mga OFW families na magparehistro, at magan mo, ikarehistro ninyo dito sa akong mga na-mention nga registration sites o ticket. Na nga ticket, ang katungaan na raffle coupon, ang katungaan na muna inyo ang ipresentar dito during the event date para hatagan mo o food certificate nga mo inyuhang gamiton pagpalit o pagkaon ninyo dito sa Robinson's Dumaguete sa itong mga partner food stalls during the event date. So kana, og nya, during that time also, naatay kauban, no, ang SB Corp. Kay naay bagong programa karon ang OWA o ang SB Corp nga nagtanyag o kay gayunan sa mga OFWs nga mulon. Isbuta na nila nito. Naapo dito, karong umaabot niya Sabado, ang Department of Trade and Industry, no, DTI, nga muhatag sila hang talk. Naapo dito ang Department of Agriculture, of course, among mother agency, ang Department of Migrant Workers, naapod ang ITF nga mo'y muhisgot sa mga katungod sa atong mga seafarers. So daghan tag-angay-angayan, atangan, daghan tag-angay-atangan para sa atong umaabot nga Migrant Workers Day Celebration karon ng June 6, alas 9 hangtod alas 4 sa hapon. So magkita-kita ta dito.
1: Mm-hmm. Ma'am, para sa mga interesado karon nga mo salmot, in terms of registration, what do they need to bring?
0: Ang ilaharag yung kinahanglang dadon sir is ID ra gyud. ID ra nila para ma-verify na mo kung igunsa sila sa OFW. So naara man tay system ana dito, i-check ra na sa ato ang mga personnel dinha sa Siquijor sa Dumaguete City. kung igunsa sila sa OWA through our system. So they just have to bring a valid ID.
1: Ah, okay. So, kumbaga, magpadala lang sila, if preferably, I guess, PhilSys ID, no? Ilang i-present, and then sa system na makita kung up to where, ma'am? Kutob ra ba ni sa anak, mama, papa sa OFW, or unsa ba?
0: Basta pamilya sa OFW, sir. Pwede yun ni magparehistro.
1: Wow. Okay. So, nindot ka na, no? Kung ikaw na ay imong membro sa pamilya na sa OFW and then take part, no? June 6, karuning sunod Sabado, no? From this Saturday, sunod Sabado. And then, so, muan ni po ka anak, ma'am?
0: Yes, sir. Naataan na ang full force ang mga taga-OWA Region 7 anhaan ng kalihukan na, sir.
1: Hmm. So, murag magkita kita, anak, ma'am.
0: Yes,
1: makita pa na, sir. Yes, yes. Oh, bitaw. Sige. But hopefully, ma'am, you could, we'll see, no? Kaya I know you'll be very busy as well during that day. Kaya Sabado ba din na. So, nagya po ko'y program, anak, diri. And maybe we can have the last push, no? Kung silingan naman po, Miss Robinson, Malakaw raman. So,
0: i-arrange po, sir. Oh, Mayo na, sir. Kauban na mo, ana, ang ato ang regional director.
1: Ayun.
0: Sa atong, Luna, pwede si RD mismo ang mo-guess na to anang mga higayon na.
1: Ayun, nindot kayo na. Bitaw, ma'am. We look forward to that, ma'am, ha?
0: Yes, sir.
1: Ma'am, salamat kayo. And if you have anything more to say sa ato mga OFWs, ilabi na dinhi sa probinsya sa Negros Oriental, please do so.
0: Sige. So sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga OFW families from Negros Oriental o sa asa man nga dapit ang maabot aning pagsibya karon, amo mong giauhag nga magpamembro ta sa OWA to keep track of your membership sa OWA para dili ta mas ma-maximize nato ang mga programa ug serbisyo sa gobyerno alang sa atong mga OFWs ug sa inyohang pamilya.
1: All right. Miss Edda, thank you very much for your time and I'm looking forward to meeting you next week as well as Kang RD.
0: Yes, sir. Daghan po kayong salamat ug mayong buntag.
1: All right. Thank you, ma'am.

0: pagyud sa tawo.
1: Alright, mga katumaygala, si Miss Eda Lastimosa Enclonar, no? Nga ito nakauban from Owa Region 7 pagkaninduta kayo sa itong nahisgutan na karong adlawa, no? Tungod kay kini unsay tawag ini kining dako kayo nig tabang impormasyon. Amo bito ni akong gingon mahigala nga mo kini ang programa nga maghatag yun, no? Og dugang impormasyon. Today, OFW ang atong gipang hisgutan, no? And so napasalamat kita kay Ma'am Eda for giving us this those information na sa tinuod lang maigala nagdako majugo akong papa OFW magito. Wag yun ko kabalo aning tanan nga mga impormasyon. I don't know kung present na ni sa una ha, kini nga mga benefits, no? If you're kung imong mama, kung imong papa usa ka OFW unya membro siya sa OWA nga you have all these benefits, education, personal, no? Di lang sa taganahan, musturya ato maunsa ba na maputlag tiil, maputlag gamot or death, kay sakit to siya kayo. Pero kanalang daan, no? Nga na ay mga kining scholarship benefits alang sa mga anak ugani igsuon kung usa ka single ang OFW na aman di ay na mga ingana, no? So muna nga, again, no? Maswerte kita nga aduna kita isusama ni ini nga programa sa One Heart sa unang distrito nga ang tuyog tumong gyud nato ang paghatag og dugang impormasyon alang kanatong tanan. So hinaut unta mga igala nga mahimo na kini ninyong you know, regular, no? Nga may tawag nila sa uban bisyo, no? Sa pagpaminaw matag Sabado alas 7 hangtod alas 8 sa buntag nining programa sa One Heart sa unang distrito. Wala na kita igong oras may gala sa ngalan sa ato mga partners sa Star Radio Tayasan nga nahimo na tong ka-simultaneous broadcast karong adlaw, especially kay Boss Ayan Lahato ug sa tanang technical staff ug tanang personnel sa Star Radio. Salamat kayo sa pagpartner niini. Of course, dakong salamat kay dili kini mahitabo may gala kung wala ang hugot ka suporta of course ni First District Congressman Emmanuel M.M. Limcaicho.